gba ope wa ogo ni furuko yin adupe pe mu ajile loni oluwa gba ope wa adupe o ogo ni furuko yin oruko mi ni alfa musa adebola pola iwe tanka loni wa nu juwanu keta ese keji olufe emi n gbadura pe ninu gbogbo ki o le dara fun yin ki o ki o si ma wa ni ilera ani bi o ti dara fun okan re oluwa yo fun eni ilera pipe mo n ba eni kan soro loni ti aisan da lamu ni oruko jesu dide lori aisan re oluwa wo osan oluwa yi igba pada aisan yen jade tori pe akope aya yo pa awon alejo gbogbo alejo aisan to wa la lo wuro bi o tin jade lo oluwa le jade awon to wa lo hospital oluwa wo isan awon to wa nle oluwa wo isan ilera pipe ki oluwa go fi fun yin ki igba yin ki o dara ke gbogbo ope loni jesu christi oluwa wa

0: parisi.
1: Ebi ma sa yo mi parisi.
0: Emi si na yo mi o.
1: Ebi o nu wa se mi o.
0: Mi o ni o parisi be.
1: Ebi o ye parisi be.
0: Mo ba ni wo be.
1: Mo ba ni wo be.
0: Mo fi ni koja be.
1: Mo fi ni koja be.
0: Ibi akobi ile wa parisi.
1: Ibi akobi ile wa parisi.
0: Ibi o nu omo ti ki koja.
1: Ibi o nu omo ti ki koja.
0: Mi ni baba mi.
1: Mi ni baba mi o.
0: Mi na yo mi o.
1: Mo nu wa se mi o.
0: Next 5 years,
1: I hear you.
0: Make me a jubo, baby.
1: Kapi Solomon.

mo ki gbogbo olugbo mi ijake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbon mi ati lati gbon mi loni ojo Friday happy 77 oni ni ojo keje osu kejo odun 2026 gbogbo le ijadopin ogun ti se olugbala wa jagun molu orin ayo nikan loku tawo ma ko oni ni ojo 77 ojo ipade agbara nla awe wa pin meje loni bi oluwa se nbe ti emi nbe laye bibeli ni ojo awe yin yo si dopin gbogbo eyin omo olodun ni bo le wa e dide nle e gbe body yin e ja lo dupe lowo baba mi baba re ina gbori ile feju okan soso ajanaku mi baba ti mi bo kijikiji olodun to ni emi gbogbo awon woli ah ka biesi re olodun mummy ati daddy e ma bo ni bi pepe gbogbo eyin te wa Jesus City eyin na e gbe body yin awon ipade yi o se miss ko si ba se ndogbon si lojojumo ni e ma bo ni bi pepe ja lo dupe di dupe lowo e ami ni po ran leti awon ise iyanu ati jo to ti se emi mo gbo o si to confirm e ninu bibeli mo n pada abo e ma bo ni bi pepe sa e ma bo ni bi pepe gbogbo eyin te wa ninu Jesus City te ti dele so le ri bi kan kunle si abo le dogbon do bale ni enikan ni ah bi le Jesus City se ri na ni wa bi kan to ba mo ko do bale be wa juwo si ologun ajobo e kan mo gborin yen soke to ba si fe do bale na mo kan gbe orin soke at least lati on the one odi na lo pe 7 awewo pari titi ago meji abo si meta ni si olohun o ba ngo engineer e pe pastor Mrs. Temitayo mo dupe temi se wo dupe ti e je gbogbo wojo ma dupe po eni to se lore ni dupe

0: wa yi ka otun ke yi ka osi olorun a gbi oga iwo lo fun wa ni anfani lati ri 77 gbogbo eyan omo olorun e lo pale mo e ja lo 77 ipade agbara nla e wa dide mommy e dide daddy enikan ni ta gan ni ndun yin pastor dekunle epaphras woli yin ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank ti midiri market gba gititun ni ilu ibadan but loni gbogbo wa wa Jesus City enikan ni ni Jesus City e to nbe ni yana ko yi e dide mommy se le jajo ki hallelujah nla meje a si si ogo mejo enikan ni why oni lojo keje ninu osu kejo bi awada bi ere eyin omo lugba lugba e tun tin lo su yi lo die die in ti o sele loni munu mi dun anywhere any place where you are somebody shout 7 hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah 77 gbogbo bi te ba ti ni anfani ati gbon mi e ja se ogo meje na ko je 77 gbogbo le eke ogo meje o ya ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun messiah e wa gbe owo yen lori gbogbo eni to gbo mi ninu osu to wa yi olorun yo fi yanu ato nje be owo in the name of Jesus Christ eyan eyan fe mo ti so pe nkan merin la dan wo loni bo kin to su lo ese bibeli eyo kan ta ti mu lati jo monday psalm 77 verse 11 oni emi o ranti ise oluwa oni psalm lo so be se wo na le ranti ise oluwa e wa gbo oni ni toto emi o ranti ise iyanu re atijo ma ranti ise iyanu e oluwa ni ka ran leti ise iyanu re atijo o wa fi nkan kan kun oni ko si enikeni to le ronu pada seyin tohun ni bewo ni ona otun e ran mi leti ise iyanu mi atijo mo tun fe se iyanu titun olorun re lo so be mo wa so pe orisi iyanu merin ni olorun so pe won pin loni enikan ni merin ke mo tin dako e a so nipa creative and nature miracle enikan ni kini je be iyanu ti a da ki la fi da oro bibeli ni ni atete ko se ni oro wa oro si wa pelu olorun john 1:1 ni e olorun si ni oro na awa discover nu we genesis chapter 1 oro olorun so to fi da ile aye mi fe pada sinu yen ati so awon nkan ti won fi oro da o wa ni ta ba de Jesus city loni gbogbo nti n ba so dun ni je ki oro mi ko bo si ori okuta aya fi gba to ba seyi ta ran ma so awon aso tele and ni kete ti n ba tin so di asha bi creative and nature miracle so iwo to ba gbagbo ninu woli e gba oluwa gbo ni iwe mi mo so o la o fese yin mule e gba woli re o le o si serere mami nkan meta ni ma so oro si ma so oro si nu omi 77 ma so oro si nu anointing oil in ti oluwa ni fun gbogbo eni to ba appear ti o je didi ati apere majemu igbagbo yen oluwa ni ki fi le yin lowo na o wa fi edidi kan ti o ni ko si eni ti nkan yen wonu ile e at anointing oil ato mi 77 ti o tun ba won mo ibi mo oni ki nkan po jade ki so gbolun jade ki pede si ikini niyan inu re a pede si loni awon atana le mi ti wa Jesus city awon eyan ri nta denwo e fi yen le a pede si gbe yawo yen oko ayan mo re o si jade oni so tele si awon egigun won yi loju ese woli isike si bere si so tele si egigun bibeli ni ariwo sita egigun bere si wara won a so tele si visa re loni a so tele si we igbelu creative and nature miracle e lo mura mommy oni 77 ipade e kan lo su ti mo waye iyen nikan ko oluwa so fun mi pe loni oloni ise iyanu keji ti a tun ri ti o tun sele pelu opopolopo adua ti awon omo olorun ti duo is what we call healing and deliverance miracle gbogbo awon nkan yi lati gbe testimony along mi mo boyo nilo iwosan mi o mo boyo nilo itusile bibeli so nkan kan ninu iwe exodus chapter 15 verse 26 exodus 16 exodus 15 verse 26 oni I am the Lord that he let thee emi ni olorun to wu osan bibeli wa fi kun o ni lori oke sioni ibe ni itusile yo wa ati iwa mimo ara le jacobu yo si gba ini won e nbo lori oke sioni loni e nbo ni jesus city loni ilu jesus bibeli ni oruko oluwa ile esu agbara ni olododo sawo be o si riye deliverance and healing miracle ki se yen nikan sa oluwa tun wa se le ri fun wa mo so yen na lana ara ise eleketa ti o sele mo ni merin ni a soro nipa ise agbara power and victory miracle ise agbara yo se loni ki wa se yen nikan awon ise abami ise ti o sele ri ma jem ise ami to le to soro gbagbo enikan ni se loni be ni merin lo lohun o se ninu we Joshua chapter 6 ari ni verse 20 ari ninu we Judges 7:7 iwe onidajo 7:7 enikan ni ki lo membe ni bi ti won ti lo torch light ati trumpet ati fere ti won fi se ogun ota ninu we Judges chapter 6 ibi won ti lo ariwo ni verse 20 ninu we Joshua chapter 6 verse 20 ibi won ti lo ariwo lasan bibeli si so di mimo fun wa wi pe ki won fi se won fi ariwo segun ota won fi wo di nibi ta ba ti jo ki hallelujah pon Jesus city loni mewo farahan ki ibi le beyan nikan mi o le lo ki le le kerin ti oluwa ni yo sele lati wo road ni ke ti wo moto to nlo si ikiri eleve so kale ni yana ko yi e ni de kire kan ni Jesus city da won so yin be oju titi lo wa be ba nbo lati gbogbo osun mommy mo invite yin laaro yi si pade orire si pade ti ogun logo ti mo ba Jesus olugbala pade ele ojo jimo ikan ninu awon ojo agbara lo bo si ago mejo la si di adua laaro yi gba ti o ba fi dibi owo tu mo wa ro gba awe wa awe to ngba yen ki sa awe ni o fun ni yanu but you o ni reti to kun niyan you are coming expectantly on bo pelu ireti to ni agbara awon ti o ri yanu la awon ti oro won kala wan awon to nreti yanu ni mo ri yanu so are you coming mo mama invite you daddy mo invite you sir honorable mo invite e wa fi enu yin gbadua ati ribi ti olodun ti mu odidi alaije eyan to si n gbe soke ninu awon ipade 77 ko si to fenu bere nbe ile agbara ni enikan ni ki wa ni number 4 eleyi ti baba mi olugo ajobo to lohun se ni provision and protection miracle enikan ni e tun wi ipese manti ta wa manti onje ni ipese lopolopo ati onje egbe owo lori gbogbo bi te ba tin gbo mi kamaya daba ni abaduse gbogbo eni to ngbo mi mo kan foke ko mo sami gba pese gbogbo nto fe may God provide for you oluwa ni gbe nkan kan le won lowo gege bi apere ami pese je won gbe wole won enikan ni pese ninu we Exodus chapter 16 verse 4 Exodus 16:4 ibi lati ri olohun fura re ni owo iyanu toroju mana ta lo so fun o pe asiri otu owo kan be ti won pe ni owo agbara to le da onje latorun won ni oluwa si roju onje bo se so na niyan lati orun wa won le roju owo ni olori ami ni ka wo kan fi si o lara ki mo se be yen nikan bibeli so nkan kan ninu iwe first king chapter 17 verse 6 iwe first king 17:6 ni bi ti eye iwo bibeli ni o ngbe onje wa fun elijah yo gbe wa laaro yo gbe wa losan yo gbe wa lale ti ah mo so tele si aye re ni bi to fokan si fun igbedide ki onje ko jade ki se be yan nikan o ninu we daniel chapter 3 verse 25 daniel chapter 3 verse 25 olu enikerin e mo gbagbe pe onje atabo ni ninu ina ileru bibeli so wipe won fe so daniel ati won fe se dark meshach ati abednego won fe dagan sun won but lojiji enikerin ninu ina ileru o jade kaka ti won ile on bi ise enikerin oyo ninu ina ileru kaka ti wa fi bo sowo agbe nipa kaka to fi bo sowo wahala ati damu oluwa ni ka kigbe oni ka pe enikerin ninu ina ileru sare dide nowo soke wa ke enikerin ninu ina ileru ta le enikerin omo olohun ni jesus ni mo nso you see me lojiji mo nbo e je nfele iwole mama yi e so nipa ise atijo
1: oruko mi ni Olusola Adigun lati Ojodu
0: Leko Ojodu Bega Leko
1: eyin oge December 7 ni first time ti mo ma wa si ori oke yi
0: nibi bayi 7
1: mo wa pelu senior sister mi ati omo won meji ati oko omo won o pa nsa ni kin je a lo but mo ma n gbo program lori radio Mushawa.
0: Nice mama yen ni Mushawa iwo na wa loni oni 7 bo se n gbo mi yen te oko le titi ba ti ku o bi ni sin je a lo se ki te ba ti de iwo rodu ni badun o popular gan e kan wo moto to n lo straight ti n lo si ikiri eleve so kale ni yana ko tabi ko wa si bi wema e gbe moto eh agun mejo la to bere laaro yi nkan sele gbugbo yin te n bo lati bi osun enikan ni asin gbawe an gbawe sa anu awe apu ni gbugbo wo fi break loni se ri gbugbo eyan omo olodun te n gbo mi to ba ri mi gbo laaro yi mo fe ke san ore majemu tabi ko kan wa nkan kan ore 77 se ro re majemu e kan la mo san losu oni na ni the climax oni lojo ti ma so mo se wa re majemu yen bere lati 2000 mo mo so fun yin pe e san ta won mo yin na ki fi nkan kan se yan account number church ni 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International First Bank or te ba lo yen lo eleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 even ka ko ti san tele o le tun mi san ore majemu la fi se program yi ko wa si bolo won se yin lofo e to wa daju gbugbe eyan omo lo se ta won mo re na o ni ku awon ayan fe mi jo e je won fi ebo ba mi da majemu awon mi san 10000 lo mi san 5 but 2000 lati mu soke bayin olufe ki so ni lati bere o ti pe o ti sote mama ele wa oya e je mo gboro won
1: 2018 ni oko mi shalaisi inu leta jijo se ta ngbe uncompleted building ni tako deke awon mo mi o like ile yen bi ile yen se ri so is it aka lo ni sister mi ni korodu ka wa nbe abi ka wa le brother mi ni ketu so mo ko make up mind in meantime ko ni pe ile yen sister o je pe igboro lo wa ni ojoju mo fe ta ki mo fi se ibo ni mo wa make up mind mi pe emi o se wahala ara le o ara ile ara cement won se wa nja yepe omo nile yoju area boy fe gbowo kini kan emi o se yen o emi fe ra ile mi
0: na we eyin wo le like wahala so be ra le eyin wo le be ra le na we o nbo mi le tabo nwo mi abo wa nbi atara lati da ile rapa ile ti jesu ti duo bi o bi ami e ba tete saju won dodo eni tin je ami loruko jesu o je pe agbara e ki pe ma ara le pa nisi ni se wahala sit down
1: so ni December yen bi mo se wa si bi bayi mo yi bi bayi ipo 7 times lemi ati sister mi atawon ta jo wa ni amayi but emi ko nji non temi mi o ti e ka
0: me lose cans
1: e ka mo ko nji temi ngba ti mo fe lo di 81 ni mo pade senior sister mi lo ni akinode 7 ti pe igba ta de nu church everybody joko asiku ati sun gbogbo won sun
0: mi o e ti de le ni non di 6
1: on di 6 lati de
0: eyin wo le ti de le lati on di 6
1: so lojo yen mo sha ni kon je ki lo di 81 pe mo tin lo ready mo lo di 81 a wole pada mo wa lo dani kan joko si ibi kan ni eyin yen mo wa sunkun si olohun pe lati almost 2 years ni mo ti fe ta ile yi ti mi ori ta se ko se pe boyo ni nkan kan ti won ti se si ori bi bayi pe mi o ni ri ta mo sha nke so olohun mo nke pelu omi je loju ni bi ti mo lo joko si leyin be yen mo ri egbon mi lati waju nbi o wa mi kaakiri o foju wo pe ibo ni mo wa mi o dide mo ko joko sibe mo sha se adura yen emi kan so fun mi pe bi mo se nse adura yen o tin gba
0: so bo won feel e instant pe in down
1: pe o tin gba awon bi agents bi marun ni mo ko si ori ile yen pe kon ma wa buyer fun lati almost 2 years won ma wa won ma ye wo won ma de be won ti like won le ni joba e bayi won ma se payment o to ba di jo yen won ko change mind won ki lo sele bi mo se wa si bi bayi ni o ni koko adura mi gba ti mo wa si bi bayi
0: nice awon wo ni ori iyanu awon ti oro aye won kalara so omo koko adura to fe gbe wa Jesus City mo kan wa Jesus City eyin te wa nbe ni isin mo kan wa si Jesus City mo to fe bi se nse niyan o ala nu ni in le kan to ti se tan laaro yi pepe yi o tun pon mo eje mo gboro mo mo ibo mo nbo
1: pe ile ise o ma lo se inu service ni mo wa ti konu awon agent yen pe mi gba ti mo sadura ton pe ma eyan kan yoju o won ni awon fe wo property yen mo ni mo ti fi ki ile yin lowo enu won lo sibe awon na ma ra
0: asen
1: bo se mu won lo sibe temi pada sile lojo yen to dijo keji oni won ti wa wo be o pe won ni awon like won fe se payment eni to fe ra gan ko ti eyoju iyawo e pelu lawyer nikan ni won wa
0: toto ese ti o ko wo family
1: won pa iru ta leni to fe ra ile ti o yoju iyawo e very young lady oruko e lo fe fi lo fe oruko
0: ko iyawo e
1: lo fe fi ra property yen chan okay ko si wala ijo keji won make payment won sanwo won se everything I saw me by here, and you know, do to the fair bossy pay. I won't come around, I won't come around, I won't come around, I won't come. So, December, I'm going to be December, no, I'm going to have property.
0: Nice, say, Bunker. December, Tian Wa, or Jotty, I ain't Wa. No, not Tanto Tifeta, or Jotto, or Nito, Ba Wa, or New Luke, we see. Yanu, we see. Or what Tifesa, Fisa, to Fabba. Bo aba ti pade Jesu oni se yanu oni na ni o se osu ina ni o bo pade mama e ma so lo tori time
1: mo wa so fọlọ mo ni emi o ra ile o mi o gbele o ile lo dindi le mi fe ra
0: lo dindi lo
1: lati bi awon agent won tun bere si ni ma ba mi wa ile mi ti mo ma ra lori program kan te se lori radio eni obirin kan wa nbi pe okunrin kan fe ran lowo pe ko se pe boyo fe ni nkan kan se pelu e o
0: ibi won ti mo asun so mo gbo o ti lo ilaji program lo mo gbo ngba ba fe pari e ya si ah mi
1: so be se so pe obirin yen ma ri okunrin kan pe o fe se lanu ko se pe o fe fe ko se pe o fe ni nkan kan pelu e olohun kokan le kon le ran si lati se lore ni ibi ta won agent ton tin wale fun mi kaakiri won lo fi ile kan mi 4-bedroom duplex ah mo ni ko ni rent won pe eni to ni ile yen o wa fun ra re o mu ki ile yen wa o wa put iye kan si eni to ni ile yen o ni ah ah ohun ti so fe yen agent ohun pe eni te ba ti ri serious buyer to ti fe gba iye to ohun fe gba gangan ni ka sese pe ohun ko ohun mu ki ibi bayi wa eno ni agent yi fi lo ohun yi be agent yen se woju mi ba won ni o to nbi te so di yen agent take care lati be
0: e ja si o soro
1: bi mo se bere si soro niyan pe ibi to ni rent ni mo wa sugbon gba ti mo ri bi ti mo like pe ibi to da ni mo gbagbe rent yen pe olohun a se source of income mi lati ibo mi mo like bi bai ti ina ba wo o po ni mi mi o loko ah bobo yen wo mi bai o re ah oni sugbon

ni ogede jise la rojo ni sagba bi ati sagba ton simply because o tu be ma gbojo owo jise mengwa lori awon gbogbo ti won ba tun wi tun ba tun so la gbo daraya la torile de wa nigeria ti dije gbogbo korokondu ile adulawo africa ati nile oye lati be eyin enyo lolufe omo madui enyo mo galati ko niyan ala madui a bi gba ti gbin yin tanu mogi yodi made te de lanfani lati padagun patapata porogodo ti ma toyin real madui wa padagbe rawo agba bolo do lenje na tinu iko agba bolo bi lepsi la tori le de Italy ba kono lo jota na lo wa le gogogo Real Madrid won de banu jo sokan awon lolufe Arsenal ne tori pe Vinicius Junior to je rawo agba bolu omo bibi orile de Brazil yen agba bolu lowo egbe winger eno omo do 26 years of age awon Arsenal te won ti to tori e ngbadura te won gbawe te won gbe bo kanka tin kagun laya le lori te won se ya yase le lori we gbe ko ma towo bo ade o eyan pelu Real Madrid o ba le wa sodo wa eja leyin mo ki ma toyin gbogbo wahala Arsenal gbogbo egbeyanju Arsenal o pada jo sasan ni o ne tori pe Vinicius Junior o ti gba lati suse re si waju si pelu odun mefa kongbe kongbe nenu iko egbe bolu Real Madrid ne papa jere Santiago Bernabeu bakono ti sare kuro lori oro Vinicius Junior ti pada sori oro agba bolu tuntun aja abale bi emu koloko ti Real Madrid te won cheche gbe yen oje rawo agba bolu omo bibi orile de africa eni omo odun mokandilogo 19 years of age apapo iye owo ti won fi gba agba bolu yi ele ti won fi ra agba bolu yen oje million lona gofa pon 120 million pounds niyan oje dede million lona goje euro 140 million euro niyan lori adan olodun meje latinu iko agba bolu RB Leipzig mo nso nipa yadi made ni o ta ba won soro nipa agba bolu yi o ni yo je agba bolu to wo re won julo ni ile Africa ba kono o ni yo je agba bolu to wo re po julo to won julo ele ti ko agba bolu Real Madrid yo da eyi to koja iye owo ele ti won fi ra irawo agba bolu omo bibi orile de gẹẹsi yen eyan Jude Bellingham latinu iko agba bolu Borussia Dortmund lọdun 2023 ohun tun ni agba bolu ẹlẹẹkẹrin ninu itan bọọlu alafẹsẹgba owo rẹ yoo won julọ lẹyin Neymar Junior Kylian Mbappe te mọ Alexander Isak agba bolu yi lọdun 2025-2026 nenu iko agba bolu RB Leipzig o lanfani lati gba bolu mejila wonu awon bakanna lori ami oniranlowo mejo nenu ifarahan 33 eyin 12 goals 8 assists in 33 appearances niyan eyin ti Real Madrid eku amojuba o ye aye kori yin ko le gbade eyan ni sa igba bolu ti nbo yin ne tori pe ti gbeji made bayi e ti gbeji made o ye kori yin o gbade eyin ti Chelsea na o ye kin ya lodo teyin ne tori pe awon yin tun gbeja nla kan lale ana amo de bo sugbon e ja kokko kira wa na ni pe po ojuma ko ojuma ma a ko ojula to ro modu to de wa laaye kaye ne bi kibi kekede ti lanfani eyan lati tun ma tete si ikanni ologo ikanni alayo ikanni alalubarika to duro kokoro ko duro kakaraka to ri oke tete tabile
ta wa ye ngba ngboro aye e ku ti mo we pe sangibi o yato si sangibi le blebi ko oju lowo yato si genje le tori pe bi gogogo lo ti le gbo o ngbogbo ti won ba tu wi ti won ba tu so to doju lowo yere dara ya gogogo lo da papa ile ti pe roda ti pe atojo yo ro tu joju belewu belewu okay all right you ma wa tara bi ko ni tara o ma ya mi fi yen le ya ya ma di gogogo ni won papa bi a gbodo ma wa ja rabu ka iroyin ka mu wa se ti gbo yen o da loko gbogbo awon ma jo mi awon sabe mi la pa bi ati lagba to te ma gbogbo awon elewire te won ju te bi lafani lati gba mi ru mi wo ka kiri tu butu ro le agbalaye a jo ma se toto nene to ma video te gbogbo ma fe kan se bera la to do number 1 te la pa bi agbara ta se gbogbo brago ka se le mete ba mi mo sino special apostle what to ye wa ma batani ho eyan kan chocho bi population china ba mi mi gboko yin o ye wara ka se ni momo fula ni ndagba eyan fufu lele ni momo ko sara sa wa ma ba bi ki o te ma pizza eyan gogogo la wa ma gboro nje ayo deje yo la loko mi e westport mr lagasikali awa to ni joshua eyan meweda eyin temi gogogo le wa ni gbogbo kire eni le so mi lari gbogbo awon akoroyin akaroyin re daraya le de yo ba ti apon bele ajo lohun oba logo ri be family because ile so mi dojoye lo o ye wo si wo bi ma go che mo sheda ma ra bi aso ko de ma tata tu pe ko ba le lanfani lati da ti e mo ko ma ba da ba ma o da

olitile gano se o je jani yen o de pa pa pa e je nbere lati le gogogo niyan eyan lati nu ikan gbogbo lu kwara united queen gogogo niyan ke nje royan ma we pe ikan gbogbo lu kwara united queen won lo lafane lati kopa eyan ninu dije nwf nationwide ele to je pe yo waye ni ko pe ko pe laarin ojo karun din ogo ti ojo ketale logo oju ta lanfani lati ma benu re iyan nilu aba ni ipele abia gogogo o ni dj nwf nationwide ti o ti lanfani lati gbinaya ki ma tin iko egba bolu kwara united queen won ti gbaradi ni gogo ejeje pelu bi won se ngba ifese won se ifese won se olore sore amara gbona won gba ni gogo ejeje gege bi ele ti won tun lanfani iyan lati gba lojo tana bo ti le je wipe won jubu ya kata je wo ese so wo ipa gba bolu surprise fa iyan ni pepa sere kfa ni le lorin amode bo sugbon won ti jogo di mimo won ni je fe gbo ifese won se olore sore yi to je wipe won fi ngbaradi iyan win dj nwf nationwide competition yen won ni egbo gbogbo be won gba bolu yen be won se lanfani lati tabi elebe lojo tana yen won lo fi han we pe bi won ba de ni dj ele ti yo waye yen dudu o gagaga lo soso gege bi ene to je media officer eyen ninu iko egbe bolu kwara united queen eyen order sport alaye ti mi gogogan bo je gboro yen ti mi leti o le westo o ni ma gbagbe sori iko egbe bolu kwara united queen won pe won sinu osori kan eyen pelu iko egbe bolu solo wonders Solo Wonder Babes of Akwa Ibom ati iko egbe bolu funky pleaser eyen lati pele edo eyan ninu sori kan fun ti dj o ni league pele keta ele to je ti awon obirin lori lede wa nigeria nwf nationwide gege bi orders for alaye temi o je gboro yen se mi leti o ni mo farabale jeyin temi beta o bere gege je ngbe body kuro lapa be yen gbogbo sotere tere o da pa bore o dinu iko egbe bolu rivers united ki yoro yen ma nitori pe lojo tana ni ilu Cairo eyan lori lede Egypt iyosirani ti lopo pon koju ara ni eyan footing first awon preliminary stage ninu idije CAF Champions League te ma CAF Cup Federation ko o gede lanfani lati waye lapa be e gba abi e ti gbagbe wi pe ko agbabolu Rivers United te ma Enugu Rangers awon mejeje yen ni won ma soju ile wa Nigeria eyan ninu idije CAF Champions League nigba ti ko gba bolu shooting star ti ile Ibadan ati ko gba bolu Ekanami Warriors awon gagagan ni o gbe ase orilede Nigeria lati ma soju wa ninu idije CAF Confederation Cup iyo sirani ti lopopon o waye lojo tana be fe gbo eni to wa je technical adviser iko egbe bolu Rivers United mo so nipa finidijo o ti wa soro salaye o lo te olorun eyan bi won sese gire be won sese lanfani eyan lati se ti lopopo koju ara niyan o le mo debo sugbon o le yan agba bolu mi ta ti were ni tekute ile o le daku dabo e ri daju wipe eh fi nkan fale eh losuna dere eyan lori nkan ti nbo yi o gba ba o tesiwaju o la won agba bolu ele ti won ti gbe wole lowo ta wa yi o no tumo si wipe nkan yo mu yesi fun ipo agba bolu Rivers United eyan ju ti sa igba bolu to koja lo wa je bi tare finidijo bo je ja mi beta o le mi lanfani lati farabalẹ feyin temi ni kinkin mo si n bo nbẹ gbogbo bi won sese fi iyosira eniyen eyen ti lopopon koju ara won oke e je kuku lobe ni sansan ninu idije ti CAF Confederation Cup ikọ egbe bolu Ekanami Warriors yoo ma lanfani lati koju ikọ egbe bolu UDBIB eyan latori lede Guinea Bissau latori lede Guinea Bissau o ni won ti ma lanfani lati koju won eyan laarin ojo kini ojo kerin oje ojo kerin si ojo kefa osu kesan eyan gogogo ni igbesi akoko yoo waye second leg yoo waye laarin ojo kọkànlá si ojo ketala osu oju kọ kẹsàn gọgọgọ nìyẹn ẹni tó bá wá jáwé olúborí nínú àwọn méjèèjì.

0: gali eje kin lo sodo rawo agba bolu ni gbakana eyan ninu ikọ agba bolu Liverpool Mohamed Salah omo ye ti towo bade o odun meji eyan pelu ikọ agba bolu Trossard for ngba ti won wa nbi lere wi pa laye ki loje to fi je ikọ agba bolu Trossard for eyan lori lede Turkey lo lo lanfani lati lo darapo mo bo ti le je wi pe obi ti bi jowo ni won fi wa e lori lede Saudi Arabia oni che fe gbo oni lowo ta wa yi emi o ti fe kuro ni le Europe bo ti le wo kire omo oni le Europe yen bo ji fe ma je on lo lapa abi oni din ni yen to won o fi lo sori lede Saudi Arabia o bo je je ni yen o je gbogbo yen ti Tottenham e je ngbe yen debe ne tori pe rawo agba bolu lapa yen omo bi bi ori lede Netherlands eyan Mickey Van de Ven omo yen ti towo gbadun o ti gba lati fe se re loju si pelu adehun odun marun kon gbe niyan o se be ba gbagbe abe ti gbagbo wi pe lodun 2023 oni rawo agbabolu omo bibi orilede Netherlands na to darapo mo ipa agbabolu Tottenham lati ni ipa agbabolu Wolfsburg pelu adehun odun mefa ngba na o je wipo odun 2029 oni yo tanu bodo tanu wepo lowo ta wa yin o ti gba eyan lati fẹjẹ rẹ soju si ro je je gogogo niyan ko bejo de o de papapa asole ninu iko gbabolu Manchester City James Transport o je mo bi dori lede England England o ti lo darapo mo iko gbabolu Leeds United pelu owo to to lo million lona 550 pon 45 million pounds o ni won fi gbe asole yi agbabolu yi o lo che gudugudu meja ti yaya mefa ninu iko agbabolu Manchester City oda ifara meta dini ogo 17 appearances o lo ni ni so igbabolu to goja fun iko agbabolu Manchester City leyin to pada wa lati ni iko agbabolu Burnley pelu iye owo toto million lona meta leni meta dini ogbon pon eyan 27 million pounds niyan bo je je gogogo niyan nipa irawo agbabolu asole yen to je omo bibi orilede gẹsi enu omo odun meta le logun o le mi jayin temi lo ni perenjogi o da mo ti gbe body kuro lapa be yen ne tori ijoba akoko se kin to pada sinu conscience mo nbo na e je koko lanfani lati bale senu iko agbabolu Manchester United ne tori pe wa agbabolu won gba kan na won ti tode re eyan gbagbe bi ade lolu ko ni lori lede Uruguay o gbe yin ti Manchester United e farabalẹ ka gbo mi beta o otunba leka ajadi wasiri gbogbo osere omo lojo bi tin bo lona niyan ba mi oye depo ni gbogbo kwara politogin mi igboku yin edamu e yojo e foro tuale reverend doctor ololade lati ni ijo fourth baptist ni gbogbo suru lere ni ilorin oye gbo mi dada deke adeniyi awon ti Manchester ko ba ko ba lele te won duro re gboro aye gogogo niyan e wa nbe oje te re da wa gba bolu ngba kana wi pa gba bolu Manchester United ti mo so Diego Forlan won ti kede re koda o ti gba pata pata gborongodo lati je adele oluko ni pa gba bolu orile de Uruguay se be ba gbagbe ero wa gba bolu eni omo odun 17 yi olo lanfani eyan lati gba bolu ninu ipa gba bolu Manchester United to si lanfani lati jogudugudu meja ti yaya mefa eyan lapa be yen gogogo bo je je niyan nitori ijoba akoko mo ni pe si yin leti kinkene agba ti nbe lapa bi amode bo sugbon lori oro tare rodre on bo loro nlo ebi ni so je labi bo ni nkan alaye mi duro to sojo pa aye lujara yen mi igboko e eyin temi tan be lojo po TV TikTok yen e tubo boko lo fa e den report location yen ibi to ka yen mo lori oro rodri ibe ma ti gbe agba wole agba
1: e ko ojumo ka ka gbadade gbokan ni diamond fm mo gba pe a ko ojumo lo into ni o
0: e seun
1: opo e la se lagbara olohun
0: amen me Real Madrid la gbo pe won ma n gberu yan lateyin lori agbabolu sugbon ojo bi pe Barcelona o ti fe gbe Real Madrid leyin lori oro Rodri lati ni ko agbabolu Manchester lati ni ko agbabolu Manchester City
1: e ri pe Madrid ko fe gbenu si bo mi ro bi ma ri fe ra mo tori pe ri pe arigo lori ore o ti lo le die So baka na apa
0: se Madrid o fe ra mo ni agbabolu ni o fe lo Madrid
1: eh eh
0: o ya o wo pe ohun fe ohun le di play time
1: o ni se ko de kan no mejeji pe boyo pe ya midfield eh Madrid pe ya won le mo rete raye o pe ya ro pe ya ke se ru player ti mo de pe gba mi eh ko club le fe player ki coach mo like so wo wo pe ya ohun la requirement o si Mourinho
0: okay
1: so possible but wa pe ya but team kan to kan sure ni pe o ra pe breakdown ti wa laarin Madrid ati Rodri to pe pe boro yin se gbona bi ose kan se mi ji seyin da pe be ko pati break down o ye ka ti mo bi ti oro boro re pe owo ti Madrid fin se transfer koda ka lo bere fe ya pa ye gan na se gba won ti won ra
0: na ti gbe ru Chelsea leyin lori oro Cucurella
1: Chelsea nikan so awon Chelsea awon yo awon yen kan ta player ni player awon po tele na mele na fe lo me
0: oro se nbo lori
1: en so e wa ri pe break down ti wa so ma ko ra o pa bi a den to any photo se ni pe rara mu ti ma didu ba le ra
0: se ki se pe boundary
1: bo pe ni pe baka lawun lo se won rowo ko le rodi
0: ah e so be e nle so awon se ara awon agba bo
1: won lawun lo won ma ti 100 million euros bai won do wo ko so am to but they don't have a rodi na yori pe ma si le bere owo
0: emi wo ye pe ko ma je pe rodi
1: pro player na ni
0: ki rodi ma ma wo pe a pattern ti won gba ninu Madrid pe won o le gba nitori pe o jo bi pe pattern Barcelona lo nbe lese boboy o mo ri le de Spain ni
1: pattern baka lo wa lese re lo to pe pattern Guardiola na ni flip football tik taka sugbon ara to le fa to le fe lo ni pe o le mo ni gbagbo ninu Mareca to nbo en ko blan wa le pe olukan lo ma fa mora lati wa sinu club to wa so Guardiola ti lo bayi wa wo pe e ko ku si Guardiola nu team yi mo e to le play style to hun fe so wa pe baka no ma no wa style won ni e
0: ko lo baka
1: won lo si bi tan ti mo den o to wa ra won team to wa lati orile Spain to gba fe ya gba ik tan won se jo pari o bo won wa nu ko baka so yen na le wa lara an ti o fu e li kine bo se baka wa rowo san de se ma city o ready lati ta fun maka ibi to ro ku si niyan but le to temi odo bi baye ogun madrid mo ko de pe player fe lo ma ba ko fe ogun madrid ba ti ra
0: okay ah agba gbogbo pe a fe gbebo a fe gbe a fe se titu a fe se ya ya se gbogbo ya ri arun gbogbo e hallelujah mejo latodo arsenal o ti ja sey se pabo
1: kilede
0: vinicius junior o ti towo bo adehun
1: e pe mi ke so si waju ni bi o ja melo seyin pe vinicius fe fi arsenal fe fi negotiate new contract ni se oro re to ajana nisin afa to soro to joku ni ololon se ri hun e pe oro to ron lo nisin nu bo emi na ti mo pe chance pe yo was na oslim bo o lo won lati lo bi to le te ba na le yo gba de yan wa so o gba won
0: sugba oga won wa se ti koko balẹ
1: mo le balẹ
0: tan tori pe vinicius junior o delete gbogbo awon pictures to wa ni instagram page
1: ara to fi mu ma didi nu awon asna wa de pe vinicius yo wa vinicius ti bole ti fe wa awon yi bon lu lanu se pa se wole gan gan mo pe wo le wa si asna Yeah, he pe boro ran se ri niyan sugbon Arsenal kan sun transfer won si waju kan lo bomi omo ile bayi ni o si tile ko paun kokoro won ti lo ju sinu odo
0: agba ko to di pe ase ojo opo yi le ikokan na to nbe nbi Argentina won se nkan kan o o kede pe ojo 15 osu keje gbogbo odun oni won ma ni o ma je national football team day ojo yen lojo ti won na England ni semi final ere ni kini Argentina n gbiyanju lati se
1: won na England na ni se koto o ati yajo le lori won na England won ti fe sajoyo re pe ko mo je wo football dey e ri pe ota na bi se ti ba ti ko fi so
0: te national
1: why don se mu ijo ti won gba fe ya gbaye tan gba ni
0: so pe owo se mu ojo ti won ti bu so wo Spain ti lami yama to lami si won lara ti Florent Torres to fe si won lara
1: pe ojo buruke so gbe mi nu fun ni ton orile de England
0: o se wa je ti orile de England na o lo mu
1: nu fun orile de Argentina jo ti olon kekere won tin sukun e me se gba bo se wa ko mu bi
0: egbe
1: abi gbe le de sukun wow, so go to Naman to come by. It would have been to be so cold if I would
2: have
1: messed so cool. So I repay one the more journal to report the books of the Argentina. So well, I frequently have your conversation. John Buffy, I will come. I'm just going to be busy. You mentioned the idol one laying
2: Maradona.
1: You told me why I can come. I come on, can be your tenny. Meanwhile, really, the England did not count them down about no, count no visitor.
2: I'm not that's your joke. 0913655.
1: Roy Patino only to England all over.
2: Eh, yeah,
3: Roy Patino. That's one.
2: Oh, call you politically.
3: Olugun Latikaruma.
2: Iko agbabo lu
1: leba won jo wasna.
3: Arsenal ni.
1: Uzi mo. Anga no man ka mo baun.
3: Agba. E ko dumo. Olote ni. Olote oni.
1: Alona o.
3: Mi jo dile wasna, mi tan le wasna. Ah. Agbe oji ti ko wasna ngba ti ba ni si to lu wasna. Ti ko wasna ni. Eh, o te ga ji tun na wasna ni.
2: Ben. E te gbe ni ko last paper ngba.
1: Aye ke mi pe na.
2: Real Madrid, what did you got your memo? Real Madrid, Liverpool, Liverpool, what did you got your memo? Well, let me follow Coroco, a lot of while I won't lay, Ababolu, no way, you know, quite Babolu, Tottenham, and no more Domano, Logbon, 25 years, so don't be really a guessy. DJ Spence, while I won't lay, put it, we'll kill him up, we won't fail. I want you. Maso o ko yin bo e ti pe
4: e ta lo e ku eto
2: aza eleji re
1: o ri yin awon di Chelsea
4: o Chelsea agba
1: e ko ojumo o
4: awa Chelsea a se dada ni sayi Premiership Chelsea lo ni
1: e se ro mo
4: gbo Olorun agba ma wa sore kan ore ma le gbagbe fun yin
1: okay
4: en je disasi ati badasile ma fin kan je defender AC Milan
1: ah Olorun le je
2: disasi
1: ako
2: ati ba je mo badasi
1: eye mo joni
4: ke ko le do
1: ah
4: awon defender to mo fe
1: oda le beta won
2: ah won je do lati yonda won fe
1: eh awon sara ni afe
2: eyin ti gona officer Chris ni gbogbo PTS mori elapa be Baresi, Kenny Elejire, ni gbogbo tisi e ni gomo, ko shake abayo mi ba mi mi gboku yin, gbogbo yin le duro ri Alaji wa Adejumo. Ji.
4: Asun.
2: O ko yin bole ti pe.
4: Emi ogbeni Basai ko si mani.
2: E tun lo sinu Rayo Vallecano bayi, e tun lo gbe agbabo.
1: Awon san rayan ni bayi.
4: Ah, o ti ku
2: at la keeper gan. E
1: le gbogbo pa. Okay, gbogbo costa. Awon te lo teyin lorun.
4: Ati ma gbe keeper si
1: gbe. Ko si wala.
2: Lai se maju tani la me same oni yo je asole won to duro boya number 1 ni won be bi ti agumo
1: so ko lo dana wo so ko lo some mistake wo ko
2: be awo na ni won be jump
1: o na ni mo ni ran won leti ni
2: okay
1: wa boya onana this
2: e so pe ja mo e yo ke si ta ma lo ji o ko yin bo le ti pe baba
1: Oh,
2: I'm actually dying. I'm funny. Look, I'm talking about a messy book. What do you back on?

0: tuntun ti a tun mu wa e ba tun pale iroyin lori afefe don't touch the dial
1: ayi kuro nibe egbe a tun pale iroyin
0: lori afefe
1: loni boroboro loni boroboro
0: e ba ri ba o si aga mi mama sla
1: ile okay
0: ah omo ta ni e
1: Someone who led you.
0: I'm inside.
1: Ah, it's a la joa.
0: I'm not tiny.
1: It's a la joa.
0: I'm not tiny.
1: Yes, sir.
0: Lojumotoni, ajo koko tari e. Gege bi are bola be tinubu. O tiro ajo EFCC. O ni e pada. E lo gbese ku o. Lori ofita ofide ipini osun lati ma se rowo won lo.
1: Oga ilai. Oda lori ohun to ni se pelu ipini osun to mu. Are bola be tinubu gbese to gbe lati pase fun ajo EFCC. O mo ti je ka mo bi ajo ohun ti se ni ominira to ta lo fun kenki oro be si gburo aye mi ko o bi royin ba wora tan e la nfani lati gbo lekunrere laaro tuni
0: egbe oselu ABC ni pile kwara ti kede ri pe awon ose ati leyin fun isejoba are bola medi tinubu ladun 2027 sugbon oro ni ri be flati se ati leyin fun awon ti won je eleti leyin fun gomina abdulrahman abdulrazak e je royin o wora tan ma yanana
1: ada ajo ICPC ni won mo ti pe fun pe etan na wadi adeyemi o be ni won tun se awari awon ajo mejo ototo se pe ajara buka mo ni won o ki loruko awon ajo won e gbo nigba ti royin ba wora tan
0: ajo lopa ti tori awon osise lopa tutu bi egberun lona adota ani ewo awon woye e lo se idani lekan fun lori kini ngba woyin ba wora tan ayanana
1: ada ogbo eyi omi da tin dogbini lori odan je sare jo eleyin mo papa pa bi oga o won ni osise ajo otele mu ye nigba kan anari ezia kulamo ni won mo ni won wo ri yariya o lori eso wi pe lori eso kinigan e gbo nigba ti royin ba nara tan gara tan loju ma toni
0: coffee mi da eje nda to mi de
1: ya to mi ya lo ibi a ba roko ti si ibe na la tin gbe
0: ibi agbo yo ba
1: eh yi to agbo ina wa okay
0: o ma half cast ni mi
1: o agbo
0: eh
1: ke la lo
0: half cast o ma tan pe be
1: I've
0: la google e ajo mo
1: o ya gbe body
0: ti ni we we di punch to je de loju mo tin ni
1: yes ka
0: ara bola me di tinubu o ti ra ajo mo ni mada EFCC o ni e pada re ile ejo se ri ase te fi de ijoba ipinle osun lowo ko lati ma se lo owo ti nbe lokan ko to owo wa e lo gbe ku o e lo yu ase nku o are je ko di mimo olohun o tako ohun o si sayojuro si oju se ajo EFCC o ni sugbon o ni ajo EFCC leto lati gboguti iwa ajebanu sugbon ni awon nko minu o lori bi won se se be gbe ti won fi agadagodo ti won fi ti awon akotowo ijoba ipinle osun ti won fi ti pa sugbon are bola medi tinubu nibi to ti yanana oro nipa igbese ti ajo EFCC gbe ye ati ide abojo ti are se pase wi pe e pada ri ile ejo e lo yo ase nku o gbogbo e gbogbo e o di wo ninu wele yin di punch to jade loju ma to ni
1: o fere gege o di wo ninu wero yin leadership to jade loju ma to ni kini won wi kini won so ni gboro aye bo ba ngba wo ske yewo ni o tele omi lori oro to ni se pelu ipinle osun ipinle omolu abi mo di o won ti fi lede o wi pe are bola amedi tinubu olori oko bamba nile wa nigeria ase to ma fi lede o ma ti tu asiripo ominira yi ti ajo efcc leyi to ni gangan emi ko mo ma so be o atiku lo soku oro be ti are bola amedi tinubu lojuma to ni omo oye fun ipo are labe pepegbe osilu african democratic congress ADC Alhaji Atiku Abubakar ni Omo ti fi ikale ebo esun Omo fi ro Are Bola Ahmed Tinubu ni mo wi pe kini ohun Omo ti fojun gbangba atewe atagba to nile atalejo atokunrin atobirin omo ile Nigeria ni Omo ti ma o wi pe latara ase yi ti are pa wi pe ki ajo EFCC ki o gbese kuro leyo soka lori asun owo yi to je ti ipinle Osun Atiku o je ko di mo wi pe ase eyi ti are fi lede fun ajo won mo ti je ka mo wi pe ajo na ko mo ni omi nira re bo ti to ati bo ti ye o ninu atejade yi ti o jade gamboro ti gbora ni ojobo gba ti o we ni tin se bangbo la pataki leka iroyin ohun ibare ni soro re iyan alagba Frank Shahibo lo tari oro na si gbora ye o Atiku je ko di mo pe ase eyi ti are Bola Ahmed Tinubu leyi to pa fun ajo amonitanla Amonitan here danle rawo tamasi Economic and Financial Crimes Commission EFCC lati gbese kuro lori asun won eyi to je ti ipinle Osun o ti fi gbangba wi pe ni toto ni ajo won lo mo nbe labe aso won idari ile ise are o Atiku o wa pe are Bola Ahmed Tinubu nija wi pe ki baba ko jade ti bombo ko pase fun ajo ICPC yin ajo eyi to ngbogun ti iwa jebanu atawon iwodara miran leyi to fara ki o wi pe papa bi ogan ki won yonda eni ti se gomina tele ri ni ipinle Kaduna iyen Alhaji Nasir Elrufai to ba ye pe ni toto ni ajo na bo ba je pe ki se wi pe won gboro si are lenu o gbe balance de mi ko mo so be o Atiku lo tari oro be si gbora e lojumo tun ni leadership na tun seri e laaro tun ni omida
0: o ye je kemi o tun se be ki tun na wo go iwe iroyin eleyi ta mo si di punch to nbe ni woju mi won ye ba ko na o tun be ninu iwe iroyin eleyi ti ojo lojumo miran gege bi won se tori si iroyin yi si iyara iroyin lo se ti a Diamond 8.7 FM Ilori Sheri kankan ninu egbe oselu APC ni ipinle Kwara won ti kede ipin awon yo se atileyin fun isejoba Are Bola Ahmed Tinubu iyan lasiko to idibo odun 2027 sugba iko yi wajo di mimo won na won odi se atileyin o fun gomina Abdulrahman Abdulrazak ati awon ti mo tun je atileyin fun gomina eko ye ni won soro ye iyan lasiko ti won se ipade iyan eleyi ti awon lenu loro ninu ilorin ti won wa ni kale ni bi ipade ohun to waye lojo ojobo nigba ti won te waju o iko yi je o di mimo won ni igbese ye ohun la won ti pinu re oro ye ohun lo mu ki opolopo ma wo ye wi pe lasigbo to nsele ninu egbe oselu APC ni pele Kwara o si nbe nbe ko iti ikuro iko yi wa kede si pa piparo oruko won kuro ni Kwara J15 eleyi ti gbogbo eyan mo won si won ti wa yoruko pada won ti di the auto get progressive gege bi awon agbagba iko yi se jodi mimo won ni awon yoruko pada si the auto get progressive lati je ki awon eniyan ki won mo wi pe ojo iwaju ipinle Kwara lo je awon logun o ki se ife inu tala awon nikan iroyin ni won tori si yara iroyin le se ti a Diamond 8.7 FM Ilorin
1: abi okay lai bo tin lo legbegbe legbegbe la wa na ganu si la ngbenu si ngbenu se kiki ni ohun ko mo ba ji mi ma lo lojumo tun ni o di wo ninu wero leadership to jade lojumo tun ni omi
0: na
1: ijo jamo pe ajo ICPC apc ni won ma ti pe fun pe kin won tan na wadi adeyemi lorin kin wi o be ni won tun se awari awon ajo meji ototo ti won pe ni ajarabuka ajo lasolaso injo ojo mo pe ajo eyi ti an pe ni independent corrupt practices and other related offenses commission icpc iyen ajo to ngbogun ti iwa jebanu atawon iwo daran miran leyi to para kin o ni won ma ti jade si bombo won jade tan yanyan lojuma tuni bi won ti ndaba wi pe etan na wadi adeniyi adeyemi ti o pe yan mo si adeniyi adeyemi matthew leni ti won ni ohun gangan lo mo se agbekale ile ise kan ti won pe ni presidential foreign investment promotion council ti won pe ni ofege ajara buka mo ni won pe ajo hun o gege bi won ti fidi re mule Mwane, igbesi ohun lo mo waye o lasiko ti won tan wadi kini ohun ni oni fere jogi latara ase eyi ti are bola amedi tinobo leyi to pa o leyi to tumo ki won se awari awon ajo mejo totọ miran leyi ti won fe suka wi pe afurasi ohun latowo re na ni won ti se dasile ajo mejeji na eri ti se alaga fun ajo icpc lorilede wa nigeria dokita musa adamu aliyo lo mo foken ki oro hun o si gboro ayo je ko di mo wi pe won si awari kini ohun ni ojobo be lo sala yoro lori kini won so wajo oni ajo na eyi ti won si agbekale re ni won pe ni fct investment promotion agency fipa ni apekuru re nje ateyi to se ikeji re ti won pe ni foreign investment promotion agency and public private partnership fipa ppp ni won mo pe kini ohun o won ni afurasi ohun ni o mo se idasile awon kini na latara lilo ofin ayederu leyi to je pe ajara buka lasalas mani o balance re leadership lo share here laaro to ni
2: omidan ah ti gbadọ gba balance mo leyin gbogbo eto kai
1: ah balance
2: balance ku nbe ni
1: e ti gba balance
2: ati gba gbogbo etan ati je tan ajo na wa go iwe lo yin di punch to jade loju mo tan ni ajo lopa mo si police service commission ti won ri si ajo to ri si ara won lopa won ti fi egberun lona 50,000 awon lopa tutu won ti fi won le ajo lopa orile ede nigeria lowo ki won lo bere eto ikeko bi a tin sise lopa iyun training se ri eyi lowo ye iyan lojo ajobo agbenuso fun ajo police service commission psc to ti kalo ojo akodi miwa oni adajo paul galumje eni ti o ti feyiti ni o dari ayeye fifi awon lopa tutu na le ajo lopa orilede nigeria lowo ajo psc ti wa so wi pe won gba awon lopa tutu won yi wole gege bi ilana eleyi ti are bola me tinubu ti o fun won ati gege bi ofi orilede nigeria se la kale ni baye awon lopa tutu won ma bere ikeko ta mo si training lori bi ati se nse ise olopa lona to fi mu yese lona to fi yaranti ko to di wipe won se bere ise lakotun iyan ise gidi won se darapo gangan eh inu wa royin the punch lo wa
1: oda ati ka lo gba balance re nbe
2: abi eh emi ti fun yin balance bo te ba fe wa rari daju e lo be
1: o mo ron ku boyo ko change
2: emi ami ke emi ma fun mo generous
1: elga eh anti generous
2: ejabare
1: lo polowo oja tin be lori gba ti oni ta won ni tan ti o da si wa gba baba ti parade atupale royin o tesi waju ba ti ko we e le nbe won o
2: eku kale

0: agbonrin ibi ti won di mu dasuki ni omo juwe e ise igbese yi ti dokita abubakar bukola saraki leyi to gbe ohun o se afihan re gege bi igbese bibuola fun ilorin emirate lapapo be lo gba obiti biti adua fun are legbe ma sofin agba nigba kan adari nile wa nigeria te me gbe oselu people's democratic party pdp ati omoye labe pepe gbe oselu ohun onimero sulaiman balakale kawo saju eto edibo gbogbo ti o waye lodun 2027 gege bi abdulganiyu abdulkadri leni tun se press officer on local matter si dokita abubakar bukola saraki no mo foken ke oro won si gboro aye eyi to ba de opolo jaran e gba balance re abi yara iro ile ise wa lo seri e laaro toni o
1: ajo lapa ipinle ejiga wa ti nawo gan alabirin kan eni to je omo ogun odun 20 years ati osise ile iwosan kan nipa esun wipe won ni owo ninu bi omo kekere kan se sanu ninu agba ile iwosan na omo na ni oje omo odun kan abo ti won se je odi ipe omo na ni won ji iyen ni eka awon omo kekeke ni ile iwosan ti gbogbogbo to nbe ni babura ni ipinle ejigawa agbenu so fajo lopa ipinle na sp lawalu shilsu adam lo so yi ninu atijade kan eleyi to fi lede fun awon nireyin lojo ojebo o je pe mimo ipe ile iwosan na ni won ke si ajo lopa ipe won wo mo ni wodu awon omo kekeke leyin ti olopa bere iwadi la ba lowo go arabirin kan to won je kadija aliyu eni ti o ni agbegbe kinkin now iyen ni ipinle kaduna to tun se be na wo gbo osise ile iwosan na kan olopa wa je podimo pe iwadi sin lo lowo lori kini won fe fomo na se gan daily post lo so di mimo
0: oda aja mo lo papapa si abala keje twitter pe ni abala
1: eh ka to ma lo je aja sai mu wa gege bi ajo egbe awon osise nlc won ti kede wi pe ati tuc pe awon ti nbere o fun owo egberun lona 150 naira 500,000 naira gege bi owo osutun to kede fawon osise
0: o da o kai lai bo ba ti mo tan ba kini ohun itan lara re boroboro so ti pada mo tan
1: mo ti wa okay
0: Eja ma lo to wala keje eto ita pe ni abala lami to alayo lanfani lati so mi pe lami eto wa won ti wa ni kale eh bo ni ka ti introduce
1: barista sugbon won ni a ma won ni ka ma pe ba won ni ka ma ko barista mo
0: okay ki won lo ko tan ni a ma pe won bayi
1: boya mr
0: boya ka won gan go salaye ara
1: ko ma introduce ara won bayi
0: je ko introduce ara won so eh gbe mo wa gbagbe pe iwoye alejo wa
1: a ba ti doro agbejo re mi ati ani n ba le wi si
0: a ba ti
2: lodun ti won ko mi si ba lojo ye
1: yes sir
2: November 25 ni mi ni so dun
1: okay sir
2: e bo date e mo ranti
1: okay
2: One you are called as barrister and solicitor
1: okay.
2: of the Supreme Court of Justice of Nigeria.
1: Mm.
2: So gbe mo ta gan ti Chief Justice of Nigeria so.
1: Mm.
2: But emeka wo pe mo igba ton call me o.
1: Mm.
2: So I will remove call to barrister and solicitor of the Supreme Court of Justice of Nigeria. Bo isu ye na to mo pe seven years o lo court lati lo challenge
0: ati ara yin ni e wa oniroyin la
1: wa mo wa mu bayi solicitor e ja lo
0: sama
1: la
0: mo ke
1: abi abi lawyer
0: lawyer
1: magister mo ba ti pe
0: mo
1: am pada wo
0: am

0: tọ e ka bo pada si ori eto abalalama eto ibe na ni awa baye laaro otun e ma gbagbe wi pe iwoye alejo wa ti mo ti eyan ara le te ba lanfani lati pe wole da seto o je ti iwoye ti yin gangan o ya to gidi ngbe si iwoye ti awa tokun mejeji ti mo ti kan ni Diamond 88.7 FM ilori tori ka ma ba rodu igana alejo wa e ba wa daruko yin lekun rere
1: pastor pele
0: Ah, se bo wa bi.
2: Eh, ni le ile ejo. Diamond lo ni lo ile ejo. E lo foka bale.
1: 45,000 wo ajo ti fe da.
0: Diamond.
1: Ki lo ya ti ni ma ko wa.
0: Diamond.
2: O ga je daruko bi. Amofin. E ga ga ti mo so. Eyi o si. Amofin. E mo pe nbo la so ile ejo. Eh eh. Ko de sabo fi lara certificate wa. Amofin. Paul. Ajiroba.
0: Sorry, mo so ba. Sorry, mo so ba. Ora, e ja na wo gan kini o, pa, eyin omi.
1: Naam.
0: So mo lodo re nbi abi.

0: ife mi
1: oko mi
0: se o ti fi egberun lona 300 naira yen ranse si mummy fun itoju ara won
1: mo ti se be gege
0: ati egberun lona 300 naira fun owo ile eko alabi
1: mo ti fi ranse
0: ati egberun lona 100 naira fun owo moto yen nko
1: mo ti se iyen na
0: o ma ya kokan
1: be ni o ile ifowopamọ ti npf microfinance bank lo je ki sisan owo na ro mi lorun
0: gbadun awin owo to ya kokan ifowopamọ to dara ju eto ifowopamọ lori ero aye ara ya bi asa ti o ni ifowosoya ati ise sinsin awon onibara ti o le gbekele te *7*7# lati se account pelu ile ifowopamọ ti npf loni tabi ki o gba ohun elo lori ero app wa lori google play store tabi app store
1: be ni tete yara lo si eka npf eyikeyi to sunmo julo ki o si ni iriri eto ifowopamọ to rorun
0: ile ifowopamọ ti npf lati mu ki igbesi aye

ohun ti a ma gbeyewo lori eto laaro yi ohun ni bi a se le to omo obirin ti o ma ni ala ojo iwaju eleyi to tayo ju ipo to wa lo e ka ro e ka bo sori akotun eto e ba wa dase ni koni diamond 88.7 fm elorin omidan olayinka ajani ajibade loruko timi awon yoruba kan so wi pe bi a o ba ni ala ojo iwaju ta o ba ni iwoye ojo iwaju ni mo bi ta nlo ninu igbesi aye if you don't have a vision ni mo bi to fe bale si bi to nlo ki lo fe je ki lo fe da gbogbo awon obirin to se rere ti won tayo loni omo kekere kan ni won je nigba kan ri won si ni ala ojo iwaju pe ti n ba dagba I want to be a doctor, I want to be a nurse, I want to be a this, I want to be a that. Awon na won ti figba kan ri je ewe, won ti figba kan wi je omode, won ti figba kan wi je odo.

laaro ye a ma juro lori bi obi alagbato oluko ati gbogbo wa ninu awujo bi a se le ran awon obirin lowo lati ni igboya lati mo lati ni imo agbara inu won the power within themselves ki won le ni ipa lori ilaala rere fun ojo iwaju won boya iwo je obi o je alamojuto o je oluko tabi omo obirin to ngbo wa laaro oni eto yi wa fun gbogbo yin patapata lati tarawaji a ma ngbo okonjo iwe ala ibo lo ti bere omode kan te won na nwo pataki ladugbo ohun ni a si ma ngbo orisirisi awon minister for first lady for awon na ti fipa kan riji omode sugbon lo laaro yi emi ati alejo mi a ma takuroso won ma yanana fun wa bawo gogan ni a se nse ti a o fi tata o to ninu idile bawo ni omo na se le ni ipinu bawo la se le fun omo ni igboya ohun kan won yi la ma so laaro yi

0: je mi je ka bere baye ti kini nkan ti obi le se lati fi a re wi pe awon mo nsin e won wa le baye opolopo oro ni won ma gbo and awon oro ti yo build ti yo shape future won awon ipa wo ni obi ati awon alagbata le ko lati fun omo ni ala ojo iwaju to tayo
1: e se pupo ma nkan ti obi ati alagbata le se opo gan akoko e ni wi pe ibi ti omo ti jade ko ni se pelu ibi ti omo ma de
0: wow
1: pe omo jade ninu irale tabi pe o ti apata dide ko ni ko ma de ibi to fe lo
0: wow
1: papa julo ti o ba wu omo gan fun ra re lati de ibi to ga
0: ti
1: o ba wa wu gan tabi ti o ti e mo oko nbi wa ni igba mi omo mi o ba pe jafafa mo we omo to ni first class omo to ngbe first ninu class ko si yato ninu opolo won emi o ki ni gbagbo pe extra yes everybody is ordinary gbogbo wa ba kan na ni into o se kun ise ordinary yen lo ma je ki extra yen kun
0: ko han
1: be ni so gege bi obi ati alagbato ani ipa to po lati ko ninu ti ojo waju awon omo wa ma so
0: ọpọ ni o mo wa nso wi pe ibi ti omo ti wa lo ma npinu ojo la re e ti so moro yin mo nbo e je ka wo se ijo to idi ti mo se bewe leleyi alawon kan to se wi pe ibi on ti wa adugbo to ti wa hey o ya pago mole omo ghetto e ti wo film yen iru omo be ni ru awujo be tohun na ti wo pe ise awujo wa re iwa aye ka wa re ko tu wa je ninu idile na ti baba na ta lo nbo nbe ye o ye ba ko se ka e o ti ye yin nje iru idile ti omo ti wa so le so wi pe iru omo be ihun tohun na wo ala ojo iwaju iru omo be nje o le define
1: oro te so yi oro to lagbara ni tori ibi to omo ti jade ni se looto papa julo ni ibere aye omo ki n bi omo lagba omode na la n bi omode o nilo obi ni alagbato ni egbon ni aburo ni tawon ti toju bo lati to sona pe ona ba ilu ye ko se opo omo ti won ya nkan ti a le fi yan gan loni ibere pepe won lo je ki ona won wo
0: amukun eru e wo
1: nigba ti won dagba o wu won lati ri lati pada lati to sugbon ona yen won wo je ki ma ba lo bayi opo sore tinu pe o le ma le da mo sugbon ibere omo ohun ni ni education line won ma so pe formative stage ibere omo yen ibe gangan ni a tin pinle won opo igba o ni se pelu ohun ti won a da imi na le dagba ni ru ile be ko pada yan daada sugbon a ti koko wo a se wa pada fun ra eto le fi ri agbalagba mi to ma joko to sese mama ko wa ek conap tab be any way mo fe kase
0: iyen ni pe yo ni epa sugbon ati tu epa yen to o wa ni se lowo omo yen fun rara e o ni eto e ba wada si no la wa ye na bi ti a ti n we pe idile ta ti bi omo iru ipa wo gan ni nko ni ru ala fun iru ala ojo iwaju iru omo be ohun lo n ta n gbe yewo lo eto loni adugbo ta ti to omo iru ipa wo lo nko fun ala ojo iwaju iru omo be eje ka wa pada sodo awon obi ipa wo ohun ni awon oro ti obi ma nso si omo obirin ipa wo lo nko lori igboya ati ala ojo waju omo obirin be eje fun yin ni apere nigba ta ndagba bo emi a ma gbo dada koda o ni ipa to ko nu igbesi aye temi na ki n to gbon danu gbogbo ero ta omo obirin ba ka kishini ni o ti pari e gbogbo ero ta omo obirin ba ka nigba yen mo mo awon ta jo dagba to se pe won o le dream big won wo pe mi ba se irise ti sa kan se tin ba gba 30,000 ngbo ya pe kitchen ki ma kuku gbiyanju ati ni mo fe lo gba iwe nla nla ngbo ya pe kitchen na ni n pari e si a de lawon to se pe awon tete ni igboya yen awon ore nu obi ipa wo lo man ko e je ka tun so nipa pe si awon okunrin wo o je mo bo se nse kini o le ma fo to ba tin wo ati kekere de ma fo okunrin sako o ma lele ni o ma le you know awon ipa wo ni ore nu obi man ko si igboya ati ala oju bi ojo iwaju omo bi
1: e se pupo loto o pati oro obi nko mo fe le ni o ni agbara to bi a se to omo na ni sori oro je ohun to ma n wa pelu omo oro ti won so fun mi mi nigba ti mo se wa ni omo kekere boya primary school mi gbagbe okay mo je omo ti kin fira mi se apere akoko kin to soro le mo wa admission fun boya odun marun ko niyan
0: wow
1: mo se jambo mo pass o bo mi rad mission to be on university to wu mi ti mo fe lo
0: okay
1: mo tete mu mi eni kon wa jara dugbo ko ti en se molebi mi rara boya to ba ngbo to gboruko da do lawon aran ti bi mo se so yi ani o ma tin run le o so ro yen mi de le gbagbe e do ni se bo ni mo tun so yi si mi o ba je ni ti oni ifokan se pe ani we ima
0: maka
1: mo run le
0: se no tete mari
1: le kin lo ensi mi so pe ensi o da
0: o ye mi
1: a le bere lati
0: e ma di alayen ku
1: to
0: kuro ni bi pele te fe tele
1: awon ti e le ma mo laida sugbon won so oro wa emi ni to ma n gbe ninu awon omo ta ba so si lobirin ni papa obirin ati e wa very emotional nkan ma n ka wa lara gan
0: be ni
1: ki a so fomo obirin pe wala ti po ju wo awon aburu e bo se ti lo gba bo yen lo joko ti abo lo se bayi lo iwe wo lo ka o le gbe laro lana ko ka ati n di ala ati n di ojo waju omo na
0: o ma wa take away as an optional
1: abi kani omo obirin na ni abe okunrin kan na ni wa pa gbogbo n to fe dai tokunrin ba si ni joko wa joko ni ati pa iriran re ati n pa ojo ola omobirin be lara nitori na e je ki oro wa ko ji oro ti o n fi kun omo ni pa ko si nkan to le da o ko si nkan to le se ko si ibi ti o le de tori pe o je omo obirin iya temi to boya won na ngbo emi ma mummy mi ma so fun mi pe ko si n to wa laye to le se bo se wa yi afi to ba wu e lati ma se emi o ran e lowo gege bi obi to n tomo o wa ku si wo na lowo mi ni bai ka o mi ni bai so won tele mi wa bi laaro yi ara n to ye mi le mi wa so ti gbo eyan ngbo yi so gege bi obi a gba won ni oju a ran won lowo ni towo omo o le da lo le ewe fun ra e omo mi to ba ti ka secondary school ton wa ni e fe kawe kokko ti e kokko kose na tomo yen ba ti wa ri owo okun e a fe ya pa kuro ni bi
0: iwe
1: se bo ya won ton ka mo ti gbori se ba won ton kawe yen na se bowo na na wa be iwe ise pataki ki won gbe iwe fun wa ka ma le mo pe ile yato si a e buwolu eyin na de buwolu e ti buwolu moto danu e buwolu we danu
0: e je ka wo si jumoke oni bredi nigba to loko ohun na so be oni gbogbo awon ambassadorship deal ton fun ohun ko buwolu ni ohun ko buwolu ni o le ohun o mo pe manager ni ko gbogbo owo won sa ni won ko fun wa lowo moto ni won ko fun wa lowo hotel ta sun ni ase won ti buwo manager ti buwolu million million
1: nigba ti ko mo yato iwe wa iwe tun wa ki a fun awon omo wa ni igboya pe ibi to ti bere yi kere o sugbon ko si bi nla to le de
0: to le de
1: o tun wa le se nkan nla lati bi kekere to wa yi
0: e ti ka wa wo ba emenu ba pe ka se iranlowo owo ta ba si fe so a ni paro ta gbogun gbogbo lori owo ni ohun gbogbo lori owo tun ni onje o se se lai ni o lai lai si owo onje omobirin le se aseyori laisi owo lasiko yi sugbon ke to dawo ibere ye e fun wa ni iseju kan anbo

0: o le sala imapani lerin lakoko apejopo itakuroso ri la molebi mi
1: o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse
0: o na ni ami idanimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo e kan lasan are kan ko si leyin e
2: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
0: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
2: Maggi star yo so gbogbo onje ta

0: kaabo pada sori eto bawa dasi agbo ti oro awa obirin lori eto ye alejo mi e ku kale e ku la kaye lati oro a soro nipa nje idile ti omo ti jade nje o le se akoba fun ala ojo iwaji iru omo be mo bere bere ko ti pa lo se ka ipolo waja pe nje aini owo nje o le da omo obirin duro lati se aseyori ti obi ko ba lowo pupo lowo bawo ni won sun se le gba omo obirin won ni iyanju gbogbo ite ka kale yi be o ba wa ni wo o ma ko ori bi mo se ri yi o o ja lo gbe gba kini kan ori mi ta o mi o ku si bi kan o awon nkan bayi nje aini owo nje o le pa ala oje waju omo obirin
1: e se pupo lotu aini owo le o le se opolopo idiwo o kwa kwa julo ni relay de ta wa yi owo ni gbogbo nkan alakoko e ni pe omo ma san wo lewe o ma ra iwe agbe bagi koda atun jeun lo owo na la fi ma se gbogbo nkan ta nso yi sugbon sise tun ku na pe omo jade ni ile iwe ijoba ti won tin san owo kekere ko ni ki omo ma din to da lola pe omo o lo si ile iwe ti won tin san million lona ogoji ko ni pe ki o ma sori re se wari iru idile be o ku si owo obi ni ya ni ni baba ni iru omo na ikunpa ti le ma poju iti won se ni ile iwe lo iru omo na ha ma ba soro lore kore ha mo pe ile iwe to lo yi o se se kuku die ka atun ati wi pe awon ile iwe ijoba wa na won gbianju o le ma je pe ba won ni se n close ni ago merin la won pari lago meji nti won sugbon to ba dele nje e kan fi ile ko lo ma sere ladugbo ni nje e pe mora o ya kina ko yin loni je ki n wo nje a kan fi ile ni aro la to ba tun lo ni a mo wa bi to fi socks si la mo wa ibi to gbe bag si aye itun ti da awon ajo wa to je bi pe ki n se ti ijoba ti won ran awon eyan lowo papa julo omobirin mi emi mo boya le daruko sugbon mo mo melo kan ninu won ani girl to women initiatives ni bi temi tin sise
0: okay
1: ani brain builders youth development initiatives I want e man pe awon obirin jo ni o ya akoko bayi awon omo owo le ri wi pe idile won ku die ka to won le se gbogbo e sugbon omo kan le kan na omo meji omo meta bayen bayen ti opolopo awon ajo bayi ti won ba wa ti won se a ma dinku ti ba se pe we ni aye obi eyin fowo mo owo ileiwe e je ka wa ra iko bayi fun won olude ni won ti wa yi olosu meta bi ose meji tabi meta seyin o ni awon form kan to jade won fe ko awon omo yi ni orisirisi nkan to tun le ran won lowo to le ma pe owo wole fun won yato si n to bi won ba fun won won ko won bo se n se ran won ko won mi bi won

0: eto eba wa dasi agbon ti oro wa obirin alejo mi kilo ma wa nsele ti idile ti won ba nfi eko omo okunrin saju ti omo obirin mo ti dagba ni agbegbe mo nso pe awa na a agbe njiare awon agbegbe kan wa te pe awon ile to a ko la ko sagbe lagbe ogisigisi lasi ngi lodo awon baba to bi wa ngba na mo ti reyan to omo e ta jo gbele ta won omo e wa ni school ikan wa setan awon meji setan okunrin ko bi nkan bani je kokunrin o kawe mi le ran meji papo je kokunrin o kawe to ba ti kawe to ti pari yanyan to ti se graduate iwa obirin o wa wole ewe lala pe won obirin o wa wole ewe in le sometime ti un da ladugbo to ko nduro ki bo okunrin o pari iwe olodun mamerin marun awon si nfi ese gbalẹ ki wo ijo nlo bi se now in ti mo wa fe fe le fayo ni pe kilo ma nsele ti idile ba fi eko obirin eko okunrin saju ti omo obirin tori igbagbo wi pe gbogbo ti omo obirin ba ka kitchen ni yo pari ese
1: ati pa omo obirin be lara patapata
0: hmm
1: tori igba ti a fi pada ni ko logan o le mo wu mo o ti e le ti ri oyun he
0: o le ma wu mo
1: o le wu lati lo sugbon ko ma do ninu e o le ni n to wu nigba na bo yo fe se awon course ti o gba lodun meje odun mefa
0: ko ni le se mo
1: o wa si ikun omodun re pe se se mo pa awon eyan wa ni a n to ma adugbo ko ni o mo ti di odun bayi o mo ti di bayi bayi bayi
0: ni lo bi yin pesu
1: emi a ma so pe a ta sola
0: ile bi a ta sola
1: ipalara nla lo nje a gbudo fi eko omo kan diti kan lowo omobirin ti e omobirin da pupo boye mi nikan ni mo ma nro
0: eyin ni koko
1: tori omobirin ti o ba fun ni nkan kan o le so di meta te ba gbe sile gege bi iyawo yo fun e ni odidi ile ti wa ma fi fokan ba le de si yo bimo fun e okunrin yo le dawa ti a ba bi omobirin omobirin o ma ni ifokansi papa julo fun to ba wu si a ba fi eko omo kan sile ti a fi gbo ti keji ati pa omo be lara a de ti ati diwo ojo waju re ku tori wi pe ifojusun re se accident la ma ati kosi jamba
0: fun
1: ifojusun omo be so ki se nkan ti mo nkan ti o n to buru jai ni
0: e je ka wo baye yato si eko ilewe fun gbogbo akola ma kawe
1: be
0: awon gbogbo ni awon obi ti wo do ko omo obirin won e je ka wo pe bawo ni obi se le mo ebu ati agbara to wa ninu omo won ki won si ran lowo lati le dagba
1: Sherry, I want quick in a corny confusion. Me, maybe Moshe Masoni de Yoruba. But Womaluman ne latterly. O could see a woe be? Latsy, nay, for just soapy.

0: Guy, my head, oh. Oga landlord, why you dey shake like ceiling fan? Eh? My village people don't come again, oh. Ah, this one with your body hot so. You don't do test?
1: Yes, see result, oh.
0: Oga landlord, no be your village people, oh. Na malaria, you need Luta. Luta na better medicine. We dey knock down malaria. Oya see am, take am.
1: Hey, thank you, Oga Luta. I don't dey can't pay.
2: Luta, brand of Artemeta and Lumifantrine, is another quality product from Hovid, marketed by Pharmatex Nigeria Limited. If symptoms persist after 3 days, see your doctor.
3: Everybody say thanks, Luta. Malaria's in big trouble.
4: World Breastfeeding Week 2026. This week, we celebrate World Breastfeeding Week.
5: The 2026 theme is Breastfeeding for a Sustainable Start in Life. Strengthen what works. Today, we'll have a clear message for every family. Give your child a strong start in life by giving only breast milk and zero water for the first 6 months. Breast milk is 88% water. It provides all the hydration and nutrients your baby needs to grow strong and healthy. Giving water to a baby under 6 months is unnecessary and dangerous. It fuels their tiny stomach, reduces their hunger for breast milk, and exposes them to diarrhea and illness. So, mothers, for the first 6 months, give only breast milk. Protect your baby. It is the best gift you can give. To encourage breastfeeding, let us create breastfeeding corners or crèches where mothers can breastfeed their babies in all private and public buildings. Pregnant mothers can now receive free multiple micronutrient supplements, MMS, at all primary healthcare centers. A well-nourished mother produces the best quality milk for her child. I urge every pregnant woman to visit the nearest PHC to register and collect her free supplements. Husbands, families, and healthcare workers, let us support our mothers. 6 months of exclusive breastfeeding builds a stronger, healthier Kwara State. Start strong. Zero water breast milk is all your baby needs. Kwara State Primary Healthcare Development Agency, with support from UNICEF and Vitamins Angels. Announcer.
6: E ka bo pada so ye to e ba wa da se ni Konita Monday 8.7 FM. E lori bi beti mo bere ko te gba lo seka ye polowo oja. Bawo ni obirin bawo ni obi se le yera fun sise afiwe awon mo bere won.
7: E se pupo lotu. Awa obi. Omo to ba yan to ba yanju ka ki obi e. La fi ri pe opolopo olorin won fi won so pe awon dupe lowo mama awon dupe lowo obi awon tori pe won gba awon laye lati yan ta won fe yan won tun wa tun awon sona to da nkan buruku ni ki obi ma fi omo we omo nkan to buru jai ohun ni a gbudo so pe omo bayi ati omo bayi se bo ori egbe lo gbe po kini yen nje eyin mo ikunpa ti awon obi omo akoko te fin wi omo ti yin ton se fun nje e mo boya lesson teacher bi merin marun ni o ko omo yi lojo kan sosho nje eyin ti e bi omo yin pe o se daada to kini to fa be o la se fe ka iwe yi ti wa ri ka daada opo omo mi nka ko ye ni opo omo mi o le bere bere ninu class tori eru n ba won ti ku eru si lokan gan nile to ba wu e ki teacher e pe mi pe o soro ninu class ma fe lu e pa to ba wa ni nti oye arora gbowo kale pe omo mi ti ni mi o budo dun ti a ba nfi omo we omo yoba ti e ti so gan pe a ti e na kan pa yato si pa wa na pa a pa ojo ola kan ninu won
6: ninu pa yen le ma je physical ko je emotional
7: a wa pa won sinu ni sori omo ti e nfi wi omo keji to ba ni to ye ko pe yin sake si pe momo mi nkan bayi ni mo ri si o dake tin ba soro mi kukumo
6: se mi kukumo se ni
7: omo te fi wi omo keji nje e mo die ka to ku fun nje e ti e bi pe science la ni ko lo tori pe o lo mo tun pada si bi ta ti bere abi ko ma si a lo wu omo yi ti o fi se daada to a gbudo fi omo we omo ninu ile ni ni ta ni pe se bo ra buru e okunrin o niye to ba lo gba bolu e je ki a fi omo kale ka yin won ni ona agbara won ki a wa fi kun ipa won ni ona ta ri pon ti ku die iyen a ma so pe kini kan total child pe lati ni omo ti o o didi omo ohun ni wipe ara segbe leyin won nipa tara nipa tiwe nipa ti oro ti a n gbin si won ninu iyen la fi le ni omo to total child. To build a total child, they have to, we have to build them socially. Pe ah mummy me eh won ni pa fe lo first excursion wo lo nlo o fe ma se bi awon omo tan gbe ipo kini o fe se bi omo lowo sha mo lowo ni e
6: ori mi tan o ori mi tan o
7: sa ba ti e ni je ko lo o ni ba se ba soro oko mi eh mi mo ni ni iwo mo wo ba gbadua fun mi tin ba ni o ka ba soro ti won ba ti e fi soro si nita so pe rara o tori pe mummy mi mo ah ko si nkan ti mama mi o le se fun mi o amo mo ri bo se mo ki se pe ka so iban eh eh yoba ma so pe won so banuje oro si ka kun omo nipa ka feran won ta ba ba won wi gan ka tun ba won wi pelu ife
6: A di je ka tun wa wo baye a re wi pe wo ba se ntangba mi ikuna ma nde koda to fi mu agbalagba eh af ni afojusun amo ti o se ko eyin na so ele ma lo se ko lowo yin ngba te mo admission ba won ni obi se le ko mu bini wi pe ikuna ke se opin igbesi aye
7: eh e se lotu bi a se le ran omo lowo pe ki se bo ti opin si o ni wi pe ki a ma fili aye su omo tori pe mo nla nkan koja ila koja nti gbogbo wa ni ni o ti mi le je boya tori ibi jump ti mi le je pe carry over ni ki o wa kojo sinu sleep e wa wo pe ah o mo ti fe pin fun ota re ati pa yato si carry over awa funra wa ti
6: atu ti di egun yen kun egun to wa lori e
7: koda omo na le ni fupa guga tori okan re o ni bale
6: ko bale nle ewe ko tu bale le
7: nibo la wa fe ko sa lo oporu won gan a wa ti lokunrin kan to n tan pe wo to ba ni to fe gbe si ma bowodo
6: yo wa kokko lo simi sodo boda na ke talking ba dele nsin yin tu lo koju temi je kokko simi sodo boda o si sori ofe
7: ori ofe so olorun lo ori ofe
6: ko lo ofe nbi kan
7: a le ran awon omo yi lowo nipa pe ki a ma so oro to dara si won sori admission to why sori ilewe giga to fe wo yi wa ri wo emi o gbiyanju temi sugbon fi lai lokan bale iwe to n ka mo ka lo wa debe se re to tun dabi re to tun fe dun ohun ni ise gbogbo wa la mo bi lu ise tito ka wa so pe 25 years ni e o jeun mi o kan sun goloto sori bed nbe yen ko si n to se fun mi ninu leyi lomo ti ronu ti fe pa lomo ti nu e odun
6: sinu e odun
7: gbogbo awon egbe lo si lo li oko boya ko tete eni to n ba isoro yen e fe fe ra yin mo
6: o ja tete lo ti re mo lorun iwe e da ko da ko se ko ti we ma wa da
7: lo tun wa n sako
6: ah kilo yala experience gbon wego yi o
7: ṣùgbọ́n mo máa ń bá àwọn àgbàlagbà sọ̀rọ̀ tí wọ́n ti la nǹkan kọjá wọ́n máa ń ṣí mi ní èsì ohun ọ̀pọ̀lọpọ̀ so gẹ́gẹ́ bí obìnrin náà ó dáa kí obìnrin ọmọbìnrin ní ẹni tó ń wò pé tí ó bá kanlẹ̀ tó kàn kì yàtọ̀ sílé ta ni mo fẹ́ bá sọ̀rọ̀
6: gbọ́dọ̀ lẹ́nìkan
7: ẹni tó rí iyàn ni o ó ṣeé ṣe kí àwọn náà ti fẹsẹ̀
6: kó má jẹ́ bọ́dà kọ́pà
7: wọ́n ti fẹsẹ̀ kọ níbìkan wọ́n ti ṣubú lẹ́nu ọ̀nà ṣùgbọ́n ó ti wá padà jẹ́ wọn lọ́wọ́ àwọn ni wọ́n á wá mú ọ̀wà rìnrìn àjò yẹn táwa ò ní ṣubú níbi tán ti ṣubú
6: èmi dẹ̀ ti kọjá ń bí o òkúta wà ń bẹ̀
7: o sórí ibi tó fẹ́ gbà kọjá yẹn ò fò ní tó bá débi báyìí kódà àwọn fúnra wọn lè gbé wa fò
6: tó bá ti débẹ̀ pè mí
7: màá díẹ̀ lọ́wọ́ mú mo wori eh mo nibi ti mo lo ma mu e dani wa ri awon obirin ti won ti yan ti won ti yanju nibi ti won tin soro gege bi obi o seese opo igba o ti e ma nwaye ki omo ni la koja o le fe wo lati bere koda o le sanrin lojiji lo ti wo o ti e le ti se pe atiri pe o nfun re ti dabi amogan ko tun to wo mo lowo pe wo mo na ti di ya niyan wa gba mora ni e je ka gba won niyanju e je ka fa won mura ta ba le omo sita ita o gba
6: sugbon
7: ita le ma fun ni n to ye ko gba
6: ara anle to e ba wa da si hegi pe alejo mi hon la won bu bi omo ofa ni e je ka wa lo sori nkan to ti lo jara won bayi lori oro te so yi mo ni video kan mi nile mo wa nitori akoko wa ti arabirin yin bo sori social media mo wa lo emi gan fun mi post video yen sodo mi awon mo wa lo comment section video yen ni bi abi more than 1000 comments and more than half of those comments so please block your mother block your mother kilo de sele omo binrin yin so wi pe ohun ti foju we na an woko ohun ori awon to ohun tun ri on ti gba gbogbo gba lori ohun awon to ton gbo ohun sha ni se to ohun se tele skin care ohun se tele ohun skin care yen okunrin lo je ko ohun o de ni to nti shop ohun tun gbiyanjo eleyi wo o sa nso o sa wa ijo yen o sa nsukun mommy ohun pe ohun laaro yi ku ba ku gbe oro lo so fo ohun o ti wa mari mo lowo imi nte wa fo momo ma sa gbogbo yin blocking family meeting o wa post e mi wan so wi pe si mo wa wo pe everybody is saying block your mother block your mother block your mother o je ki ni awon thoughts kan to wa personal sugbon ti mo wa fe fa yo nbe ni wi pe e ti so nu oro yin ni pe ti ile o ba ti gba omo ita ma gba mo ri omo bin ni pe ita gba pe tawon obi e o ba mo the right thing to do lati o ti go through because e ma ipo ti wa traumatized e ma ri from the look of that girl obi o wa ri pe mo yi tin wa traumatized awon na ti won dikun ita wa gba pe o ya lo block iya eyin block e na je ka wo bayi o nu fe kin lo so with social media a ri pe this a le yo igbesi aye omo kuro lori social media we see a lot of girls on social media of today to lukuluku won na ti won ade won rant imi hun ti o ye o so yo ma so mo ni video kan lowo nsin family meeting lo nse lowo won si nse video eni ton se olori e bi to iya o ti mo pe won se video ohun bo bi iya se n para ipe so ti lo wa buro e hospital o ti lowo won si ka sile won si post e now bawo ni obi se le to awon omo won lori lilu e ra ilujara social media lona to da
7: e se pupo lotu mo ti se training kan ni je bi odun kan seyin koda mo se wa lenu e lowo ti a n pe ni social media vices yin ni wipe awon ti koto ti o n sele lori ayelujara AI ti so aye di opolopo nkan sugbon gege bi obi ba se man so ni pe parental guidance wa very very important ati wipe gege bi omo funra wa opolopo nkan ni mo le jise ti e mo pa awon obi mi o de ni mo se mo fe duro ti mi fun gbogbo 24 hours ni lobi ni lomo ni agbodo mo pe ki se gbogbo nkan ni eyan gbe wa si ori ayelujara ki se gbogbo oro la le so lori ayelujara ki se gbogbo aso la le wo lori ayelujara tori gege bi obirin ba se mo pe a special oni awon nkan to gbodo emi o ba so pe bo se so yen o da o sugbon ko tun da tori ita ma fun eni nti o ye ko gbo wa wa ro nti o ye ko
6: wow
7: nti a ba fe ki ojo waju bi wa nipa kamo le gbe sita
6: kamo le gbe sita 0913656952 ni oju opo ti e fi le ba wa da se laaro yi 0913656952 ni oju opo ti e fi le wole
8: Hello, Carol. Hello, it's Wambe. Hello.
6: Ona ma gbogbo ohun ta n gbe yewu na ni bi a se le to omo obirin ki ki o ma laala ojo iwaju tayo ipo to wa baye lo pe ma wo pe bi ti mo wa yi na ni gbogbo do define bi le aye mi se gbodo ri hello ta lo Wambe.
8: Hello, Carol.
9: Are ku se.
8: E se.
9: Ni ko so la to
8: Ango yi sa.
9: Mo ki yo ba yi mo ka. Ibo na si yi. Teri eto te gbe ro ta. Mo to ti ki man po na ko ran. Ba mu. Ni bi e do ko ko. To ti ki do ko. Teri ni ai e Afrika ta wa ni. Ije adu. O ti je ki opolopo iyan Hello.
6: Networking yen break.
9: I'm going
6: by.
9: That's
6: it. Oh,
9: man.
6: Network yet to team break. Am I being no network yet to team la 091-365-5695-2
10: Roy, Olotu. Pataki pupon. Oloyin bo ma ni omo tutun ta ba koko bi o dabi tabula rasa clean slate bi pakoti ankon kon si ti a fi nko awon eniyan niwe ni aye atijo be ni omo eniyan ri sugbon awon obi tabi alagbato nibi kibi ti omo yi ba ti dagba ohunkohun ti won ba ti nko ohun na ni yo ma han lara pataku aye re ti yo ma fi se iwa wo so ti ko ba ni ohun ton pe ni ipinle to dara awujo tabi egbe kegbe o le gba iwa yi ko gba lowo re kan wa fun ni iwa ti obi re ko ko so nitori idi eyi eko o se pataki ibojuto o se pataki ninu aye omo eniyan omo ti awon obi miran ma nso pe se bi mo se so ma se se bi mo se nse so iyan o da to sugbon omo ti aba ti fi ona to dara han ti o si to ipase ona to dara yi o le se ohun to dara ju ohun ti awon obi re se laye so but above it all iberu olorun iberu re o ni ipinle se ogbon ti a ba ti fi ona olorun ti a fi han awon omo wa ko si ni gbogbo ohun to ba ye kan da laye ohun na ni won ma da e se pupo oruko mi ni Fagbemi Abiodun Esquire
6: e se adupe amofin Fagbemi hello tell me about
11: hello e karo oruko mi ni Ahmed Anima San lati Tamade
6: an gbo yin
11: ni pa n ti won so pelu ife ni ni ti omo iyan godo ti se omo pe ko tun da popo ju ife ba po ju omo mo ri nigba ti iyan ni fe un lona mi je kun yan tin ba ye re je mi because bi to ba ti ye tin yan ba wi ni o tun ojo waju re te to ba wi tori ife tin yan mi si kuno won se pada pa omo la tori iyan le ma wa pelu won lo titi lai lai awon na pada dawa oda bi dawa pe igba tan ba wo sun yo di pe won ni ra ni o ma ri ra yan se ti yan ba ti fi fe han mo ji yo di pe ife pe tin yan mo ji to mo ni pa n to ba je eto yan lati se pelu omo iyan gbodo pe omo ti yan tin ta tin yan gbodo ale lori ti kiri oja fun ara re ti won fi n bo awon obi re bi ta won won bo omo won mo omo won ni n bo won o omo ti obi nawo le lori be ba ba so ti o tun ojo wa bi re ti yo gbo si tenu amo mo te ni eto kankan lori re be ba ba so ro ku gbo ori yo wo pe kin ni eto yin lori ohun te ti le ba won soro to won ti le gbo nkan ti mo kan fe ro gbogbo awa obi ni pe ka mu oju to awon omo ti o ni pa awon omo lara lojo wa ti ka mu oju to won ni pa ti won se ma wo so yo ba lana ti omo ti o leko mu because in the after we won't buy me to cover mommy. Cassie must be thinking about my dear. Maybe in 20 years, you got me almost to the Febe, or to the Wakua.
6: What
11: you don't come, what is it, our mommy? That's what you're alone. Come with you, Mama.
6: Shut up. Oh, 913-655-6952. Ah, so when you buy if you are fed, you see your mom. Answer nipa bawo ni a se le ran omo lowo lati se afikun ala ojo iwaju re bawo ni ipo ti omo wa lowo lowo ko se ni ni ipalara fun ala ojo iwaju iun ta menu ba gidi gan dile yi dupe to ile ti wa won la won sagbe ko ti mo se pe won le do loro ninu idile be ile ti wa won ki nje okonjo iwe ala nbe iyen ni pe won nje minister for petroleum nbe ta so pe won le je ile ti wa ko se ni ti o to loro to ko le nu idile wa ta lo so pe wo le ko awon kan tan so ni igba omo ni iyanju fun ala oje waju. Hello
12: Peter,
6: e se adupe sir.
12: O wa le lati samel
6: eh sir.
12: Mo ki ale jo ni mo do ko pe lo wala je
6: I try
12: to make up the task. I'm still going to go and rise on the key manager to force it. Here, by the force in Bali, for me, got along for me to go. When I keep me, the little amount to carry the stage gun. So I really put down time when you press your loss with me. I never got to take any loss with me. Actually, I can't. So she was there, she confirmed my fourth in law school. So you know, but I need to try. Hey, do you know, Mobury? Not if you're not good. But the partner can only play a cocoa or a figure, so I know you, Papa. Yanni, come on.
6: Hello, you want to see your one at your one corner, Mackey? E se adope e se ko pon ju edimo lati yo 1099 e se pass e ma worry e ba ki awon rale podigba
7: e se gan eyin arale e se gan. Thank you for having me ati baba ati ya
6: ati tun se
7: awon mejeji lani patopo
6: ati da wa yen pada
7: beeni ti omo ba ri pe ile to n ti jade won pa owopo lati duro tiun ori egun awu to ba de ta gan ni my daddy my mommy o mo pe ohun ri ile ma de si ki de se pe ka fe won ni fe afeju igba mi ati won se ri re ni olohun ato gbogbo wa
6: ami e ba da ko ile ko se
7: uruko mi ni oluwadamilola omo ba mi dele
6: e se adupe oluko temi ni olayinmika omo ajani aya ajibade mo follow yin ni o o tun ni ojo mejo lo ya ko te ba wa da si agbo ti ra obirin odigba

0: bamo enje lo ko na na le an side eto taro toni o oba ajoka aye oba asake oro la hula wala quwata ila billahi aliazim lenyo no atun fo lohun
1: eje ka joso eje ka suka kakaronu
0: e ka bo sori eto ta kun ni ona abayo eyi ti egbe oselu pdp nipinle kwara ti won se onigbowo elu ni gbe tan wakati kan gba ko ni yin la wo lohun be pelu wa
1: aye kan sara si
0: nibo le to ika yin mo e sumo di apoti radio yin gba gba gba laaro yi eku yale ta o eku boju ojo ti ri eku fomo niyan se se dada alaba yin nko ni se wa awon la mo gbe ohun to da se ko wa nipa laanu wa ti awa ti won yo saanu fun e raye sami abe busy
1: akoko dori apata o gbegbe
0: ba ba pe nkan ni ona abayo
1: igbagbe wi pe kokoko
0: o tun ba si wi pe agbodo gbo agboye
1: eye tu
0: wa je ona abayo yen to gbe dani lati mu kin ko yi pada

kule bayi la kara ale re wa la kero ona ko ba ti to ojo meji ojo meta ta ti rire ni e ko ati na la kere ni oko yin ko aya yin ko awon omo yin ko nkan ni se wa o yo da fun wa e ma wa gbagbe pe iwoye awon alejo mi lori eto yi te mo ti egbe osilu PDP o je iwoye ti won gangan o yato gede ngbe si iwoye mi ti mo je atokun eto yi ti mo ikanni diamond 8.7 fm ni le lori e ba pere te e ja kese sona awon agba bo won ni adebi ise mo si agba ole ni won pe ru eya be bi mo ti ma wi ta ni igba lohun te ri oni bata fi ndun ai la so lohun opaka won lo to wa pero fo mi rin wo odun merin eje nsare se bayi eje nsare yilu ipada die laarin iseju belenja ko to di pe adase wonu eto futaro mo mbo

0: shallow.
1: Ada hey yeah, boy, eja kese sona funti ya koko yi tori pe. Awon lejo mi won ti wa nkale ta jo ma foro jo mi tu roro laarin iseju bele njata ni lori eto funti ya koko yi. Hey, eja en koko fun eni akoko laaye ki won ba ndaruko won, ki won si ba salama si gbogbo olugbe ipinle Kwara patapatak porogodo ti won gbo wa gbaro yi lasiko yi.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Aki gbogbo omo ipinle Kwara patapata. E ti te fi n gbo wa Olorun ni je ko di.
1: Amina ya Allah.
2: Olorun si ji ka ma wa dada.
1: Ami Olorun.
2: Nko te mi tin soro ni Alhaji Abdul Rashid Waziri. Ti gbogbo aye ma ni omo awon agbalagba ri. Ni ipinle Kwara ti ni gbogbo aye.
1: E seun. Adupe. Eyin na e ba nda oko yin. Ka wonu eto lo fun taro isa.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Oruko temi ni Bolaji Agbabiaka. Lati lo san local government.
1: E seun. Ara odo yin ni won ti gbe kini ohun laaro yi tori pe awon eyan ti joko ti apoti radio won. Gbagbagba lati gbo eto ta pe ni Ona Bayo. Ki tu se royin mo. Wi pe asaju egbe oselo PDP ni ipinle Kwara ti won ti fi gba kan je arelegbe ma sofin agba lorilede wa Nigeria nigba kan na ri yen dokita Abubakar Bukola Saraki omo agoro bogun bolu won wolu ti lu ti fun ni ojoru tin se ojo Wednesday bi won si ti wo ilu Ilorin ka bayi won se abewo baba kepe si baba wa Olorun oba ilu Ilorin Eba se kini awon eko ta ni lati riko ninu abewo ti dokita Abubakar Bukola Saraki ti won se si baba wa emi ati bi Ilorin te mo imamu agba fun ilu Ilorin ati pe kini ibapade won ijiroro won ki lo dale lori gan awon ara le fe gbo tori pe iroyin yen jaran irin kaakiri sugbon awon eyan fe gbo lati enu yin.
2: E seun olotu. Se ri ngba mi nbe ti eyan ba ri omoluabi to ba dara. E wa wo pe a ile wo lo ti jade. Omo ta ni. Bo baba re ma se. Bo lawon obi re ma se. E ri pe Dr. Abubakar Bukola Saraki. Olorun ko je ka ri won pe.
3: Amen.
2: Te ya ba ti ba itan le te pe itan ko ba gbese ku le ri itan re to itan to ba le un ko ni sise itan ba lo baba won Dr. Olusola Saraki Olorun je le ki a mo da fun won
1: amen ya amen
2: itan ba lo baba won la won igbese un na la won no yi pada nigba ti baba nbe laye ti baba ba ti le dari ibi kan ba ti baba be ku ninu ilu won wa so fe mi ani pe to e trouble e se bayo e bi rajo bi o se ri ni njo tan ba tun wa de bi baba ba se npo lati airport won ye koko ya bi kankan ta ole oba
1: Allahu akbar
2: ina ni asopo baba oba Ilorin pelu baba Olusola Saraki lo fi dun mara ti gbogbo nkan fi jora won gba won baba Saraki o si ni da kankan se iwe na ni sento Abubakar Bukola Saraki na wa gun le nisin e gbe o ti dasa fun won asi lala da le yi te ba ti le mo pe ile yi ile owo ni to pe baba to bi sento Abubakar Bukola Saraki so fun won ni pe ma ta pa si le yi mo ti foju di le yi bi si se ni o ma se ti won ba o baba won ni won la won na gbe lowo ba won na se won po wa to pe awon ti wa le pe asi gba ta ji so do tan ngba ti won o si le na ni won ya baba wa imamu agba to ni olorun ja ri won pe
1: amina ya allah
2: to gbogbo to ba ti o ba ti du mo baba wa Ilorin ni lo fa backup kwa saki na la won na ma si ba si wa de ya mo ti ri baba pe ima ma gba ninu lo ra gbugba gbere to yi tun wa je oye yi ti ba pade ri ti riri ah to si wa yin oye won yin ti baba oba lo ri gbe o na we la ni fun won ti tun wa fi sile mo gbodo de odo won direct bo se nbo wa odo baba mo ma gba koko lo won si ti gba se lowo baba oba lo ri before to at se foko foko pe I lo ki mama agba baba na si la won yonda ni won fi wa lo odo baba oba mama agba won wa sadua mama agba na sadua e ri pe gbogbo en to ba ri faranti sele ni igbati baba wa sento backup kwa sa ki doro mama agba nti baba mama agba na wi nto se dede sento backup kwa sa ki ni pe ah baba se se lo ma na nsi so tiye inu won wa dun baba sento backup kwa sa ki ma ti mama wa sadua to sadua to sadua pe ah oro leader ye soro si nti won jogun ni mama na wa sadua dede ti mama gbo adua ti mama se nbe le ri faran
1: ti gbogbo eyan le
2: ri gbogbo eyan le ri ti o ni di ka ko ni di ka ka paminate re ko ni di ka dogbo si ogore eyan lo wa ja to wa jade le mamu to wa pade se ta backup kola saki bi ba deni kake ti wa ki mamu ri agba mamu ti di kaluku wa wa gbogbo bi le omo le ni igba ni awo ni ni se to backup kola saki ba ton wa fe ku nbe ana fi awo ya e ba imam bati mo debi mo ki ma ri oko kan ti be me wa ti oko ten lo ni na oko kankan o da mo fun yin ni oko bayi won si gbe wa kago ti o wa di ago ka osan ejo keji won gboko wa ago ke ilu ton gboko de be loko te ye pe ke si oko ti wa be ba ati hun ati he o si eni ti o da ota won awon eyan comment latona to jina igba baba se ma se ina lo ma na se
1: won ti e fi awon kan so wi pe oko ohun 2026 Toyota Land Cruiser ni
2: na ni koda n ba to tun bi oko yi de be oga to ni 5 million ko tun ma jo wo epo igba to ga tun o to ga na le awon imam lasan ti se ta backup ko o le 6.2 million ato mo le ni ato bun ile ni ati gba ni e gba ibayi o e fa gbogbo ti baba be se ma se asa ti won si ni
1: ki se on to ese bere lo ni
2: se ri kankan to won be olotu
1: eni so le
2: mo be ki mo be ka ka ko ma keko o
1: iru eko
2: o ti sele yi o eko ni o bi yan ba tobi o tobi o o tobi o oba to da wa nikan lo ba to tobi
1: allah
2: gbogbo te yan ba se isemi te yan ba lo loju awon ki olohun yan awon mo yan ke ye ke ko bi o try ati ma si dada loju oma ko bi oma ni sara ko bi bi ba se sara nisin fun yan nisin ko bi oma se loju oma ko bo file ko mo ma ma toto to opolopo atan ka o sapo nisin towo ojo jade yi so ti ye won ti won taluku jokuno to lati bi won ti to ti jade ni kaluku nguna nwu ni wa e ko ni ti se ta backup kala sa ki se o se ba kan na promise ba to tele pe a gbe moto wa awon kan lati bi osu meji ngba se ta backup ko sa ki wa so lo wa lo be to wa ni mo fun mo mu moto lo wa di pe kalu na se wa lo sagba wa lo fi ri gbara won e jawo le yen je wa be bedi e wa be kini kan a bi a lo ka won oko a si ba do backup ko sa ki dupe pe oko gba aye oko oko gba te pe ko si pe ko ati hun ati he ko si bi ti imamu o gbe lo tayo ni mo so pe oko ni ngba si gboko re won ko gogo document oko kale ni gogo owe oko yanyan sora gogo to sora ti ni kiri kan ni won ko kale ni so ti e ko si pe boya an fowo po nkan to bi oga ti joku kiri lodo baba re ni pe mi se ni o ma se baba se nse na lo ma na nse e wa wo ya adua ti kaluku wan se then ji o risa akiri ah oga do wan so pe ko le pele yo tu se ijo taku sibe o yo ma bo dede ife ta olohun ko ba jo ko ba ya fi baba e mama na ko jari ja mo da fun won dede me ife ti mo ni si baba e mama na mo transfer e sodo ti na fun ile biwa baba ti won so center back up ko ara ki tun so mama gba ke baba wa le se nisin se pe omo tun eni tun to gbe ko won ti ko na jade nlere won jade layere to bi resi bi won
1: center back up e je nbere lowo yin awon kan won mo ro lokan won pe ise ki se pe boya oro ebun oko yi se ki se pe boya a tun fin so selu pelu bo se je pe akoko selu ohun la wa yi
2: igba to bo si ni ah oba nisi ki ye se te ko se se bere igba se ta backup ko asa ki nbe igba ti baba won nbe laye bi won ti ma fa awon balugun atawon imam loko na igba se ta backup ko asa ki na si governor usiana la la la gbogbo imam the council of kini won ba se totele ra won na lo ga ni lo ga fun won gba na ata ba logun
1: tori
2: awon na pe ile ibele igba tele yi na po si igba ni igba ni bigba bigba se ri nigba na lo tori loni ko ra ko ma si campaign ko ma si pe a po si lo selu oga o dawo an si ore fawon eyan ko ngba ti won gba joba lo won tun o si bi kankan tun won ni o sa si ijoba o na wa ni sida ba ni boya o tun be bi ijoba kan awon kan ta mo awon kan ta gbere ja lo e ba ni won promise oko lo su beji ni si tun roko gbe kale
1: e ma ja soro oko ba kun gbe ko
2: ohun ke soro ohun alawon tan meri eja lowo
1: eh
2: so pe en to ba gbe en to tobi lowo en to ba gbe en to ba gbe eja lowo na lo gbe en to tobi so ti e ko mi rejo ko bi won rejo kejo sa ti ma sa lo ni ameyi ti se to abaka ko la la kin se yi a n fi ye kaluku ni pe ani kaluku o ma ko se e ko le le yi ke se ke ba ka pe yo se lu n bo wa ko idin se joba ko to di joba ni nta ba nle lodo baba won ni won fi wu wa
1: oda e je ma bo wa sodo Alhaji Bolaji Agbabiaka eyin loro kan ṣùgbọ́n ìbéèrè tí mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yín kó tó di pé wọ́n na ìbéèrè ń bẹ̀ sọ́dọ̀ yín ǹjẹ́ ní àfikún sí ohun tí Alhaji Rasheed Waziri léyìí tí wọ́n mẹ́nu lé.
3: Láfikún olóòtú wọ́n ti pòwe kan pé ọmọ òní bá pèlè bàbá rẹ̀ kò sì dá
1: kò sì aṣọ dá.
3: Òun náà ni Dr. Bukola Saraki former 8th Senate president tí wọ́n ṣe because ó ti di àládá and mọ́tò tí wọ́n fún chief ọmọ wa yìí nísìnyìí ọbọ sásìkò ni ò kì í sì pósìlú a ní dìbò lọ́la olóòtú a bá dìbò lọ́la ni kọ́lá ní dìbò lóṣù mẹ́fà síseyìí yìí fi yé pé nǹkan tí bàbá ọ̀gá bá ọ̀ bàbá wọn ni wọ́n ń ṣe tẹ́lòmí ò nírú ẹ̀ òṣìṣẹ́ ní ti ṣe rú ẹ̀ láfikún ni pé ìmọ̀mù ka àwọn ilé ìdílé mẹ́rànún kan sọ pé kò sẹ́ni tó le yẹ ẹ́ ó ní táwọn náà bá lọ́wọ́ bàbá àwọn náà ni wọ́n kà pé ilé àgbàjì
1: ẹ mọ wulẹ̀ já dá kọ nígbẹ̀ tí sọ pé ilé márùn-ún
3: ilé márùn-ún wọn á fi bàbá Saraki kún tẹ bá lọ bàbá Saraki mọ̀ nísìnyí ó kọ bàbá Saraki mẹ́mẹ́ kò sí ẹni tó lè yọ kúrò ńbẹ gẹ́gẹ́ bí dáadáa tí bàbá gbé lọ́wọ́ lókè ìyọ̀n sáà dédé fúlùfúlù ò lè jẹ ká bàbá ṣe dáadáa ó kọ rẹ wà mọ́sálásí o ìfi àpò bàbá dá sí mọ́sálásí gbà àkọ́kọ́ ọmọ náà tún dá sí gbà kejì sórí wa kọ́nu akiwo doctor wa Bukola Saraki ori re kan na ni ni imamu tutọ tun je loju won yi won tun wa so loju won kira ni dupe si afikun temi nu
1: ara eh e ja lo sori ibere mi papapa odo yin na ni won o ti ni won o tari ibere un si won wa fi adagba re ro sodo Alhaji Rasheed Waziri eh laipe yi ni ipade awon agbagba to je sebi te ma won lenu loro ni o waye ninu egbe oselo PDP ba ti n gbaradi fun eto idibo ti o waye ni odun 2027 e ba wa gbagbe wipe ipade yi o waye fun bi odidi ojo meji gbako nibi ti dokita Abubakar Bukola Saraki ti won ti lanfani lati joko ipade apero pelu awon alenu loro ti mawon agbagba to jese bi legbe oselo PDP ni ipinle Kwara papajulo nilu Ilorin egbe oselo PDP e fi atejade kan efi lede nibi ti e ti salaye lorin kini win awon ipinu ati ifenuko leyi to waye lasiko ipade yi ibere temi wa fe bere lowo yin re eyin gege bi okan ninu omo egbe oselu PDP nipinle Kwara kini awon teyin le toka si to je bi ifenuko ipinu te mo pe kini yi yo si ara ilu lanfani to po to waye lasiko ipade na
3: ese wa tokun oro ti o po pupo ni
1: eni sole
3: tori pe awe se agbenso fun egbe lododan ni la wa fun amo gege ba oloselu egbe to ba ti lolori unisina oga wale lati wa ba gbogbo senatori amede ta soro pe ka se suru pe oro oselu si ni dada po nbe ti nbo ise wa si ti wa nlele ama wa pdp legbe egbe la so mu pe to awon g15 kan lo ba won se meeting ni nkan ta ba fe awon ati so won iso bi ti won pari si to ba ko ma pari to ba pari si amo bo amo ga bi ya mo pe gbo awon kokan ta ti yan ka lelele o ko si nkan kan ti to ye won ki ka lu ko se suru to je amo to bi ba conclude si awon iye egbe pdp a ni won para wa so ibi ti oga ba conclude si amo wo ka lu ku ko si pe on fi mi pe a lo lori nu se bo lori ti ba wale ti nfo oro mo leyin re ti fi roko ba lele ko si pe a n yese ko nbe egbe pdp wa ni timu a wa lodidi
1: oda e je kin wa bere lowo yin ipade yi to waye fodidi ojo meji gba ko yi kini ipa wo leyin ro pe yo ni ninu isokan lati mu ki okun isokan egbe oselo pdp ko tubo le dan si ati lati gbaradi fun eto idibo gbogbogbo ti o wa yin lodun 2027
2: e se olotu kala fi on fi le joba na ni tori pe e ri pe ni alada ta nlo nbe egbe PDP ati egbe Dr. Abubakar Bukola Saraki ta ba lo baba bene la ni organa ton transfer sara wa omo egbe

0: up about the stakeholder. What about our party? What about our youth? What about our women? What I want to be our S woman leader, S world chairman, S local government chairman. We want to say what is your leg berry at our bagba at our door on our pickle pussy all lodo one. So, now the government pay our labaja one bow. A jaw was walking around in my logala on fed back. Koto di pe awon ma tesiwaju tin gbon atawon atajije tin ri ni bo ni kin se
1: won te pepe re waju awon enu lo
0: te je temi bo ni kin se
1: ki kan se pe won kan gba ro pe on bai lasi
0: e ba local government by local government ne ka lu kun soro e mu mara wa kini mara ti yi kini mara ti kini mara ti of eyin lo ilo east kini mara ti lo in south you know the Kwara South, Kwara North, Kwara Central. Kaluku wa mumara wa. Awon agbagba egbe, won mumara ti won wa. Awon odo, won mumara wa. Awon agbarijo obirin. Awon na mumara ti won wa. Oga wa ko gbejo. Won to pelu oga Olorun, awon lo gbugbe yesotun, gbe yesosi. Ibi to ba ja si, awon para ja ma gbo, egbe o para ma jise fun gbugbo male. Latari pe oge dan kankan se. Tori won awon ti ri ri pe egbe ti ju individual lo. Me ba ga jopo lo lo egbe ju yen lo pe awon yi awon eyan mi na ni bi aba won si ma kenu awon Miami lo ga na nke pe ah oni lati lole ni lo fa awon Miami la to pe gbogbo nkan laye bi nkan ba mi en para mo bo wa balance ni o ga na keko to po lati an to sele in 2019 won wa wo ni pe eleyo mi ni da se e pe pata yin awon mo yi wa won da se until we ni won tele
1: until we
0: until we ni
1: ki se fenu
0: ti won do do ah until winning to ba pe nte pe o fenu ni abi ki ya e ko lo gbo lo enikan ko mo brabe enikan ah wora omo ye wa to so e maji le ma e maji amon system o yi pada ah until ba winning amo eyan to mo eyan to du omo ye wa yi lo ti pe amo ye kiri ah o ga ni ara until ba so e mo be tele be na won wa li wa fun wa la po pe imara mo wa gba lowo yin nti mo wa se lenu mo wa gba mara lowo gugu yin ni imara yin ni wa je papo ni wa gbe osun gbe osusi ibi te ba bi ti e ba firi ku si na ni ti sin don to fi mu yin te firi to ka fi wa lenu
1: ara bo ni kini o se wa ri lara ati yin papa julo agbarijopo egbe oselu PDP nipile Kwara ati gbogbo eyan mo egbe oselu PDP nipile Kwara pe anything se asiwaju yin ninu egbe oselu PDP nipile Kwara won le peru ipade be fodidi ojo meji gbako lati jiroro pelu awon toro kan awon lenu loro awon aworo sasa ninu egbe oselu yin bo ni kini ohun ti di lara yin
0: oba wa nu je to gbogbo an gbogbo losi nta fe se yi won se yi lola won se yi lotula nti odun je oba wa nu je ni pe awon to n da ko yi na ara wa ni won tele gbogbo ijomo ya Kwara kan na lo pa ogun apo iloyin kan na lo pa ogun apo ani ka jo fo osu opo kilu yo dagba soke e ko si kini wahala eyan bi buti si bi mo ko ni kanyan nta wa mu lowo ni pe ani ka la fi ojoba ki Kwara gbogbo ko tuba ko suse ka ni jo ka jo fo osu opo ka ni joba tutun ki joba won si je joba je pe ara ilu ataro oko won le ma gbadun kaluko mo je kaluko mo mu ojise ijoba mo reto re gba gbogbo olode ni yo ma rin alojo ta so ti ko se pe kankan ko ni gbogbo wa inu wa dun ni pe la nabi ta so dun le la se le de gbagba ka gbagba ka la je ta gbagba ta tun so dun gbagba ta tun so dun mi ni gbogbo kaluku a free sira wa eni yo bo sporo ko mo pa awon kan pe awon kan ni won wo ateni ori ati ikutu ati sergeant gbogbo alojo kojo lojo so pe ki e mu mara wa ke se ki gada den da boss ko da ko mani kini kan tun oni mo ba se kini kan ngba ta yan mo ye wa a sa si koro a si yan loru so ti e so gogo bi kini se ri ko damu wa olotu a si fara mo gogo nta ba se nbe to ge yan ba ti le ni leader ni to si gboro wale ta na si so pe ofini pe ni ofiyan pe yan yi ah gogo to ba si bele la wa na wa
1: ora e je ki n tun mo bo wa sodo Alhaji Bolaji Agbabiaka ki leyin na ni so lori igbese ti Dr. Abubakar Bukola Saraki ti won gbe yi papa julo lori ipade olojo meji to waye e ti won lafani lati se pelu awon awo

0: sasa awon agbagba to je sebi legbe iselu PDP ni ipinle Kwara nilu Ilorin bo lo ti ri lara ti yin gangan lero ti yin iwoye ti yin ni mo fe gbo bayi
1: okay atogun inu wa dun si ko si nkan kan to lori ba ti wa to ba ti address omo lori omo egbe se mo pe irewosi oko ni bayan egbe ti o ba lo lori irewosi o ba pe ah mo tin be lo oga ti wale won ti wa salaye won ta ni kan si tegbe ni kan si won si wa so fun wa ah nija tele po lo awon ti won ba si meeting yi o ah nija tele kọda awon kan won da rin bi awon afan kan pe iye o ijeji bo won yo rin mu o lo mi ni pe ah nija tele munafiki lo so wa ji ota ara wa ah nija le tele na ina laye fi wa fun wa lati bo e ri pe nigba tan lo lana to ga nlo awon eyan jere fun na ti wa ara won ton welcome oga won bo ga ni asuwaju ta si mo pe result gidi yo jade nbe to ba ti jade awon party omo so fun wa bo se ri nu ko si me to di si no gbo nbe
0: ora ko to di pa soju opo le fun awon ara le awon eyan tin fi atejise sowo si a lori whatsapp line le se wa nbi be ni oju opo ina tin bu na wai wai sugbon ibere ti mo fe bere lowo yin re ka ma fi leyi ka ma fi kadi awon ibere nle fun ti oni kawu ati fawenu ba ti n gbaradi fun eto idibo ti o waye ni odun 2027 ori ategun la wayi awon eyan si n gbo won wo won gbo eto yi lowo lowo ibere ti mo fe bere oda e je kin ti odo Alhaji Rashid Waziri kin todo won ko ma fi adagbe ro si odo Alhaji Bolaji Agbabiaka bọlọrun ba kadara wi pe kin ko senure fun egbe oselu PDP lodun 2027 nipinle Kwara kini ka won olugbe ipinle Kwara omo bibi ipinle Kwara omo bibi ilu Ilorin kini ki won mo reti gege bi anfani gege bi ohun idagba soke nipinle yi
2: ese olotu e ri pe awon moye tayan omoye wa tin je engineer Suleiman Bola kale ka wa gaka omo le nla ni won to obodo si wa wu na baba ni ni pe odugbo ta ba fe se ni ejo PDP odo Olorun la ma fiti pora ti be Olorun si waju a ti ju adake adua pe ko ki ti ru to Olorun ko se ni awon moye wa nta fe mi nta wa nso ni pe be engineer Suleiman Bola kale ka wa ga ba de be ke si eni ti do so do Olorun Olorun yo tele gugu se won ama eni to ti ma je ni o ti se eni teyan nu egbe ni sise joba to si retire to si nipa so ti oro oro electricity ko le sele nigba ye joba re nisi ko ma mo bi to ya si
0: iye oro ina oba
2: oro na ba ko le sele nisi ko ma mo bi to ya si o ni to si je ni yi si ni te ba study re ke se ni ti ma sele ya meya we se ni ti ma sele ya meya e gbe ba ti afa kan to afa kan belong si bi egbe kan a ni dako baba on to wa sile to lohun lo bi dan ya giri to njo mo ye wa jira si lohun bara kale ka bo se ku o ni airport ta si on ga lo airport nana ibe won dari lo e bi egbe ni se joba lo ila fa yi wa se bi en ye se ni to fe sele ameya so ti e gbogbo a police won to jo lo le we gan kalukun gba awon gan ma so pe ah o si kini gan ba se tulu yi se to je pe gbogbo ti o ku die ka to ijoba iba si ijoba tin be lodi oni tan ba siku le ijoba ku die ka to abe to ye ka wa no safikun awon oni di ati de lati wa destroy nkankan lati wa mojuto igba igbadun awon osise igba igbadun ara ilu ati security wa ibe lohun ati ifosu opo gbogbo awon ton ti ni iri ni pe ero eto abori so ti e gbogbo eto won yi ko bi gbogbo bi market wa e gbo wa ti so ta bakat bo kaka ki wa governor àwọn ni wọn dá mandate ilẹ̀ so ti àwọn náà tó wọ́n kóyá bóyá yà iṣẹ́ ìdánfín fi sọ́jà lé àwọn èèyàn lọ́jà yìí káà náà dọ́gbọ́n káà wò bìkan táwọn èèyàn wà tí ò ní sínú pé mọ́tò ni wọ́n máa sá fún mọ́tò ni wọ́n máa sá fún ìgbà ìgbádùn aráàlú àti ìfọ̀kànbalẹ̀ ìlú àti ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ bí sáláì wọn ò sí ní ní iṣu àti bí àwọn ọmọ ní gbogbo iléèwé táwọn ọmọ ti ń fìdí ìjòkó tẹ́ pé wọn ò rí ṣe lọ́kà tẹ́ pé ẹ bá délé kan ní àṣà local government nísìnyí wọ́n ń pè ní olórí aláyán so ti ye ṣá láti bí ọdún mélòó kan eré ẹni làwọn ọmọ fi ń jòkó bẹ́ẹ̀ dìsìn ẹni tó bá àwọn ará abẹ ń gbọ́ wa dìsìn
0: tẹ́ẹ̀sì lẹ́rìí fún
2: alẹ́rìí fún àti ti kébò sí lẹ́rìí kan ní lẹ́rìí láì mọ ìyàgbẹ́gbẹ́ apara wa si chama onu subeb kon da kun kon ya si le we yi e ba lo gan to ni pa mo wole igi lo wo lu class nbe mo pe da won ba class to seku awon mo ri bi joko so gogo run kan wa yi Nigeria sule ba lo kale ka o ton ba gbajoba gogo to won moju to ni to pe ah ni fe koku die ka to oro mi ni oro na ni ina o te se baria to pe eni to ti ma je ni to ti mo pe ah bo se ki adugo yo ni transformer ni yi tan lo ladugo yi o kere sin te ta o gomo lo pe ka lu ko kan pe transformer ka kiri ni ngba te ba wo pe lati ri iri kan ni ta wa yi siru airport abi ke ya di gali mi kan ma ni transformer kan ni safu algo bi sa pe to ti ni ri pa kini won le so pe ye ke fi te gbe sibe ni yi te gbe sibe yi ko ni safu ni no fi ma blow te bi ba ti po le gbo kini ni ma fa ti transformer fi njona eni ti ni ri pa o se joba to ni pe ko ni kanu e ba fi igba keji won na awon na ni awon ti ni ri lo isiri si
0: cos fa wenu
2: e fa wenu awon na won se eni to loye ni won ton ma we ni won won ti se kari won ti jade ka kiri so ti awon mo ye wa yo ni di pe ka ta mu kankan gogo gba tolorun ba ti ni gbigba du abade ra bili pe lagbara olorun egbe pdp olorun o gbe akoso ipinle kwara ile lowo
0: eh oda eh akoko ipolongo ti to eh ibere la kan yanan na fara wa lori eto
2: eh a ka be fomo kwara lo kan bale pe idamu oni si fun wa lagbara olorun
0: ami ase eduwa
2: ti jira kula zuleman bola kale kawu aga ka ba di be
0: oda ese eja sojo opo le fun awon ara le lati pe wole mo fo o ko olorun beyin be ba ti pe wole esuko ni di apoti radio yin o ko yin be ba tin pe e ma soro ko ba kun gbe ko be ti re e ma se akolo ni tarata senekeni ti a o ni ta won ni tan ti oda si wa ngba iseju kan fe eyan kan ni o e ma gbagbe pe ona abayo la pe eto yi egbe oselu pdp ni pele kwara won o gbe eto yi kale lati yo suti eti senekeni tabi tabuku enikeni sugbon won se agbe kale eto yi lati yiri kini ohun ka jojo sotun jo sosi kini ona abayo ti ipinle kwara yo fi goke agbaju bi o ti wa yi lo e je akoko we ni akoko ti member 0913655692 hello
3: hello
0: hello e ka ro
3: e ka ro
0: e se wo ko yin o
3: oruko temi ni owo yemi lati okekere
0: a ngbo yin o
3: eh oro temi fe so ni pe omo o le jo baba ka ma bi inu omo nko layi jo baba e omo o le jo baba ama bi nu oma wala banawu okana aliya
0: ada eseun fun iwoye ti 09136556952 one number te lanfani lati pisi lati da si eto fun ti akoko ye eja tu welomi ti mbembe eh whatsapp line le se wa na mbembe mo gbagbe 09136556864 hello
4: hello ekwetu
0: olorun ni ba wa to
4: Aladi meji ni lati Alabado.
0: E se wo ko yin. Eyin eni so le, eni so le, eni so le. Oya.
4: A ti awon alejo yin. Na ma yo pelu wa. Won ni a ja kiye para ti bi ebi re. A le pass bi ti man. Te ti awon osise te fun ni owo ti ni ka so ni. E bi gbo ti an fi taka njo mi ni ka para ji ni. Iwon kan no ina wa jo ni pe o re to. O ma ti wa le ri po, o gbo fence, gbo je se gba ji ti je ba yin se. Won le ma pare e le para wa mo.
0: Oda. Eh, se lesi fun oro ti won so.
2: Eh, esi ti a fun won ni pe ke se ja.
0: Hmm.
2: Ibi ti a fi gba mi nkan mi okoju sibi kan. Okoju ibi ti
0: o to koju seni kan.
2: Oto ni
0: ti. Eyin la ma ko selomi.
2: Eh, ipite ba wo gugu tin je oro atesi.
0: Hmm.
2: Ise si elomi. Egbe tin se. So ka ye elomi o baje o peju ki aye
1: egbe ton si lo
2: si o baje lo
1: baje lo
2: to pe n ta so yi nisin ma ti te ba le ni para si pdp se sare ta won yen wa n para si ati aji ati anji yen gbe yi se na ni ibe le fe para si
0: ba won ko so pe oro eto abo oro to kan gbogbo ri le
2: ah baba kan de ye ri tan wi nisin se ke god ko
0: nkan ora won na so ohun ton so nsin ni wi pe won ni lasiko isejoba yin pe owo osu osise won lori bakan iyen mo fe ke soro le lori
2: owo osu osise o ni ton ba danger na se ma ti pokola se joba first time second time se won je kwara o jo se kan lo first time governor fatima ahmed se won je kwara o jo se joba lo eyi to sele kaluku lo mo pe
1: recession lo wa ni
2: awon te si lo teri kan ni kaakiri won sa kini kan kogi won sa kini kan lobo won ti pada wire yin won ti pada leri kan ka ki pe
1: awon paro ni
2: it is sele ni sin o buru ju ti sele nigba tohun lo to gbe ni siri si bo re ba di to je civil servant to re di risin o mo kon so to lo ba o ba se wi na ni bi an kan ba so no bi sala yin ba governor fata ahmed be o lo nu government house ni e ba consultant ibi won joko si won mo so o be PSN number re kini bi owo bi to re ba si won so fun bi cooperative kan ni bi kini kan e ti e le ma won tan sawo ni bi eleyi ipo te me ni te lo fe josun salary bi to last month kini 2 months kini elomi osu fe pa ke elomi toro gba won tu fe do ru ni si won tin so pe ga yo to ma lo mu crash ha ka ma lo mu tin ka wa
1: an
2: gbo pe ni osu yi ni si an gbo an awu gbo ni o
0: won ni e leri fun
2: eba pe won ni o fa bi 300 bi o ba so ra ko ni ro won to bere kini tin ni
1: ati tin ni
2: ma o ko ase ma ko ngba gini joba gini awon se igbadun wo la se joba won gbadun lai government yi
0: ora e ja tun
2: e olo tu da ko ni suru igbadun wo lo se joba gbadun the whole papsec ngba ta won bukola ati vatain se joba gbogbo won won gboko fun
1: ben
2: olo ju papsec ka papsec bi gimu igumo se ni office ni ko da e to mi
0: tesi leri fun
2: tesi leri fun won kini bo won kini gbogbo tin je civil service
0: order order e ja gbo iwoye elomi hello hello e ti wa nbe
4: Eka
0: ese wo ko yin o
4: oruko mi afujani lati fagba
0: o ye ni sunle eni sunle
4: aku api olotu eto
0: ese
4: o be ku atun lo ata oro
0: ese o
4: oluwa ti ni leyin
0: ami olohun
4: e da ko afẹ ke ba wa oro awa to soro ni pe complete 16 years ti won lo kini ti won se kida to wa fẹ para wa mu
0: ada e won so oro kan won ni fun odun merin din ni ogun ti ẹgbẹ oselu PDP te fi sakoso nipinle Kwara won ni kini awon ribiribi te gbe se te to fe pada
2: wa se eni ti o soro pe o da eni to soro yo da ko adugo to ti wa ni o para be ni
1: o je de dile
0: e yin ni ke wa ma toka
2: ti mo fe so nta fe toka yin o para be ni oro mo oye ta gbe kale fun governor ni si eja ti mo kale o mo fa gba won na ni akoko nu e keji ni pe awon aburo eni tin soro yi ta lo kwasu ta lo da kwasu le
0: mmm
2: nigba ti mama eni ya ti baba won fe lo maka ni mo won ti fo da nse ni airport
0: mmm
2: abi to on gaga njo tegban re
0: fe lo e fi eni to pe mo bona
2: je tegban re fe lo
0: mo
2: jambo lo ti wo pe
0: ani mo bona un o ni ke mo fesi e fesi ṣugbọn
2: adakwasu le
0: e mo
2: o ti wa fesi college
0: le mi fe ke se nu n o fe ke tabuku eni to pe
2: no no no tabuku ara ko ara laye ni
0: o ye ni
2: ara laye ni kwasu te kwasu ti ogo yin ro awon lo kitikiti nisin ijoba ne lo dale
1: dagunesi
2: center te gbe je ni be te lo da je gbe lo bi kan nisin ijoba ne lo dale te ba ni won sona dan sona overhead bridge or the garden underpass ijoba ne lo se Afrese college ijoba lo lo se kago te jata dale te lo ko machine sibe te da won yen duun be risi ijoba na lo se
1: ijoba na lo se
2: so ti ye opolopo gbogbo nkan ti ijoba na se ko lo nka bi a se fo ni lo yin nisin so ti ye ti ari ki fo to faland fo to ko lo police yi si ya la fo nisin ijoba tru ijoba na ni
1: so ga farm
2: ijoba na ni ọpọlọpọ àwọn àṣeyọrí tí kwara fi ń jẹ kwara lónìí 16 years yìí ni tó ẹ rí kwasu parẹ
0: 16 years yẹn ló bí àwọn àṣeyọrí tẹ ń ká yìí
2: tó ẹ rí kwara parẹ ẹ rí kwasu parẹ ẹbẹ complete ẹyin náà ẹbẹ da kwasu ẹbẹ da university lẹ ẹ ti dálẹ nísinsìnyí ẹrọ mọ
1: KWRS
2: tí ẹ fi ń pawó nísinsìnyí
1: tẹ
2: sọ bàbá nísinsìnyí pé jọta fẹ dálẹ ẹ ń sọ pé ìwọn fẹ máa fi kówó jẹ ni. Ona le yin le gbojule ni si le fin le
1: ijoba na lo to very civil servant ijoba na ni ora laptop ora de so fun won ijoba na ni o fa ka lo
2: gba ijoba na npe o to ba se first class and second class ni wo university e be lo to ba to ba lo mo uni lo yin ijoba na ni o fun won scholarship
0: oda e ja tun wo iwoye elomi hello
4: hello
0: e ma ka ro e seun
4: mo mo ki awon tan so re iwo
0: o ko yin o
4: Mr. Salakoni.
0: Lati.
4: Lati Ofa.
0: Oya.
4: Segbo.
5: Olorun aje ko dara fun yan.
6: Ami Olorun.
5: Iwo gaga atekun, atokun wa sori de.
6: Ami Olorun.
5: Seri analysis won wa very very interesting.
6: Hmm.
5: I'm very very targeted to the audience.
6: Hmm.
5: If you care less about the people, you are not governing anything. What has been the responsibility of our effort on security, which concern you? Muleji Ogbe, Woga Atoku, Muleji Mina, maybe tomorrow.
6: Hello, Muleji Ogbe.
5: Jaja, Muleji Ogbe.
6: Hello, Muleji Ogbe. Hello, Larry.
5: So, secondly, head. Our co-proposer, Emma Gbomio, this is Faba. Second reason, to repair our hospitals, government hospital country, which we are trying to make works, this government and the next government to come. What is the effort of this coming your governor, Bola Kale Henje, on health development?
6: Agboye.
5: Sorry, mo ready lati ba won so lori issue yen.
6: Oda. Eh, ati gbo agboye yin, ohun ti won bere re, won ni bọlọrun ba kadara bi pe ki n ko senu re fun egbe oselu PDP nibi eto edibo ti o waye lodun 2027. Won se awon alakale nkankan to je ohun amaye derun fun lu, okan lara re wa re ti won tari. Won ni bọlọrun ba ni ki ikomuye esun fun egbe oselu PDP. Ni odun 2027 kini omo oye ti yin kini won gbe se kini erongba won igbese ti won gbe papa julo leka to ni se pelu oro eto ilera esare ba ndan yu papa
2: olotu o seun gbogbo yin ti wa ninu gise ti o ti wa ni eto omo oye wa fura re nbo wa ri kan ni
6: an reti won
2: lati wa so nto fe se ti kaluku o si ni record we kale fun ojo waju ti o ba si nkan. Egbe ba Dr. Abaka Bukwasa ki ati gogun afa sai se joba. Awon expert ni gogun awon te ni won pe la awon toko SC ati commissioner. Awon gba ba mi former minister Abraja Abdullahi se commissioner, special advisor on budget and planning. Mo ni awon to se commissioner, gogun awon toko si SC commissioner gba awon, awon tan le mu idea wa ni. Gogun idea se si mu wan gba na egbe gogun e lo se sori re. Omo oye wa nbo wa lati wa so nto fe si. Awe se tori ayato ni egbe PDP. Aisa agbenuso egbe. Aisa PRO fun omo oye. Omo egbe PDP la wa. So tiye
6: agboye.
2: Dede nta ba so, dede nto omo oye ba so, yo wa record. Fojo waju. To pe awon kan ti se we ni. To je pe ma ton wa wole tan, ti jadu won. Won so pe awon ore ni kankan. Gogo te ni won so yi, awon ko la won wi. Àwọn ọ̀rẹ́ nìkan kọ́kọ́ lọ wí.
6: Kọ́lọ̀ mọ̀ bá fi wá di pé wọ́n ní pé wọ́n sọ pé.
2: Fọwọ́ sẹlẹ̀ sí àwọn tó ń tìjọba lọ́wọ́ yìí.
6: Ọmọ òye yín ń bọ̀ wá.
2: Torí gómìnà padà ń sọ pé ìrẹ́ wọn ṣe gbogbo tí wọ́n wí.
6: Ẹ sì lẹ́rìí fún tẹ sọ
2: yìí. Alẹ́rìí fún.
6: Ọ̀dà ẹ jẹ́ àtún gbọ́ ìwòye ẹlòmíì o. Hello. Ẹ mọ̀ ṣeun.
7: Ọlọ́run pàápàá jùlọ ọmọ ẹ tó bá jẹ́ sọ ẹgbẹ́ ló lè rí náà rí ti ṣẹlẹ̀ bí ẹgbẹ́ òun ló lè fún aráàlú ní ẹ̀rí jẹ́ mi so yàtọ̀ sáwọn tí wọn ní sínú ẹsọ ẹgbẹ́ tó pé gan wọn lè rójú wíńdòwò tó sì máa sọ tẹ́gbẹ́ ò lè ṣe ìyẹn àkọ́kọ́. Ẹlẹ́ẹ̀kejì níbẹ̀ ni pé mo fi àkókò yìí ṣàdúrà fún Dr. Bọ́sára àti àtàwa tá à ń gbọ́ wa náà ká mọ̀ pé à ń ṣàdúrà fẹ́ni kàdúrà fi ara wa bí pé Ọlọ́run ọba tó ní ọjọ́ òní kò ní ju pé ọwọ́ kan ṣàlẹ̀ àpò nítorí kí n lọbẹ̀ ni pé látàyè mọ́mọ́ àná ni bàbá wa mọ́mọ́ àná ti ń rẹ́rìn láti dìde sàràkí kìí sì mọ́mù yìí nìkan. Èyí tó wá ṣẹlẹ̀ níbẹ̀ ni pé látorí mọ́mù yìí náà gbogbo ìgbà tí bàbá wa mọ́mù dàsúkí bá ń wọnú mọ́tò bàbá wa sàràkí ara re ni wọ́n mọ̀ fi sọ̀kà nígbà rẹ̀ wọ́n mọ̀ fi wọ̀. Gbogbo ìgbà tó bá ń wọnú rẹ̀ wọ̀n ní sí kéwúké o bìkọ́sì àwọn bàbá wa máa ń sọ pé ọkọ̀ yàtọ̀ sí mọ́tò. Gbogbo ìgbà tí bàbá wa ìmọ̀mọ́ àgbà bá ń wọnú mọ́tò lọ́pọ̀ gbogbo sàràkí ọ̀rọ̀ wọn mọ̀ tò ọ̀rọ̀ tiwa náà sì mọ̀ tò. Lọ́pọ̀ ìgbà tí ọ̀bá lè yàn kò bí ẹgbẹ́ a lè sọ pé kí lẹ́yìn kan padà bọ̀ wá ṣe mọ́. Àwọn PDP ò ráwò sẹ́gbẹ́ mọ́ o gbọ́ mẹ́ta ò sì sì wà fún gbogbo aráàlú ni gbogbo alálẹ́tọ̀ àti wọbẹ̀. Lọ́rùn tí ń ràn ní ọwọ́ yìí ìrò bí gbogbo bó ṣẹ̀ jẹ́ ẹgbẹ́ APC ń gbé ero bi won wa ti pada si government house ma olohun si ju wo
0: eh oda eh ati gbo iwoye yin eh e ja wo boya le ri pe bi
2: ko ya to si mato
0: e ja ri e ja wo boya le ri pe bi menu kan
1: mo si mo fe afi ko ni bi ore

0: ni nibati doctor bukola saki wan joba ti doctor fatah ahmed won renovate about 5 general hospital to ba de be the same step na ni danya yi no para wa won renovate of general hospital ka ma general hospital o ma general hospital lava general hospital o ba hospital yi nkan o se ijoba to wa me lo wa le ko se ijoba to wa mi gba do se ni se to ko si kan ma bo coming government tin bo wa aya ti so dura to le tin se ni no no dan tin se fun are lai ti ijoba ni
1: o si laju
0: o si laju o si jade
2: oda hello
3: hello
2: e mo kaaro
3: atugo ato arileto
2: kile po ko yin o ko ti yin gangan gan
3: oruko mi ni Dr. Ismail Adi Alatanagbado
2: o ye ni so le an go yin
3: seri le mi o gege bi omo Kwara ati Musuleto ati Seronga mi oba to n to eto lo bi se n to yi o ma to ri ko lo mo sa ju to ri nitori pe nkan ti baba wa Dr. Bukola Saraki to gbe lowo formula ati e lele lalakoko o wa ri po wo fi ba ma o papa me ta demi ya
2: ni wo ye ti yin
3: aba formula ti wa se mo Dubai o da bi ti won wa pada si bile se lo formula baba wa Saraki o da baba Saraki ba mo pe wo de what any ni awon wa nayi won ti ba se dada ti o po positive ti o ti bi wa ti won lo na wa Dubai ati risi awon quality to lo fi ta baba wa Abubakri bo ko Saraki lo re ko lo mo sa fi akama o fi je je aye
4: amen
3: yo wa ti ma je ko fun the outgoing government if you know any ko godo agate power ti odo ara re nkan then any to ba ti be a godo bi won ni oro be e gbo mi ye emi se PDP to di ko lo but I have to be objective. A call in from Bukola Saraki, ti mo si ro pe o ti do a call yen bayi to ti back to system to baba to tori pe to ti fail to lo ba ka dara no ti prevail any ta ta ko ina I want to perform that now I want to report the fail to lo ba ka dara po bo no pada won ajo ti o ba po so la pada ti o ti bo ti Bukola lo pada to keko
2: Salaamu alaikum. Ni kemi se so. Ada. Eh e ba so ro Waziri e ja mo lo fun tan ro ile ti mo ojo ti lo.
5: A kan fun gugu kaluku wa ni maran. Ile ati loko. Pe e ma je ka yan o fi to si tana so be ma fi ba so kaluku toju card di bo re. Ka si bo be ni tan se. Tori pe ojo waju wa lo pataki si wa. Ati gugu wa ateyin te gbo wa nle, ateyin te gugu wa ijo mo ya lo so gugu wa po, ategbe he, ategbe bi. Gugu omo ya kan na ni wa. So game ni opa wa po Olorun ko wo la nabi ko gbadura wu wa
2: amen
5: jodi
2: ami ashedu mar eyin na e ba nsoro ikade jamo lo
0: la bebe na awon kaluku na ti mo won ni bi kene kan ba de lo ko meji wo ko ni to da nbe ijoba to wa nbe iro tun wa pa kaluku na ti ri bayi imaje kan fa wa ta jodo ni pe e ma jan fi kene kankan tan yin tene kan ba fun yin kan le gba ama kaluku mo difference nkan ti joba na sele ko le so pare o na la java ni ti sin gbo erun la fi so so ti wa record tori na o di gba kan na
2: ada eh e ja mo lo fun ti ibo ba tun di ojo mejo nipa nu olohun a tun mo pade lori eto ti a pe ni ona bayo e ti egbe oselu pdp nipile kora ti won se onigbowe oni ose olobe se gbo eyin te ba fi fe je fun taro tun ni ese onse bi owo ona ipile kora oni baje orilede Nigeria yo goke agba e ma wa gbagbe o wipe iwoye awon alejo mi mejeji ti mo ti eyin te lanfani lati pe wole dasetu laaro otuni to fi dori iwoye ti egbe oselu pdp ni ipile kora o yato gedegbe si iwoye ti emi ti mo je atokun eto yi ti mo ti kan ni Diamond 88.7 fm nile lorin a mo bi obeni besu atelese abena we ni bani a lo kama bo la ni de bangba ti esogun awo ni ku eyin lo ni ku o gbogbo apatapata bayi lajo fi aiku degbera e ma gbe ninu anu olohun o tudo jo mejo ka pade layo ati alafia e je n gba pa bi jade na mo nbo
6: ti egbe ton yi je eto ti won sanwo fun ti gbogbo ohun ti e ti gbo lori eto na je era won nigba wo eto ohun line ni ohun ko won se pelu ile ise wa Diamond 88.7 fm ile ise Diamond 88.7 fm selewi lati tesiwaju pelu ilana ikose mose ti e mo wa mo e seun fun ife ti eni ti wa
7: won se onigbowo wo to lori re kin se ti atokun abi ti ikanin Diamond 88.7 to wa ni lorin ni ipinle Kwara o je ti woye awon alejo lori eto na ese

0: anfani
1: bo tire nu ka ma dupe lowo Olorun oba Alaurabi to mu wa ton dojo ni e gba pe eto ta pe ni Alibasira na ni liloju nu te ma npade Ibn Maryam Alaji Sheikh Abdullahi Ibn Ede lori eto hun ni gbogbo ojo Jima layin Jima loyin Jima layo Jima idunu baye adupe o saju gbogbo lowo ile eko Madina to Ilimi Academy ta wa ni diape ni lu ti lorin ati awon to je alasebe ati awon to je akeko bi atawon oluko gbogbo pata na laki tori pe awon lo je ka lanfani lati mo reto yi ka mo ka si mo Facebook fun eto to ni saju gbogbo adupe lowo afawa lose to lo afa Muhammad Lawal Alaru ti won soju fun afawa ni ori eto lose to lo loni baba wa na awon ati wa nbe yen ustaz wa Isaac Ablaibe si wa ale ka ko gbo won na baba
2: assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
1: bi won se nkiwa na lawa na nkiwa ni bi te tin bo wa ninu ile tori akoko wa fun eto to ni eja

0: nkan ko jojo alaro ko si nkan to o nlo fin daaju fe to ba pe lo be ojo sunday la awon lawon ojo kokan to da to da to da fa won kan ba yen bo general le kan ma da confusion le na ni pe gbogbo ojo le yen le se nkan amo se to ba se gbiyanju ko sadua le lori ko de se sara ko ko jojo na yi si olowo avati re kuro so what about laafa to le bi to wa legbe abi ti o jina si o ma bi to mo fe se bayi mo fe se bayi mo fe se bayi ah ade o ga e ba se o si da e ba gbo bayi o si da in town try ati so ina niyan gbogbo ojo ni e le se nkan amo gbogbo ta ba fe se pata le le pe mi mo sadua ko se sara le lori
1: o ti tan le ti gbo ye eyin e ja mo lo number te pe se eyin te pe mo mi lo pe yin le gbe call yin mo ojo ti lo lori eto fun to ni e le ma pe ustaz wa leyin eto lori 09015360148 09015360148 lori eto ta pe ni alibasira ni lojunu asun lo fun to ni pelu bilu miriam alaji sek abdullahi birinde le kan si elo si facebook alibasira the insight eriwo life and direct esi ma sibe ka ba dupe lowo ile eko medinatu ilimi academy ta wa ni dia pe ni lorin ose ti mo la ma pade olariwaju ogun ni opa ibi ti loruko ti mi an olohun ni fi wale lagbara olohun jima ti nbo yi jima lalu barika ti nbo ta nwo lo kan yi won ni se leyin won lagbara tolohun o di gba kana o
2: ni tetele foju oju inu loku ni seyin oju inu loku ni seyin e gba bolu a mi se wi eni ba fe sin mi afi ko ma mi

0: lanfani madinatul ilmi lele toyi eni bagbo yo se lanfani
1: o gbarere dokan ikone diamond 88.7 fm
2: kun su yika wa danile aye ilakoja kaluku ga be lo yato sira won sugbon o eledu mari oba deda seda ki fini sile line lana bayo ami wo lasan ni o de ba olugbon olugbon fogbon se o de ba resa aresa o turi esa gboru alakeji lo o de bo woran gu agamo tede o fi sosu sagbeji ara ami wo iku to wa npa bo re lai sojojo ko lu awu ma sasuku ye ni o ya eje ka pade lori eto asini netishin ni e nipa awon ami wo ti mi niye titi amiwo ile ise radio titi tan re nta won yo yi diamond 88.7 fm le o ti ma gbo o amiwo ni gbogbo ojo saturday bere latago mesan si ago mewa bo asalele o fi ma gbadun eto yi e je ka jo gbo to se yi ka fi telomi ikogbon adanwo aye wa koni dadan tan o amiwo e ma mi si

0: Simi leti on gbarere dokan ikone diamond
1: Biri lokoko nsu yika wa danile aye ila koja kaluku ga be lo yato sira won ṣugbọn o eledumare oba deda seda ki fini sile line lana bayo ami wo lasan ni o de ba olugbọn olugbọn fọgbọn se o de ba resa aresa o turi esa gboro alakeji lo o de bo woran gwa gamotede o fi soso sagbeji ara ami wo iku to wa npa bo re lai sojojo ko lu awu ma sasukiye ni oya eje ka pade lori eto asini netishin ni e nipa awon ami wo ti mi eda eniyan titi ami wo ile ise radio titi tan re nta won yo yi diamond 88.7 fm le o ti ma gbo ami wo ni gbogbo ojo saturday bere latago mesan si ago mewa bo asalele o fi ma gbadun eto yi eje ka jo gbo to se yi ka fi telomi ikogbon adanwo aye wa koni dadan tan o ami wo e ma mi si

0: Eka son, asikushe la toro bakana la kujimo ulo nye toni saju egba wan koko to waninu iro ina. Are tino bugba lejo are fajo le degbe eko wasi tonko basile u nilu Abuja. Nek pili osun gomina yi pili osun wa ajo EFCC lo sile jobe lo bere fon bilionu meji naira fon ikpa lara ti bigbe asun wan ikpile nan tipa ti dasile u. Egbe oshilu APC pari gbogbo eto titari oruko awon oludije fun ipo gomina te mo ti legima sofin awon ipile soju opo ajo INEC o nile okiri igbima lase nile Sri Lanka fi obitibiti awon ogun sowa o latari rogbodiyan to waye logba ewon ile na lagbon iroyin ere idaraya iko Super Falcons yo gunle silu Casablanca fun ifese wonse to farakin abala to kangun si abala ase kagbawo pelu iko tile Cameroon ase on bi ase ntete si wa iroyin lekunrere lamude lati kan igbohun safefe Diamond 88.7 FM ilorin olanre waju oye wole ni oniroyin yin ekunrere iroyin na nbo wa leyin idanuduro ranpe yi.
1: Tani mola, so digbe ile yen lo da soju agbara.
2: Baba tani mola, e ti gbagbe pe eni ni kile aye o da. O ni kankan ni yo jere e, be si ni ile aye o dun fe nikan soso. E kuku mo pe ijoba oni dawo duro lati ma dekun dida ile soju agbara to nfa ise lomi ya le agbara ya sobu, ile riri, ile didawo ati awon ijamba mi to le tete so ni da line le lori. E si mo ja gbagbe, ipe agbara ma gbe tomodi atagba lo. E sa fun ile dida soju agbara.
3: Ile dida soju agbara ko dara kaye fo wa ara wa sira wa.
4: Oro imoro yin wa lati ile ise Diamond 88.7 FM.

0: Eka bo pada iroyin na ri lekunrin rebere lati lewa Nigeria. Are Bola Ahmed Tinubu lana ode yi ti gbalejo are fun ajo re degbe ECOWAS to n ko gba sile o Dokita Oma Tore dile ijoba to nbe nilu Abuja gege bi awon aworan yi ti eka iroyin nile ijoba fi lede ti safihan re Dokita Tore lo se abewo si ilegbe are o pelu minister keje foro ile okere nile wa ambassador Shola enikan laye o bo ti le je pe ekunrere ohun ti ipade alatilekun morise na ohun to dale lori ni pato ni won ko filede ni kan man ko bo dokita tori ohun lo gba ikuida isakoso gege bi are fajo re degbe ECOWAS lojo keta osu keje odun 2022 lati pase ifowosi igbimo alase lajo ore degbe ECOWAS fun sa todun 2022 si odun 2026 ne ipinle osun gomina ipinle osun arakunrin ademola adeleke ti pe ajo amunimada ile wa EFCC lejo o lori ohun to juwe gege bi igbese titi awon asunwon to je ti ijoba ipinle na ti pa lona ito ejo ohun lo lowo alabojuto agba foro eto idajo nipinle osun ti mo olusiro wa agba nipinle ohun gege bi olupejo keje ati iketa o awon olupejo ohun ro ile ejo lati kede igbese ti ajo ohun gbe nipa gbigbe esele asun owo ipinle na gege bi ohun ti ko bofimu o be ni won tun ke si ile ejo o lati ni ki ajo ohun san bilionu 2 naira gege bi owo itanran lati ja si eko fun ajo na o ewe ojo ti ejo ohun yo waye ni won ko ti fi lede nipa to o ejo ohun ni won pe ni kete ti are Bola Ahmed Tinubu pase o fun ajo EFCC lati gba ile ejo lo lojuna ati mu ki won gbese kuro lori asun owo ipinle na waye o egbe oselu APC ti pari gbogbo eto ti tari oruko awon omo oye fun ipo gomina te mo ti legbe ma sofin soju opo to je ti ajo eleto idibo apapo ile wa saju eto idibo gbogbogbo ti o waye lodun 2027 alaga apapo fun egbe oselu ohun ojogbon netawe youth wada lo si paya oro na o ninu atejade kan eyi to fi lede loni youth wada tun ranse ikini ku orire sawon adari egbe ohun gbogbo awon omo egbe oselu na te ma won mo ye jake jado orilede yi o gege bi o ti wi asiyori ohun lo se afihan igbaradi egbe oselu APC fun eto idibo to nbo alaga ohun tun se afikun re pe egbe oselu to se joba lowo orilede yi ohun yo gbajumo sise agbelaruge fun okan ojokan asiyori o eyi ti sakoso are Bola Ahmed Tinubu leyi to ti gbese ni tibutoro orilede yi ni ipinle Kwara komisanna ọlọpàá ni ipinle Kwara arakunrin Ojo Adekimi ti sọ loju eka tẹsan ọlọpàá ti C division ti atunṣe deba to nbe lagbegbe ọjà ọba nilu Ilorin o pẹlu arọwa sawọn oṣiṣẹ ọlọpàá to nbe ni tẹsan ohun lati mu agbega ba ilana akọṣẹmọṣẹ wọn o lagbegbe naa ileṣẹ ọlọpàá ni ipinle ilu sipayọ ọrọ ohun ninu atijade kan eyi ti agbẹnusọ fun ajọ ohun arabinrin Adetun Ejire Adeyemi o leyi to fi lede gamboro pẹlu alaye pe iṣẹ atunṣe ohun lo waye lojuna ati pese ayika to durore lara awọn ikan ilu to peju pese sibi eto ayeye naa lati ri ololoba ilu Ilorin ti won tun je alaga igbimo loba loba nipinle yi Alhaji Ibrahim Zulugambari leni ti balogun alana mu ti ilu Ilorin ojogbon Usman Abubakar soju fun o awọn ori ade orun ileke te mamu alenu loro to fi dori awon loga loga lenu si olopa ni won juma peju pese sibi ayeye na iroyin lakunrere le ntati si lati kan ni gbohun safefe Diamond 88.7 FM Ilorin iroyin na yo tesi waju leyin idanuduro ranpe yi
1: edara po mo wa ni idakun kai lu jara wa idakun ibado re Facebook idakun abeyefo Twitter ati Instagram lori Diamond 887 FM Diamond FM shining supreme
2: iroyin ekunrere lati ile ise Diamond FM.

Eka abo pada boya yin sese ndara po mo wa iroyin lekunrere le ntati si lati kan egbohun safefe Diamond 88.7 FM e lorin iroyin na tes waju bayi ni le okere egbima alase ni le street lanka ti fi ko mogun ile ohun sowo o si ogba ewon to tobi julo ni le ohun to nbe ni lu Colombo te ma won ogba ewon meji ototo mira o latari ikuna igbiyanju ati ja ogba ewon nibi ti awon elewon meta ototo ti padanu emi won o ti awon eniyan to nlo bi meta le logun si farapa yanan yanan minister foro eto abo ilu ohun Ananda Wijepala salaye pe elewon kan soso lo padanu emi re o be ni awon elewon mewa miran si farapa yanan yanan leyin ti awon iko esu alaabo pagidina igbiyanju o ati fe ja ogba ewon nibi ti awon elewon toto goji ni ye tin gbiyanju lati moribo logba ewon na ewe awon osise

ibon bole nile eko ohun nibi ti o ti se kupo oluko meta atawon akeko meta miran o wa yi o ile ise olopa ni ko le so ni pato o boya won osise olopa lo yin bon lu omode kunrin na tabi ni se lo gbe nkan je fun ara re latari gbo yi so yi royin leyi to njarinran nile lagbon iroyin ere idaraya futosan toni iko agbobolu super falcons ile wa ni reti wa pe yogunle silu casablanca loni o fun ifese won se to farakin abala to kangun si abala ase kagbawo pelu iko tile cameroon nibi idije fi eye tile adulawo to je tawon obirin iko super falcons ohun ni yo gbaradi ni papa igbaradi won to nbe nilu rabat lo ro kutukutu ojo jimo o ti won yo si pada si lu rabat fun ifese won se to kangun si abala ase kagbawo pelu yala iko tile morocco tabi iko ti bayana bayana to je ti ile south africa sibe lagbon iroyin re daraya futosan toni ajolere idaraya bolu alafesegba nile adulawo ti fowo si atejade alajumo sekan o eyi ti ajo fiva to ni se pelu awon asise to fuju han nibi owo eyi ti won owo eyi ti won fi mu iwe aba to je ti ajo fiva pelu eje lati faraji si ijoba re o ohun iwa gbangba la santa ifenuko on waye nibi ipade apero eyi ti igbimo alase lajo caf leyi ti won se o nibi ti won ti fi atileyin won han fun are ajo fiva Gianni Infantino gẹgẹ bi atejade ohun ti wi o ajo kafu sala ipe ajo fiva lo gba wi pe awon si asise pepepe kankan o lasiko eto na leyi to yori si didaba sise idasile eka ti won pe ni Fiva Forward Enterprise iroyin lakunrere futosan to di ohun ko ni ju bayi lo kin to pari iroyin yi egba won koko ta ti saju menuba ninu royin na lekan si o amuwa se ti gboyin losan to ni pe are tinubu gba lejo are fajo re degbe ko wa si to n ku gba sile o nilu abuja ba kan na latun muwa se ti gboyin pe gomina ipinle osun wo ajo efcc lo sile ejo o be lo bere fun bilionu meji naira fun ipalara ti gbigbe asunwon ipinle na ti pa ti da sile o atomo wa se ti gboyin losan to ni pe egbe osilu APC pari gbogbo eto ti tari oruko awon oludije fun ipo gomina te mo ti legbe ma sofin lawon ipinle soju opo ajo INEC lati le okiri ajeke egbe losan to ni pe igbimo alase nile Sri Lanka fi obitibiti awon omo ogun so wa o latari rogbodiyan to waye logba ewon ile ohun lagbon iroyin re daraja amuwa se ti gboyin pe iko super falcons yogunle si lu casablanca fun ifese won se to farakin abala to kagun si abala ase kagbawo pelu iko tile cameroon iroyin lakunrere futosan to ni ohun ko ni ju bayi lo lekan si kin to danu duro egbo ise ta ni fun yin yi nje mo pe layajo ni lodun 1925 ni awon ma keko nipa ofin toto mokanlelogun ototo se ifilole egbe awon akeko nile adulawo ta mo si wasu leyi ti ladipo solanke ti mo abat bankole bright leyi ti won jumo lewaju e iroyin lekunrere fun tosan to ni ohun ko ni ju bayi lo lati mo gbadun oko ojo ka awon eto wa so waju download app wa diamond fm lori Google Play Store tabi lori Apple Store bakan na ma gbagbe lati pada ye wa ni ago meta osan oni ago merin role oni ti ma ago marun role oni fo ni ruru iroyin lede gesi ati lede abinibi bo ba ni isele yajo yajo tabi isele gbonjo gbonjo to ba nsele laye ka ti agbegbe yin te fe fi to yara iroyin le ise wa leti e kan si wa lori ero ibanisoro yi 0916062 7526 Abiodun Akiwumi ni olotu iroyin lekunrere futosan toni olanre waju oye wole lotu si ede abinibi to si mu wa se ti gboyin ese o bi ese n tete si kan niyin to tawon yo akujimu oloyin toni emi wa yo se pupo re laye ati laye to dara lekan si e ma ya se o

ma wo we gbe gbe gbe body abo ya ni abo gba body e ni lo ni ore yun teyan ba gba ni lo won o ma ke ni ye Gbedu extra tojo jimori Olo loke ibare o to so wa lo lati jejo ninu olanla e o tun de mi wa si atemi ati awon ololufe wa a tun jo se pe ki re ki ara wa loso yi Can somebody shout hallelujah Egbo lohun to bi now Mole body mole o. Mo ti e wa wole aye yi. Life yo balance rara. Wallahi. O nbere lowo mi pe kini mo ro debe. Mo ni life yo balance. Okay, je kin ja e. Je ngbi e debe. Awon obi kan wa to je pe. Awon ni won sise le do mo. Won sise le domo won tun sise le di aromodomo atomo ataromodomo baba kan tin de bayi inu oro inu ibukun ni won ma de sintian live kan niyan awon obi kan tun wa to je pe oju omo la won tun wo ki won to jeun se ori pe live yo balance sha awon kan lo keke awon kan lo okada awon kan lo keke lese meta so tun wa ri moto o tun wa yato si moto oko tun yato si moto ani live yo balance ore wa awon kan je shawama won je barbecue awon kan bo ba ti ri ejo oku eko Iyan aranju kankan kan sinu koko be bayi. Bye bye to ye ye glory. Awon mo kan be to je pe. Bye bye. Awon obi won sese nbe won pe won gudo lo sile eko ni. O de lo now. Mommy I'm not going. Mommy I'm not going. Gbe ka we nu. Ki de se pe owo tawon obi re o na le lori ni won ni. Awon mo kan de wa. Ori won pe gan. Very smart, brilliant, intelligent. Mo le yan ran won lewe. Sori pe live yo balance sha.

bedu extra to san yi tojo jimo yi ibo lo ka yin mo lo san yi so n gba yagi yagi lara yin so seri mo dodo so n ku mo bi dodo e fun okay bi mo tin dupe lowo baba lawuda bi won ni sala dupe dupe pe okun o lo wa lase apase kan ni ta wa yi baba dada ti won wa lori ofe nla yi baba mo mo lore sa e se go sa double boite awon meji fe eyan kan yes ke te lori gbogbo loga loga nikan ni alalubarika yi te dori giwa wa ba mi michael abiodun lari waju ma ho lo gba be leka ko wo pe ko wo le wa ba mi apostle yede pe ka sasa o alagara o se ma wo we omo nilu yowole lo ko temi mr ganuzi no bi atenu no bi poison walai oyoyanju ara je lo so lo mo ni all right jajo ganuzi jajo ganuzi owo se wo mi o wo mi yeah o tu so be awa no so ati de mo na se ma njujo ina I'm a jojo imo nikan o. Eje sare bomi la kini idi e. Boy n gbe mi debe losan.

0: owe keyan ma bo mo wi
1: omo lo n ba wi to so pe ba mi na omo mi o denu olomo roda ah agba kan eh veti oya oko oyi biri biri biri oko o
2: agbalagba ba ri ni ori igi mo kekere o leri
1: tomo
2: nkan ti agbalagba ba ri ni bi ori igi
1: nkan ti agbalagba ba ri
2: ti o ba ri
1: okay nkan ti agbalagba o ba ri lori igi bi igi o igi o se igi ope
2: iroko
1: ah aye ada igi iroko ni abi eh mo so be na Olorun ba wi ku wiwi o ba wi nu aye e o ti agbalagba o ba se kini
2: o ba ri lori
1: igi o ti agbalagba o ba ri lori igi
2: eh omo kekere abi
1: omo kekere ma wa
0: abi on ti agbalagba ba ri bi ton joko si omo kekere ba gun di ape
2: ko le ri
1: igi ape
0: ko le ri
1: se ngo se se ra won omo wa bayi amo kan kan ire o ire la kan igi ape ah gbo ntan pe igi ape se won na gbo ri igi ape
3: to dan laya o laye lowo ori e iru aya to ye ko fe
1: e je tu wa lo mi ti nbe loju opo imo nbo wodo yin igi ape e lo ye ka san o
4: e le ka fisa
1: e mo se mo o ko ti yin
4: mi sa ki en na to ki o se
1: lati o ki o se
4: Ben
1: san. Eh, ebe ganu si?
4: Ben fe ganu
1: si. Oye gbenu si, egbenu se. Aje igbe.
4: Aja.
1: Aje igbe, aje igbe. Won ni aja o.
4: Aje igbe number 1 aja.
1: Ya igbo le ti ri a. Ona mo sanu awon student mi. Won si tun mo ba mi sagidi. Aje igbe, igbo le ti ri a.
4: Oya aja.
1: Ja, o de ni.
4: Be.
1: Be. O di meji.
4: Ga.
1: Eh? E vole on ri nkan. Hello my dear. Unle my dear.
5: My dear. Sweetie my dear. Hey my.
1: Tani to be loju laye oja 0913656952. Hello. Yes, ke bi akoni jo we ka so. Hey, Olorun lo ni ori be mi ko.
6: Woli ganu si.
1: Ah.
6: Atle
1: se fi olu dada oja yi.
6: O ma ba tire o.
1: Ami Olorun.
6: O ma dara para ma pana le ya.
1: E seun gan Olorun ba dupe feyin na. E fe ganu si Salman ko yi.
6: Beni.
1: Oya, e fe ganu si e fe gbenu si gbenu se. E ba, won ti gbede o. E fun mi ni owe oni owe oni bawi marun ototo oya
6: oni bawi
1: mm
6: ah
1: kini ha se le koko mu yin lowo ni ewe ni ha eh o se kini o sa pamo tibo e wa ri
6: nso ro kan ni
1: yeah

0: 7 FM 이로링 이로잉 미쇼기
1: kurole iroyin ni shoki la mude se ti gbo yin lati le sheda monday 8.7 fm ilorin are bola tinubu ti fi oro ibanikedun ranse lori iku olori ijo krubu serafu onite siwaju ayo ni o titun se olori gbogbo ijo krubu serafu lapapo woli emmanuel abiodun alogbo baba ladura o se apejuwe baba bi iranse olorun to ni irele eni to fi ifraje igbagbo alafia ati isokan orilede sokan nigba aye re ninu oro ikini ohun to fi ranse loni lati odo olugbani nimoran pataki leka eto iroyin ati ogbon anubayo onanuga are so di mimo wipe nigba ti ohun gba iroyin ohun o ba ohun o kan ohun lojije are wa se apejuwe woli agba ohun gege bi okan ninu awon onigbagbo ti ko se foworo seyin are darapo mo gbogbo ogun logo omo leyin Christi lorilede Nigeria ati lagbaye lati kedun eni ritulo igbakeja re tele lolede yi ti soro be loke gbanjare lori bi awon owo kan se nwonu apo ikowo si aladani re o fi esun kan wipe o dabi eni pe awon kan tin fi ogbon alumokoro yi mo ibi ti ohun kowo pamo si atiku eni ti o je ondije dupo labe asia egbe oselu adc ondije dupo are fi oro ohun sowo loni lati owo olonlo pataki re leka eto bra lu soro frank shuaibu ajo eleto agun baniro orilede wa nigeria ti sun ojo ti awon ti won wa ni ipinle sokoto ati ipinle niger yo se ipele keje ti agun baniro odun 2026 si waju latari atunse to nwaye ni ibudo ifinimole ni ipinle mejeje ninu oro to waye lati odo adari eto ibara ilu soro caroline embo lajo nysc leyi to fi sowo sori itakun ayelujara x loni o ti salaye o wipe igbimo isakoso agun baniro gbe igbese na latari atunse ti won se lawon ibudo ifinimole ni ipinle mejeje wayo egbe oselu akodo ti pe fun ki eni to je alaga ajo amunimada EFCC ola olukoyede loko we fi ise sile latari rogbodiyan to nwaye latari bi o se ni ki won gbesele apo ikowo si ijoba ipinle osun egbe oselu ohun ni won soro ohun loni latari bi won se ngoriyin fun are Bola Tinubu to pase ki ajo amuni madani gbe ese kuro lori apo ikowo si ijoba ipinle osun iroyin ni soki fun ti osan oni ko ni ju bayi lo e wa nkan fidele ka jo gbadun eto wa eto yin adelebare ni diamond 8.7 fm ilorin

0: Yes, now.
1: Gbogbo mo Naija Diamond long bo e ku ro le o.
2: E ku ro le sa o.
1: Yes, ma.
2: E ku eto akobi wa.
1: Mo le bi bulletin pe oruko yin gangan.
2: Lati da kan bi.
1: Awon ti wa ni ga kan bi. Oye, won je bere orin te fe o. Kilo de. Ah. Okay now, eje mu kan si. Hello, e ku ro le o.
3: La Sakuri.
1: Ati fun eyin na.
3: Godwin la la jori.
1: Okay now, daddy, ore wo ni ka bi se weekend.
3: Tope.
1: Ali jo to ma agbara yagi yagi.
3: E se gbo yagi tope la bi, abi aye fele.
1: Aha. Okay now, o si wa la.
0: Mo wa pelu yin daddy. Eyin ni ti wa, awa ni ti. Okay. Ah, eje a se wa yi.

dupe gbogbo eyin te pe wa eyin te ti atejise eyin te send message lori WhatsApp a dupe gan ni eyin te nwa mi kaakiri lori gbogbo social media e seun gan ni oju oni tin all right now papa afinju panel bitter e ba nki alausa na awon ti wa niyan baba beji bawo lo se nlo daddy praise aku mura jodun all right now hey sunday yi mani wumi et anti wa ni goman awon na ma se praise olohun a demi gbogbo wa si a ma jo wa nbe ni olojo sunday okay now ile eru din din din din din din din bola ile eru awon ti wa niyan mi o gbudo pe jale e seun gan ni e ba nki aji adaada e ba nki alaja eh iya sade gbogbo stadium I want to one combo. Chef Adi and Sean. Thank God it's Friday. La la la Friday. Mi o gbudo sunle. E ma run ten run yen nu se la o wa. All right now. E je ki n pe alejo wa wole. Orin akowole ti ma fi gbalejo wa wole lele yo. Tori omo to ba lakoko se. O ye ko lakoko gbadun. Ma iku nbe duro dede. All right now. E je ajo gbadun ori eleyi ti mo fe ju fun yin.

0: Edumare ma bless ye. Oh, ni sowo nu lojo Friday. Aha. Pimo re o ma lowo se. Mo ma lowo. Sami fun mi na. Aji amon sura ba mi Sami. Tin ba lowo mo ma. Mo ma ra mi ni ra fun e. Victor woju mi ko Sami. Tin ba lowo. Mo ma ra todun fun ese. Aha. Abalata wa yi. Awa gadi. Ile ti faaji ti shan. Se omo to ba la koko ise. O ye ko la koko gbadun. Aha. Emi ni kankan mo wa nbi. Alejo mi wa nkale. Alhaji Fatai. Ayan Tayo ayan kunle. Manager ni yes sir. Our garden bar and restaurant. Ni jo kan ti runu lori agbakodo. Ah, Olorun ba nsanu ore mi ohun. O wa ni Ibadan bayi. Mo gan gbo pin. Full AC. Mi o like bi mo se ngbo won e lori phone yen. Mo ma gbe e debi kan. O gbe mi wa our garden. Kelele. Ekuro le sa.
1: Ekuro le.
0: E ba n ki gbogbo omo Nigeria.
1: E se olotu.
0: Eh. Won ni mo wa pelu yin.
1: Oruko mi ni Alhaji Fatai, Ayan Tayo Ayan Kunle.
0: Alhaji Fatai, Ayan Tayo Ayan Kunle.
1: Mo je manager our garden bar and restaurant.
0: Manager our garden bar and restaurant. Awon ni won wa lori eto ni role oni. Won ni marunu pare o wa bo wa se faaji e tun wa nja mi si ka to gori eto pe something else pe e tun ti fikini kankun
1: ah in fact olotu
0: yes sir
1: inu wa dun inu mi dun lati wa si ori eto ile ni
0: adupe lowo olodun
1: ani iroyin ayo lati fun awon ara ilu wa ni ilorin bibi ati awon agbegbe e
0: all right
1: ipe our garden bar restaurant ati gbe ibi ayeye itagbangba
0: okay
1: ti o gboro
0: hey
1: to je ipe ko si orisirisi aye te fe se ti ayogba yin be
0: eh
1: so bo ibe awtawon loyinbo an pe ni spacious outdoor event center
0: ye
1: ko si orisirisi iyawo le fe se ni o oku agbalagba le fe se ni o ni ka ni engagement ni church programs and Islamic programs meeting seminar graduation ceremony ati be lo
0: gbogbo nkan ton ma fe se
1: e ma bo lawa garden
0: our garden e ti fa ye le pe ka wa se party wa nbe
1: pe
0: mo lero to po gan aye odo yin yo gba to ero melo
1: in fact
0: ti awon alejo mi ba pe 300 so ma gba won
1: ati ju be lo
0: ton ma pe 400 so ma gba won
1: 1000 alejo egberun
0: bi alejo mi ba le ni 100
1: ti wa
0: ti won le ni
1: egberun aye wa fun won
0: aye wa fun
1: won beeli sa
0: labi ogbamugbamugbamu ati baba
1: beeli
0: beeli e seun bi bo wa la se ma di awa garden fa won ti won gbo fun gba akoko
1: e seun olotu
0: elomi na le fe wo pe ah where belego face this evening
1: beeli
0: pe boni ka ti lo se faji ka ti e debe ka mo be
1: beeli olotu
0: yes sir
1: ibi ti awa afrika le si ni 5A Ilofa Road legbe radio Kwara
0: okay
1: ilorin bi ti won ba nbo lati Unity Road te ba ti wa be bridge ebo United UBA
0: egbe
1: bank ele ma gba wa soke
0: bi gba te yan fe lo sibi hospital kini
1: o civil service
0: ti won ko lowo
1: beni so e ti ri odo wa nbe our garden bar and restaurant ibe lawa
0: lowo alaafia bayi
1: lowo alaafia bayi
0: ba koju onu oke
1: beni baba
0: mo sa ri gbogbo e sa se yin mo ri ibo lo ngbe mi lo fo kan bale our garden niyan eyin te sese ndenu lorin eyin te mo bi ti our garden wa se yo wu yin ke yo nda number tawon yan le pe le
1: beni
0: ko to di pe ma tesi waju mo fe bere bo ni oro eto abo labade
1: inu mi du pelu ibere ti ebe lowo mi
0: yes sir
1: eto abo o yaranti
0: olorun seun
1: beni
0: olorun seun
1: a ni awon olopa awon a division wa leyin wa
0: olorun seun
1: ya to a ni awon regular security outfit to bi awon fara wa lagba
0: okay
1: so ko si en to wa si awon garden abo wa abo to yaranti wa fun won to peye abo wa dada fun won enikan to ba wa sibe
0: mo ni bere kan fun yin o
1: yes sir
0: e ma ronu si down yen
1: o da
0: mo en wa bere kan en kokko bere leyi e ma ronu si down
1: e bere
0: awon le ayeye ibi teyan ti le sayeye o pon lorin o kini ti yin to fi da ajo awon yoku lo emuyun dani mo wa fe bere baba ko eru wa ta koko wa sa ri bi park oko si
1: ibi ti mo lo gangan le wa ni won ibi a je ba wonu aga ni bayi
0: aye
1: wa ti le park moto si abo wa fun won fun gbogbo oko to ba ko si nu ogba wa so awon olopa wa wa to duro to ma check na no awon security outfit to not regular ones won wa nbe no to ma check so ko si won to ma so ko yin so ko san to wa sa garden ti won o kin du abo wa to yan ran ti to peye gan o wa fun gbogbo eniken to ba wa sa garden
0: mo ni bere kan sa
1: ora sa
0: awon ti won gbo wa ni won te ile ranse si mi won ni to ba je wi pe agbele yi a kan fe wa sinu wo ni to de pe a fe ma sakiri lori vendors ta fe pe se le ba wa moju to ayeye lati bere dopin
1: gan ko si nkan ta le se fun won a ma se dada
0: but gbogbo oro ayeye event ti wa yi se ko difaji
1: ko difaji lowo ototo ni o ko difaji lowo ototo ni o
0: ototo ni
1: ototo
0: loro
1: ototo loro ototo loro ni
0: ko difaji to nso
1: be ni ko difaji to
0: ni awa garden dani
1: awa garden be ni
0: okay sir number wo lawon eyan le pe si ti won ba fe book le ti won ba fe ja ti won beere beere pe ati daju ayeye ona omo wa o ti moko wale a fe segbeyawo awon number wo na le pe
1: 080
0: e da ko ete lori phone yin o
1: 080 60 42 42 08 08 22 22
0: e ba ntun pe sa
1: 080 080 60 42 42 08 08 22 22
0: number tele pe awa garden si niyan boya bo te je party kekere na ni eyin atawon ore yin birthday e pe number yen e soru nte fe se won ma ja yin si ohun te ma se awon igbese te ma gbe mi o gbagbe ibere mi ki le fi ta awon akegbe yin yo
1: opo opo gan sa in fact ma ko bere pelu owo
0: okay
1: seri idi e ta fi gbe eto ikale nilu ilorin ni pe awo bi asiko se wa ko sowo ko si oko awon ilo na millions 800,000 900,000 1,000,000 bae fun aye bi e ma bo lawa garden owo kekere la ma gba lowo yin
0: perete
1: perete ko ju nkan ti kini owo kekere bae ti ni ma ju
0: e
1: ma
0: ti
1: beni olosu
0: e ma je yawo bo wa ba
1: ki noga beni
0: o koja be
1: ti awon yan ba be si ni wa ton in fact mo ma wish pe ka awon yan wa ko wa fuja won ni gan ni afiji ki o ko wa wo pe ah o to ni won so awa o nparo
0: sin is believing
1: sin is believing exactly sin is believing sin is believing
0: no mami odun ba
1: be ni
0: won ni wa fuju ara re ri
1: be ni gan ni afiji ba wa lausa se ma so
0: be ni our garden o wa ni 5A Ilofa way ni
1: adojuko
0: radio Kwara oda e ba npe number yen lekan si sa
1: 080 080 60 60 42 42 08 08 22 22
0: e ti seleri fun gbogbo omo Nigeria pe owo yin o gara
1: rara
0: koni pe won ni
1: pa te ba gba mi lai lati so nkan sometimes in April nigba ni April awon kan amalgamated
0: oda ko won
1: kan won wa se ayeye nbe do you in fact wa la se onje fun won awon to wa kitchen won te ba jo onje wa ina ma gba pe yes awon quality personnel la ni kitchen
0: pe ta ba fe se wahala rara
1: te ba fe se wahala rara
0: e tun le se onje ke gbo bu kata gbo awon alejo wa
1: awon nkan mi mu wa de lele otutu ko si nkan te fe ni ya du te ba wa sawa garden
0: otutu
1: awon in fact all the now titi recent mo se nso yi awon people ta so pe won wa ngba en wa awon yon si won si wa ton se meeting ade ngbo lo won a fi se kan fun won free of charge so awa garden a fe mu inu awon ara ilu dun kinu won o dun asiko bo se ri bo te loko e ko di
0: Ma bo jaju so. He ki lo ni. Iru ayeye wo lo fe se?
1: Lo fe se. Awa ba yin gbe laruge. Pelu owo kekere. Be ni sa.
0: Iru awon ti pe oko won o gbe adugbo yi to je pe ton ba wa ton mo fe family pe ki won lo da wodun nu. Boya weekend bayi. A fe da wodun nu.
1: Odo wa wa fun gbogbo won yen.
0: Aye wa.
1: Ah, aye wa gidi gan. Ta won ma ko yawo atoko atawon omo ton ma wa. Ebere awon eyan ma ni won ma ndun. Ikin ton ma nwo ni pe abo. Gbogbo te ba fe lo e ko se abo to peye wa me. Awa garden ni abo to peye gan. Olopa wa ton do wam wam. Ko si wahala. Oko awon eyan ma nbale.
0: Mo fe bere fun awon odo elegbe mi.
1: Yes sir.
0: ti awa odo ba fe munu ara wa dun se ko ni se pe won a ma ro fandu wa wa
1: ma rara o
0: be a kan je bi
1: won wa friendly gbogbo awon eso alabo wa won wa friendly owo re ni won je si gbogbo everybody to ma wa inu awon eyan ma dun won mo won na gbogbo awon ma wa ko si wahala ko si wahala ah ko se le to ma wa se girigiri be no no
0: rara won ni ko ma koja
1: aye ah yo everybody lo free ati wole o pelu inu didun in fact ati gate wa le ti ma ma ri inu that inu ti ma ma dun awon olopa wa awon secret wa ma ma ma rerin si yin ma ba yin sere ma ba yin sawada
0: toluwe ba ti to ba ti wu amo luwa bi
1: ba ti wu amo luwa bi
0: won se dada
1: se dada si yin
0: sugbon to ba so pe wa amo bo se nlo
1: be ni sa
0: adupe adupe e ba mi pe number yen le kan si
1: 080 60 42 08 22 yes sir
0: oh no le ti gbo yen won ni awa garden ta tin gbadun ti pe ti pe o si wa ni bebe won tun ti wa fi kini kan kun party olokun ojokan aye nbe fun yin e dakun ta ba fe ko awon nkan ta fe lo wa fun ra wa saye gba wa na
1: aye gba yin a jo soro ni
0: to ba ye pe ki sa awon nkan ti yin la fe
1: be ni a jo ma soro
0: se won ke igba mi eyan le fe sayeye ko je pe gbogbo event idea yin ati loyibo lo ti ri won ti send the picture orisirisi a wa fe lo awon nkan ti yin
1: be ni e wa lo ti yin e ko wa aye wa fun yin agba yin laye a gba yin laye gan be ni
0: lati ko awon nkan ti
1: wa wole loju be ni
0: ta ba ti jo soro
1: a ba ti jo soro tabati jo soro
0: as awon alako we wani terms and conditions
1: exactly
0: apply
1: be ni sir
0: oda ni ikadi e ba mi so awon nkan ti en se ni awa garden le kan si e ba mi so address yin ati phone number
1: ge mo se so ni bere eto yi mo ni oruko mi ni Alhaji Fatai Ayontayo Ayankunle emi ni manager awa garden bar and restaurant so awon kan de man se awa garden ni pe ani bar at the restaurant uru onje orisirise ba fe onje aladun ama ba yin se e ma je
0: sawon je le yi wa nbe
1: o wo so onje te fe ta ba tin se
0: awon to ke o
1: chinese food I'm am prepare
0: eni yun na
1: ani gbo lo wa o dede o nkan mimu wa de lele ko si ju ba kan ma de be o tutu gbogbo te ba fe inu I ma du te ba mo ti weekend na wa e ba wa pa ka won yo wa wa text
0: 5000
1: be ni
0: to dun to dun wa
1: le to dun everything wa be be ni aye ta de tun wa pese yi inu awon ara lu ma dun gan inu awon ara lu ma dun gan
0: e ba nju we ba se de be
1: te ba ti nbo lati unity road te gba be bridge e sa gbo uba to wa nbe egbe uba le ma ma gba wa soke nbe
0: ba nbo lati post office
1: nko lati post office the same thing e ba e sha so
0: pe lo ton labe bridge
1: e lo ton labe bridge e ma lo si ma so pe
0: nbo sha ga
1: egbe uba e ma gba wole so
0: eyin te ba mo ilofa road e bere lowo awon olokada oni maruwa ni agbegbe post office challenge unity nbe yen won so ibiti ilofa road to wa fun yin manager e da kun e ba npe number yen le kan si tori nti mo fi ntenu mo ke pe number ni pe te ba emi lawon eyan ma da la mo pe akobi number awa garden e ba npe number yen le kan si
1: 080 60 42 42 08 08 22 22
0: number yen le ma pe si lati mo si nipa awa garden bar and restaurant pelu gbugbu awon to da to dun ti won tun fi kun to fi yato si tateyin wa to tun fi dun si ju ti ateyin wa lo e se ngoni o adupe Alhaji Fatai Ayontayo Ayankunle
1: e se olotu
0: inu wa dun pe
1: ayi mi na dun lati wa mi ba ile ni e se
0: e ba n dagbere fun awon ti won gbo wa yi pe a tun pade njo mi
1: gbugbu awon eyan atun gbo wa la ni lu ilorin ati ni agbegbe e adupe fun yin gan adereti lawa garden anytime ba ti wa inu in fact yin ma dun so an reti yin e wa fun gbogbo orisirisi ati ba fe se nbe te ba de fe se faji na wa a wa nle fun yin o
0: da e se ngo ni
1: yes sir

0: 77 09. Then we only deport Loniki Ewa Loin Oyitoje Gidi.
1: A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. Amin ya Allah. Allahumma salli salatan muksinata ala sayyidina mursalin. Amin ya Allah. Aliku ki aliku gola musaba sifa nabi wa Muhammad atawara ali annabi atawa shabi annabi atawa to ba nabi lu gola musaba saliku ke fun gugu won gugu awon ni olohun ti won ti lo papa julo ndu lo lo musaba ke won lagbegbe ti kaluku na ni lo kaluku na musaba ke won wala Muhammad rasulullah wa ta se kuna lo masasanu awana ko siju anu ewo wa wala amin ya Allah e yara ali atun kira wa bara wa dupe lodo olohun oba to so wa lati jejo tutun de mi wa pada wa si biba yoro le itori pe oko ojo lo ti ro ti le ti fa mu ope yen na lajo dagbere fun wa ni jejo elomi ti bo si waju olohun mi nbe lo hospital a fi yo won wa na fi ti wa dupe lodo olohun alhamdulillah rabbil alamin gugu sori e ja mo se koni tan lowo yin koni tan di yin ola muhammad rasulullah lede to te ara le tin reti eto ta pe ni ile lo ti bere ni kan ni diamond fm 88.7 eyi to kale si lo lorin na le tin gbo wa bayi nle taja alalubarika tan wor nigeria limited awon ni won so lugbo owo eto ti e n gbo yi emi omo yen lolufe yin na adakiru alhaji abdul latif oladimeji baba larbana lo n kiwa pe atunku ola jumati to ni olohun ja so popolopo re emi ni kokko mo wa ni kan ni loni o awon eyan pe mi dada gbo ranti awa ranti awa mo se njise ya dada fun wa iya na wa pelu wa loni won ti de loni alaje wa wahu ala bi bashiru so fun ranti awa bayi ban je ti gba ban je gba pada si bu pada si gbo kero to bi olohun majo kan so ara yin ati gbogbo en to ba wa sami fun yin na ola hamin ya alaje wa o assalamu sa wa ale ki won ma pajo wa ni kan ni role to ni na bismillah ya
2: Alhamdulillah rabbil alamin allahumma salli ala rasul rahmatihi allahumma salli hasaliyati allahumma salli ala sayyidina abdullah
1: alhamdulillah
2: amin ya allah
1: amin ya allah
2: Ugole assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: Ito yina ni ile ti
1: be ni
2: eto ti tan warehouse nigeria limited
1: alhamdulillah alhamdulillah
2: Awa wa la bi pase te mo se so fan te wa ni adupe fun olohun oba
1: adupe
2: ka wa fa nu lo
1: adupe
2: le ni ise o ti se asalatu to ti se
1: so gbo bayi
2: ko se
1: si si si
2: ya nabi ni wo ko wa fun iru ojo e ni
1: sallallahu alaihi wasallam
2: o ko gbo asalatu te ba se mo ani lagbaja o mo lagbaja o to ba ti se se
1: se ti e
2: o ni o need check
1: Allah
2: an kini a mo gbo abi o gba
1: to olohun
2: e awe ni a mo asalatu yi an se bayi awon ile
1: Wallahi.
2: Odota Warehouse Nigeria Limited, homes of herbals and Islamic materials.
1: Alhamdulillah.
2: Pelu ogo Olorun, ogo awon kan ti won ta te mo yen. Ati fanfani eni ti o te ma bere opolopo nkan. Bo ni bo lati ra won kan bayi, bo lati ra won kan bayi. Pelu ogo Olorun ani a so tori e na la fi wa
1: lori. Inshallah, inshallah.
2: Amani ni soki o. Wala saufa yutika robuka fateridon
1: amin ya allah
2: ona ti oro mi lorun ni o gba yo si mi
1: amin
2: ona ti oro mi lorun ni o gba yo si mi
1: amin
2: o ba wo lu ami agbo tun yo seru
1: wallahi bo si wo lu ami
2: tun wo lu ami agbo si yo seru
1: wallahi

0: amen ya allah
1: yin tin kan gbianju lati so eni ti mo nso oro mi ti ma ye won bayi ni shoki in ti eyan le gbianju se fe da o na ni pe ma se nkan bayi gbogbo funi to ba ti fun yin le kan to fun yin le keji olodum oja asura wa
0: amen
1: olodum oba lo ba ti funi ti o ni se regun
0: wallahi
1: ya mi ma korin kan kọda won ba nko falikali
0: ni gbo bi te ba
1: wa olodum ba wa
0: amen ya allah falikali bi abada da amen ya allah amen
1: falikali
0: o ke
1: mo tun we ba fo ko mi se ti mu no bo falikali gangan
0: falikali allahu akbar amen
1: so nko won tin lo tenu won tan bayi Muslim Lawyers Association of Nigeria Abuja State chapter their chairman outgoing nso on pa associate professor Taufik Abdulrahim Olorun ni dayin dara yin
0: amen amen ya allah
1: alaja mi korin kan fun won ju o pe yen le meji ko loju Olorun la pe tun pe ko dun mo
0: allah
1: Olorun la
0: pe tun pe to dun mo
1: o pe yen le kan to pe le keji o ti o change
0: yo change la akbar
1: amo mo won ba ninu re ma dun pe o ti bi mi ni bi mi
0: bi mi
1: iya tu so kini n temi o kan so fun ni shoki na ni pe n ti mo tun le se nbe ni wi pe tori mi na radio o kan je pe o ma confirm status ni e ba tin gbo e mo ki eni yi emi na oh god ni mi na bi eyin na ni
0: Olorun
1: oh god ni
0: wallahi
1: Snacksy, awa gbianju ita wa gbianju nu pe ta ba re ni fun wa ni owo flower ato owo ororo e ka ro ni won ba te fi ora koko bere nta yin
0: wallahi wallahi
1: amolohun o to wa yo si se
0: o se ku wallahi
1: ka gbo kan anabi ni sallallahu alaihi wasallam
0: sallallahu alaihi wasallam
1: adua gbogbo adua ti muslimi ba se lo gba ke ma ja kan kuro
0: ma ja kan
1: mo kan le won koko ti gba si ba ko ti gba si
0: ja kan mo
1: duwa si to wa kakakiri te yan rin olohun ma da wa dara wa
0: amin ya amin summa amin ya allah
1: ni ke je ka mo biye si ka ti jo ro wa lo
0: olohun si gbogbo ero lu insha allah
1: ama ahun ke yan ni yan ninu family to le sanu yan ti o wa sanu yan ahun
0: Ah,
1: àwọn sàbí gbẹ́ nìkan wá sí wọ́n ròyìn obìnrin kan fún anabi
0: sallallahu alaihi wasallam
1: wọ́n ròyìn pé obìnrin tá à ń wí yìí ìmọ̀ jùlọ́rù tí ó mọ̀ tí láwà nípa tí ó mọ̀ wọ́n ròyìn àwọ̀ yìí náà wọ́n ní kìí ṣe kí ni kìí fi ṣeré
0: kìí fi ṣeré
1: wọ́n ní àmọ́ nǹkan ọyọ̀ kan náà kàn ní àmọ́ gbogbo yòókù
0: ọyọ̀
1: kan yìí náà ni pé ó láhun ó ṣe kí ni
0: èyí láwọn oníyì ẹ má pè wá lásìkò yìí ẹ dákun
1: alẹ́jì ẹnláàdì ya rẹbi ya orídán allah
0: ṣá
1: aláhùn zan kíra kan
0: ẹ má pè wá lásìkò yìí ẹ dákun
1: ní àkàn ṣírí àdán dákàtà dán allah ya rẹbi tó
0: èyí láwọn oníyì èyí láàrùn ó wàláì ya
1: ni gbogbo se royin to tan royin to anabi ni
0: sallallahu alaihi wasallam
1: o ka te wa so yin na lo se kini lo ba je
0: lo ba je
1: o kan te wi
0: o se kini lo ba je allahu akbar
1: o ba je o ba gbogbo won ni ore wo anabi sallallahu alaihi wasallam anabi wa ni ore wo lo wa
0: sallallahu alaihi wasallam
1: ore wo lo o leyan kora mo jo je pe family re nikan ba won se te ibun ba won late awon
0: ori
1: late mo n to ba le fi sanu sanu
0: ki sanu re allahu akbar
1: ta ka to ni gbogbo nti yan wa mo wo
0: la ilaha illallah
1: ami
0: olohun ami olohun ami olohun
1: to ba ni fi sanu
0: ki sanu
1: se mo ga ti mo se wahala ni se mo ga ti mo se kini je
0: la ilaha illallah
1: won so folohun pe won lo gbera re bi to wa ni olohun mo fi wa dara
0: amin sallallahu alaihi wasallam ya dada
1: sanu de tori won gbogbo en to ba lawun o won ni shetan ni inu ohun ma ndun si ohun ma make everything ni rorun fun
0: won
1: wa dabde ko firi na won ni
0: yo wo do re ni rorun
1: wa dabde ko firi e
0: la ilaha illallah la
1: ilaha illallah to olohun ko wala
0: ma ha lo wa fun ni bi amin ya allah amin amin ya allah sallallahu alaihi
1: wa sallam wallahi ko wo yan sunsun ko wa so pe odo tanwir Sherry, Nana ta mo soro re pe tin ba soro lo tin ba soro ini e wa ewe nana mint oil. Sawari amọ so pe ewe re o yato so roro re ko se ti o dambe o amọ ninu re ototo ni
0: o yato sira won
1: a saba mo nsoro inta le lo iwe re fun
0: ta
1: e ri pe amọ saba so lori eto
0: eh
1: sawari ewe yi a ngba ti mo dodo tan wo ti mo ba mu ni ah
0: ta
1: baba yi
0: baba
1: olon lo mo sanu won
0: baba o
1: olon lo mo sanu
0: iye tan wor
1: olon lo sanu
0: la ilaha illallah
1: tori ewe ten so yi ke to le ri afi kan ba yin ko wa lati jos
0: ah ona reji
1: eh afi ke so abi ke reyan ti nbo ke ni da ko ba ra
0: bo ra bo
1: in wan be lodo tan we re lowo lowo bi mo se nsoro yi
0: to po bi la dadi
1: in bembe ororo re nbe da ma ororo re is always there o ewe re na ni si bi mo se wa so fun yin o wa wa nbe ti won ko wa ni bam
0: allahu akbar
1: azaki
0: ya dada
1: lodo tan we re kabani ka ma tun foni salaye awon nana ngugun ta ti mo nso npa re
0: opo
1: o bu haya
0: opo
1: se wari ewe nana yi ta npe ni mint oil yi bembe se mo ke oto ni ko lo fe ra nkan ko de mi yi mo ti ra nkan ri lodo eh ausa
0: eh
1: e suppose ausa guy o ti mo ri ton push truck re bayi o
0: keke
1: ene bayi ro so pe ausa ni mo ani o ya ko fun mi ni kanan pari o si je pe oto ni to fun mi
0: ko sim ko ma pe ma
1: ta ba lo fun mi ko mi mo mo e wa imagine ko je pe eni ti o mo
0: ti o da kaka ma
1: yo ti wo pe internet ko mo fun ma ni mo fun mo ma so pe kana ba haushi amma a ce baka san kanan fari ba
0: e ya gbo tun ma re
1: o wa ni o je ausa
0: eh
1: amma o wa mo nkan ti won pe so ti yin ba o wa mo nkan tan pe ni kanan o wa ni o n se bele yi ni so ti yin ba o tun mo si pe lo si bi to ti so pe nkan ba yi ni mo fe
0: eni o mo
1: si gbe fun o ama tan so yi odo tan wi run gagagagan lu wa nbe
0: Allah
1: ni bembe bamba ni dede quantity to ba fe ni koda to ba tun fe se dada o tun le bu ko tun ko tutun ta fe to o ba mo ko na ti nwa o ti so ri leti re pe o nwa ewe nana o so fun po ni in belo do tan we awon ororo yi won wa ko wa ni bam bam bam bam a mo so ron pa won eh this eh ororo to ni antimicrobial properties ti gbogbo kaluku ma nlo na ni ma nlo fun skin yin ni a ma nlo a mo bo lo se man to ye ko lo fun quantity fun ka bayi
0: bo bayi
1: to ba so omi omi ge o gbodo ponju gbogbo nkan o ni dede to ye ki
0: iyan lo o ni won ti won si
1: a mo bo lo se mo dede to ye ko lo se fun skin ra ni se fun gbogbo ni time yi bayi a mo so pe ara dry ara se
0: ben
1: gbogbo awon nkan to lo fun oro castor very good castor oil o wa lodo tan we ororo yin bembe ni bamu bamu o fe ra o fe ma tun ta ni iwo na fe pe mo gburo ko kale bamu ki ma ri lo bo se wu mi diede in be lodo tan we bi abigba tan so ro yin ni oko baba so ro yin nisi agbangba bo le mo pe agbangba baba kini
0: agbanla
1: agbanla
0: agbanla oyin
1: kai agbanla original
0: oyin ojulo
1: tan were lo wa
0: kai
1: be na ni castle ta so yin
0: ah
1: o fe ma ra ni dede to fe ma bu no die die ni abi o fe ma ra ko ma tun ta
0: kai
1: in bembe lawon oyin gidi
0: kai
1: oyin yi anabi sallallahu
0: alaihi wasallam
1: e ono so wi pe ke ma lo atal qur'an fun wo san yin to ba wa lo yin ti o fun oni result to fe mo wi pe ti se kini
0: won ti adulterate re won ti do ti lo ti da nkan me po mo
1: lodo tan wo ko si nkan to jo mo ba hun
0: kai
1: e ododo ni ododo
0: aku
1: lodo tan wo
0: oh oh
1: awon ororo yi black seed oil in bembe awon ororo fenugreek ta npe ni diamond eh emo ke annabi
0: sallallahu alaihi wasallam
1: awon alumare nani annabi fi ni
0: sallallahu alaihi wasallam
1: in ti o ye ke lo study to je pe ko ni ti lai lai o na ni imo nipa alera wa ko ni ti lai lai so imo nipa alera yi lo bi gbogboru awon nkan bayi tori annabi ti ka gbogbo
0: sallallahu alaihi wasallam
1: mo tira ta mo ndaru ko na ni ta awon baba wa fi le wa lenu o wa la won to lohun fi ye jura won lo lara won ti won to lohun fi ye o na la won ti a nso yi
0: to
1: awon ti ba yin se kale mo ti ba yin se enu won ba te ba fi sa wa lenu lawa e la wa da mo kolo sanu
0: wallahi wallahi
1: to in be lodo won won ti ba yin se won ke o si ye won in be lodo Town Warehouse Nigeria Limited gbogbo awon roro ni Black Seed ni Fenugreek ta na bi fi
0: wo sallallahu alaihi wasallam
1: diamond oni te ba mo ni iyi re ju diamond lo
0: to
1: ikani iko emoke e to tu ju gold lo
0: bele
1: na ni diamond
0: wallahi wallahi wallahi
1: oni be ba mo e mo ke iyi re ju lo tori pe o wa particular npa ilera wa alafia wa
0: sallallahu alaihi wasallam
1: sallallahu alaihi wasallam Warehouse Nigeria Limited gbogbo nkan to ni se pelu alafia wa in bembe bo le yo se tun ma de fere fere mu to ra zakir lo ni be ina ba won le ri facebook e ko ke ah se won tun pada ro won lo be ma ke azakir se tun lo be
0: ke
1: je mi no wa bi se won lo be le
0: anakumullah
1: e ti le tun wa pada se lo tun da bi da ruba
0: anakumullah
1: o gun tan wi ororo to wa lodo tanwer ni o won je be ororo ipara na be
0: oh o gbai
1: awon ororo ti o nje ti o fun yin ni kuzari o na ni gbugbo awon ita ti daruko yi awon black seed ni awon holba ni nbe nbe gbugbo awon eleyi awon clove oil o wa nbe albosa ororo re nbe nbe
0: nbe o wa nbe
1: kananfuru ororo re nbe nbe bo n se wa nbe ni powder re na wa nbe leyi to pe powder o mo jayan lo yin kini ka ati ra nita eh tori pe won lu odo tan wer bo se ri lo se ri tori pe awon mo pe awon o ni fe ke koruko awon se bayi ati pe
0: oruko
1: awon gbe lori yen
0: oh
1: eh oruko ti yen gbe lo si je pe a fin ro gbogbo eni to ba nta nkan to ni se pelu islam bayi eh latara nto wa attach mo eh ki yen mo gbianju lati mo se kini olohun o se ro
0: amen ya allah
1: odo tan warehouse nigeria limited
0: wallahi wallahi wallahi
1: ododo ni ododo ni awon ose nbe ana zakir tun dabi larubawa afi katani kan tin se won se wa katata wa wi na mo wa ni bo le wa se mo se tun ri yin ro le yi e to naam e to pada sodo tan wero e pada lodo tan wero e lo sibe iru akoko yi awon ti nbe to tun le se tin se azakir re ba se lo ba se ko nbe nisin e gba be lo awon ti nbe lori sirisirisirisi iru time bayi lasiko e pe ki la npe yi ti re nbe
0: to
1: azaki ti te fi je eh ite tin je bon te fi ton ma je
0: ajimi
1: ajimi mo ke ni gbagbe eh eh ti te fi je iru ita won afolabi mo wa kaaki
0: ah
1: iru awon ti yen in be lodo tan we
0: so no go
1: iru ti o se yi ti wa lowo lowo re yin in be lodo tan we
0: oh alhamdulillah
1: azaki rabbil latif baba laruba wa
0: ni sagba ko ya
1: lodo tan we o se ti o fi ti o fi maintain skin yin ti o maintain skin yin in bembe ororo te mo lu te fi mo para bembe turare bembe bi turare ta fi kirun eh ta fi josin
0: beni
1: ati turare pe je nkan lo ki ke mu mo
0: ni
1: o
0: le
1: ko lo albosa tan o won wa ngbo kini albosa lara re
0: beni
1: o te fi mu re in bembe awon turare to ni tararon wuta awon so ni tararon wuta awon turare ite mo te mo finance
0: be ni ze mo fi turare adua na lo na
1: adua e to mo mi re na nbe
0: ah ah
1: so bo wo e lu wa nbe eh be ba wa di be koda e tun mo to sele e wa bere ani nta won fi ya to tun won fi stand out azaki
0: ya
1: ko yi se pe won sa dede gbe fun yin be ba di be gan to ni kan bayi bayi won sa ye wo fun yin papa julo o tun wa ri alase apase be
0: oh oh oga kwata kwata
1: won se kini won won ni tini fun yin won mo kini pa to tin se yin
0: wallahi wallahi
1: eh ni debe nsin eyan le debe nsin iru awon ti ta nso yin nsin awon ti orisirisi lo wa
0: bene
1: ti pe eyan sora kiyan kan eyan kan fe ora slim down die awon ti yi wa bi ti pe mo kan fe mu kin kan feel refreshed elomi nbe o ti wo pe awon elerin dodo kan be niru awon iya kan to won fe ma mu mo wa pe ki wa ni o ki lo le in place of that eh o iru awon ti yi nbe nbe
0: olohun se
1: nbe nbe ti o fun yin ni awon result ti o de sise lara
0: alhamdulillah
1: awon ti yi nbe dada nigba te ni kan so fun mi lo intonia kini ibo lohun fe se o n de wa lohun o mu kini yi le ni o lohun wa se mi ni eko kan ko de mi na e mo o wa pe e wo wa o ni rara oro yin nko ko I soro eko kan oun kan fe te because won ni ko oun mo to ba ti wa di bawon awon ti nbe gbodo tan we re lo ti nbe lori sirisirisirisi azakir
0: yeah.
1: O mu ti se pe ti mi nbe to wo pe ah mo kan fe kin kan feel refreshed ni ti mi nbe to pe iru elomi si bo se lohun fe ju to ba ti ju tan to ra fa won ba si bo se fe fa yin eh o wa o pe inu yo ti ti ma je kinu se pada
0: e wa be ni
1: to ba je pe inu ye eh won ti wa wo gege ba se ni awon mo kokon ro nu test won ri pe uju lo wa nbe eh in fact body eh to ba ti wa ri pe oun lo wa nbe won wa tun wa ni awon ti fibroid lori sirisi azake
0: ti o jora won
1: won ni lori sirisi
0: oh
1: eh tan wero ni olohun oba lo ba to se ami oba to se ami da ku tori olohun mo pada ola muhammad sallallahu alaihi wasallam
0: ba
1: awon supplement lori sirisi no wa lodo tan wero eh gugu awon protect liver treasure gugu awon eleyi nbe ti o da bobo liver ni olohun sanu wa gugu awon calcium lori sirisi to la awon vitamins lori sirisi gugu awon vitamin d3 ni gugu awon aluwa be omega gugu e wa nbe ti o kan ora je ki ara mo dan won ni mo ko change your car everybody ah ah ohun yin si wa si kini eh yin si wa eh lodo ta win olo mo tu
0: wallahi
1: mama mi kan ni mama mi won ni eh ni afihan
0: olo mo jo mo be be
1: ni afihan won ni olo mo jo tu won ni bo tu tori ara e lo tu
0: eh
1: won si mo so won se mo n be le ra won na odo ta win ni o je won mo oke abo lo mo yi se wa n se odo ta win re lo awon supplements lori sirisi o wa nbe gbogbo awon ti gbogbo awon ji senti yi nbe nbe gbogbo awon ti ti o clear pe oju n blow somehow ni eh lo awon ti wa nbe lori sirisi gbogbo awon osa healing ti o wa nbe gbogbo ko mu tete fe se just like ba se so awon quick slim tea gbogbo e lo wa nbe lori sirisi ko dai kan be oni 7 days ni awon eh jo meje ni ipe ha mo se ri ajimi ajimi si re awon ajimi mi nu yin azakir eh ti won fi ora salaye pe ajami bo se ri yi mo fe ko wo ma fi we awon gbogbo ton ti foju ko nta ni eh won ti fo won e ti won fi so pe to bo la sese to no wa ni ah mo si gbo pe won soro pe ta nwe ro gbogbo ru awon nkan ta nwe ta nwe re nta eh se ja lo sibe
0: lo be
1: wo ba fun olohun o fi bukun apo re ni bi o fun iwo toju
0: ara re
1: eh toju ara re godo ta wiri lo eh gbogbo awon flat tomi ti o wa nbe gbogbo awon gasinia in cambodia yi o wa nbibe gbogbo awon tablet yen o wa nbe awon ta won wi ko ni sise nbikan ko bo si bikan
0: bikan
1: azaki
0: bi daju e ko
1: ni se kini ko ni sise nbikan
0: ko wa bo bo mi
1: wa bo si in ti titan wer in to wa fun to fi yato ni e se wa ri gbogbo awon abo la wa se in lalakala in se kini kan in se gbomo ni e je ayewo itekike ko ri si you eh ta ba tin ke eh awon baba won tun je ka mo nke ati so ko gbogbo ta ba wi lere to ita gbo lenu
0: won wallahi wallahi
1: baba salu ala kiyan to sun lale eh o salu ala re ko to sun o ke ku si re on se bismillah fa to nu fi gbe ole enu lo o lo sodo tanwiro wa gba anti devil mixture
0: to gbo bayi
1: mo pe anti devil mixture to ba gba lodo tanwiro o wa lo si mashallah pelu ogun olohun pelu ogun olohun ah ah olohun masa wala muhammad
0: sallallahu alaihi wasallam
1: eh mo fi ba ti ma ha
0: wa sallallahu amin ya allah
1: gbogbo awon baka oil gbogbo awon oil yi lo wa nbe eh bo wa ni anti awa kini yi apa bibi yi ama lati gun kini ni e ba gbo oke arafa keji arafa oke meji ama ite mo gbo oke kaye arafa ti wu awa pe ya no
0: no si je rorun
1: e ami iru e ti tun wa nwo yin na lara fa ngbo bo nsale Allahu akbar
0: to
1: ba lo mi ba gun ile e mo gbo to n ba ti setan hun yin ni kini kan ni ko gbo awon infection remover o wa lodo tan wear awon infection o se wa lori sirisirisirisirisirisi hun lo so do tan wear ma hare ile mo wo le lo wa combo keke ka ki te ko o le mo mo quantity wo ni nlo se leyi nlo lo si bi eyi ti won ti bo se kale gege bi omobirin eh gbogbo eyi le la pe kini n pe gbere bi
0: gbere bi
1: to eh stretch mark ifo gbogbo awon ile igbodo tan wear lo eh o ibi o lowo ni in biru mi bayi ni o Olorun ti dada fun wa amọ ko so popo o mo te ki skin re won ba ti ri omo je won ri problem re pelu re o ti get mo je kara re e so ka lu ku manage ni to yo lo ni ororo ni o se ti o bo te ki e gbugbu awon gbegbe big stretch mark yi ati ki na pe yi fo yi
0: la pa impusi
1: to se gbo bayi I say, I say, to ba bara le that confidence ipe ah ti o ba ti bo so kale kinu yen le dun ko le wa confident of yourself
0: ewu wa to se ba le jomo wa bo wa sare se papapa o mo ko lo nu yara ori ogba
1: so kinu re le dun pe ki won ma te ni ka ko le bo so ko le fi lo fi bo ni waju ajimi pe so ole ko so won de ni en ko bo won le mo die to si lekun gbogbo run ta won yi se kidi bodo ta won yi lo eh I to do ma afola binu gbogbo
0: ko so erin
1: bodo ta won yi mo gbogbo e mo wa ajimi na ti won fi wa ni yimu so na to ba so pe won fe start engine I bembe awon kokoriko odo tanwir lo wa oruwe okokoriko I bembe awon viga oni ise tin se nu awon dragon beaters e ri pe awon eruko to define ise tin se ni e ri pe awon eruko yi lagbara akun kan ni okokoriko e ko da aflabi gan ti mu lowo okokoriko I awon viga oni honey se mo ke in to dun na npe ni honey ke so yin nikan na npo to ke so yin nikan ni honey so mo fe ke lo tun ma re un o implied me ni un ni ke lo fun viga honey o wa nbe awon dragon beat o do tan wer ni
0: be lo wa
1: ti won na fi jaja mi to fi jaji mi gbogbo e patapata godo tan wer lo mo sa
0: gbo amen ya allah to amen ya allah adupe lodo olohun olohun ni se le ilawi ma fafa na ta ba fe lo si odo tawer ebe bi si won wa ni adugbo kele laduju ko le oladimiji ni kankan tun ni lu lorin e ba won bebe ni edo fi si won wa won be ni apala ra lona ikimo university icha ile taja won wa nbe won si nbe ni sale aluko ni bi junction sale aluko ye to ba ti gboju so kankan legbe bank kan ta pe ni microfinance bank inshallah ile taja te won wa lokan kan be wa si nbe ni sale koto ni bi junction sale koto ye na ni won wa won be ni ms road ni ms road ye won wa nbe na inshallah won si nbe ni azbunallah muto e to wa ni giri alimi won wa nbe won si nbe ni tipper garage e ni tanke won wa nbe inshallah bi o ba ti de oba won pade wowo be ko salaye ti ma se fun
1: number ta won ele ni
0: inshallah
1: e ko number ikale dakun anu ta so ko man bi kan wo o lo fi sanu fun yen won na le lo gege ba se so pe ko n se poko re yen nikan
0: ko
1: tojo ara re ko ma dan to fi josi njo fon ku zari gbogbo e patapata agbala ta won ele wa ti te kinu gbogbo e na nta e ko number ta won kale 08030751690 08030751690 number tanwer no fishanu olohun ko jagun lemi ma ma ja tan bayi olohun e wo lasiko yi amina tu iyale mi to je wa to mo je pe olohun olohun mo sa ba wa ke awa ge ba wa yonu su gbon tan mi gbon teyo olohun mo iku sin ja fe le so yen olohun mo se wa nge feri ki mo ro ke bi ani bi odun bi bayi bi ani to won si ni ka mo ro bi
0: olohun mo
1: sa sa lo ba wa ya fi won ko sala mahamu ba wa gba bo won ola sallallahu alaihi wasallam e ja gbi yanju ka se daada ka sanu olohun da kun fi daada ro
0: olohun
1: ala sa o fa yutika robuka fatirido
0: assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.

0: ni awa na fo pe atiyin fun Olorun
1: o je na no
0: lori to ta pe ni arandekun
1: be ni
0: diamond jake jadu agbaye ibe na le ti ma gbe ibe lawa wa sunsun lori to lale oni atun debi se wa nu
1: ibi
0: awa pe yin bo ni bi ma ko son dada auso ni bi te ko pe loke chuku ola tin re waju ogun ni yopa ebi ti le meja alaka fan ire iya lugun international presenter omolare o tin fa balamu ko yen gan oku papapa fire na kanaka gbare lo kanaka mo ni eku ajale to ni aranda o
1: aranda ekun to mi so pe baba la bu lele mi je adide mo gbagbe ido ma siko ki to mo ma wi wo nko tori na a pari tin ge punk ya binu music event ti e ma ka le o
2: aranda ekun e we ka le ka bo sori tun gbo te tin ni anfani atori ofe lati mo gbo wa lagbara lo olorun ba mi oke ti te fin gbo wa ko di kata te mo na o
1: si
2: ami ase edumo loruko temi na ti yi pada omo yin aburo yi ololufe yin Oluwa gbe mi ga o ma kin pelu mi loruko titemi agun taso olu ekun oko yawo re le pa by taso robo by for service center re afefe oro akin o ma kin mo kin lale ti ni pe gbadun wa daada aranda na ti tun gode na nu aranda o
1: aranda ekun
0: lale oni mo so lose to koja te ba gbagbe
1: agbagbe o
0: oro obirin ta ti e wa nso bo
1: be
0: na lati mu e ba gbagbe a soro nipa awon obirin awon iya wa na
1: mo su e yo
0: ni si awon kaka jade ni jo ni bi awa pade ngba na yo wu mi kin ti e ti wa
1: de
0: lori awon iya wa awon tawon na tun gbe
1: mo su e yo obirin e de ti e gbe wa loni o
0: oda na en kaka re filter paper bi mo se n ba bo ibe 30 do lose to lo na ni mo ti mu o
1: be ni
0: baba labule o
1: ndahun
0: mo ni lojo keje osu keje Odun 1908 mani
1: Beni
0: Mone asawari awajade Inye paper coffee filter Lato wo oma le jamani kato jaya wo leni yo
1: Beni
0: Meleta Benz ni wang po kore
1: Osi hon
0: Nekba nan long hon
1: Osi robe
0: Eti manan niye yo
1: Akwerire
2: ọkùnrin lo nke si o be ni
0: o da na lagbon be won
2: nkankan
0: tun re filter paper na ni won pe
2: o na ni
0: filter paper ta wi yi ani asawari kan na ni 1873 mo ni latowo melita best ta wi o melita bi iyen ni dresden ni ojo keta osu kini odun 1873 nigba won bi nigba na lohun ni ta wi je omo obirin onte wi jade kan eni to lo ri fe eni to won pe ni ugo benz nigba na o omokunrin meji lo bi ato ele to won pe ni os and wi us ati wile lo omokunrin re
2: oda
0: oni omobirin kan ti won pe ni ata nigba na lohun lo to eni ta nwi o na gbianju
2: o gbianju ti e
0: ko to di po jade laye ojo kokade logbo osu ke fodun 1950 ni o
2: se gbo ba on
0: la bebe eni kan bi omo le sweden lohun
2: to
0: je onimo nipa ogun ibo jj baselius ni je jj baselius eni ta bi ni 1779 nigba na lohun to se awari awa jade real filter paper be je o se jade to je ojulo filter paper
2: o
0: se bo de ngba na to bere se le lori lodun 1815 na ni
2: to
0: ti se kini ohun nigba ti o se ni agbegbe to won pe ni jh montel paper mill ni ile ise ohun to wa ni grisco na lo ti se o ile se jh montel paper mill lo ti se bo de ngba na lohun
2: a mo odun
0: 1848
2: ki lo tun sele
0: jade laye ni
2: o mo se o
0: en to se
2: o na la royin yi
0: won na se kaka o
2: e
0: ma fi ran ti re o
2: e ja se dada

0: fingers.
1: Oh, kwen lo nke si.
0: Eni, kan beta to le bagbe.
1: Beni.
0: Catherine, o beni na ni o.
1: Eh.
0: Catherine, leafy green, inje.
1: O daban.
0: Catherine, leafy green.
1: Eh.
0: Lo kore o.
1: Beni.
0: Beni, to se pe ni gba, nan, ni non se wadi.
1: Eh-hen.
0: Lodun 1793 AD ni o.
1: Ope.
0: Nye 1793 AD.
1: Alon anji.
0: Nye bon.
1: Beni.
0: Akwane wakwe, o se awari awaja di machine. Ele ito lori, be fun, eni, ti wankwe ni early whitening.
1: Hmm.
0: Nye machine ni o, matu manche ni.
1: Eh, gilu machine.
0: Nye bon wu. Yo ati koro ye yo separate yes, soto
1: yo yo soto to
0: soto to ngba na o eh ona lo de ti mo yi
1: lo
0: re to lale oni
1: wala ise lo se obirin na nu
2: be

0: mo tun de pada ba labule
1: abo
0: mo tun ka bo
1: kuri
0: oda mo kurin
1: si dada lo di
0: adupe o
1: ka bo
0: oda awon meji kan re o ika akoko dun won yen Maria Tekis ati Eleanor Raymond
1: o seun
0: Maria Tekis
1: oh, yeah.
0: Atelena Miriam Raymond
1: sara
0: won yi won se intermo si solar heated house
1: iye
0: ka da solar bo orule ile bi pa nurule o se kini ibode
1: o oh,
0: eh pe lodun wo la won se ti won ni
1: 1848
0: ngba na ni
1: onaji o
0: 1848 ni
1: onaji
0: onaji
1: be ni
0: awon solar join won
1: yi eh ti ma tan lale abi
0: ti ma tan losan ni o ti o ara na le ti gbo yi eh de ti gbo nkan kan
1: awon
0: lori eto na la wa lale oni o
1: ni ara

0: down. Cabo.
1: My
0: fema.
1: Paper back making machine. Yeah.
0: Oh.
1: Paper back making machine. Ta wu yi. Awon paper bag yen
0: ma
1: ma nkan kan si ton ma fun yan lode nawo ni
0: oye o ti ye o
1: nkan kan sinu re won ma gbele yin lowo lode nawo
0: be ni
1: awon tan wo ni o ele tun je pe idi re ma nse o ma flat bayi
0: be ni
1: sale enikan be obi ni ale gbagbe pa to na ko Margaret Ignit ni je Margaret Ignit then tan wo yi
0: be ni
1: o lodun 1870
0: ope
1: lo sawori awon jade kene ye
0: onaji
1: o be onaji
0: be ni
1: ere to ti mo na ni
0: e ko ri.

0: ndahun
1: ma fe mo so nipa ntawon obirin na ngbe si ni
0: be ni
1: a n teswaju ninu apa ta n babo tele na ni
0: ko si ro be
1: e fa kun kanin nje fa kun kanin eleyi ona be yan se n toju nje ko mo ba baje
0: oda ba hun
1: preservation of food ni eleyi to n se yi
0: o si hun
1: obi ta wuyi amanda ti ondozia jones nje amanda
0: Theodosia Jones.
1: You die. 1872.
0: Na lo sawari

0: agbole o
1: in down
0: kankan na to re o
1: ma fe mo
0: e fe mo medical syringe ni se
1: o
0: obin kan na lo se bode
1: lo to
0: ni ka fun labe ni le iwosan ni obin na lo sawari awa jade
1: awon
0: be tan fun ni ye medical syringe ni
1: o seun
0: e pe
1: ki lo ko e
0: titi aje a ni je
1: le
0: titi aje a ki mo pe
1: bo titi aje a ko ba le mo buyan je mo ti male
0: eh
1: o seun
0: ara le ti taji atawuye 1899 na lo sawari awajade
1: onaji
0: onaji
1: ope
0: e ti mo na ni
1: agorire.

0: Bengals.
1: O ma ngbo.
0: O mo dodo re pada nu. O da nkan kan tun re o. Eh to je pe irufe ere idaraya ta ma seri ayo. Te yan ma nta tele ton ma npe ni landlord game. Eh o ko npe ni landlord game na ma npe ere idaraya game yi. Eh ni bere pepe monopoly ni. Eh ile tan ko si jare ni bere pepe obi na lu se.
1: Beni.
0: O be ta wuye Elizabeth Philip ni je. Elizabeth Philip lo be nje o. Odun 1924 na lo se landlord game iyen ta ma si monopoly be pepe na lu se kini ibode nigba na lohun.

0: se n ba bo ba olawole o lale oni
1: be ni
0: lori eto ta pe laran deku na ni gbogbo ti e tin gbe wa o kini ba ndele bi o wa ile ri ni eh lo se tin be mo ba pade
1: lawo e mo ba pade
0: lu wa lori eto
1: be ni
0: ade o ma de ake o
1: ake o
0: yinka ade fila
1: ake o
0: ko yawo last week o ni ba je o yawo ko
2: o
1: si oni mu ni o be ni
0: oni
1: mu ni o
0: lori eto na la wa lale oni ta pe di aran deku idamo de jake jadu agbaye ibe na la wa wa so sibe na le
1: ti da bi sibe ni
0: o da na nkan kan tun re
1: ma fe mo
0: ba labule fe mo o da na permanent wave machine won pe
1: o
0: permanent wave machine
1: eh
0: bo lati se kini
1: a fe mo o
0: awon bi nkan ma nlo lati fi
1: e so so ka gbo
0: o da ero tin se kini bo won ti se bo obi na lo se
1: e
0: fe mo e wa farabale ni
1: o
0: ke le mo lero lale
1: o yo da fun o

0: ndahun
1: nkan na tori
0: sawo
1: o da ke tun mo eyin na lale oni lori eto ta pe ni arandekun
0: be ni be ni
1: a
0: fe mo
1: e won pe ni earth shoes ele ta nwi o awon bata bata bi trainers lokun bayi ni
0: e ti sun abi bo lo wi e sun
1: earth shoes
0: to
1: to e ti sun o da eni ta wi obi na ni and raiso ni je ai raiso lodun 1950
0: anaje
1: na lo se bo
0: ni ope ope ope be ni
1: Ina
0: tun ti mo na
1: ni
0: adupe o amalori
1: lori to ta pe laranda
0: arandekun be ni

0: Baba Lawale o.
1: Down down o. Down.
0: Down.
1: Down.
0: Baba o. Ikare ti mo fe ke to mo o.
1: Oh yeah.
0: Na Lawale o.
1: Down.
0: Kaka bi atun pe ni computer compiler o. Computer compiler ki mo pe.
1: Confusion ko pa la.
0: Ko kola ni o ye o kola.
2: Ko pari ni.
0: Bala buleo computer compiler ni won pe
1: seri
0: kini yo dabi panu ti won wa tojo to je ki computer o ma sise daada ni computer compiler ni won
1: pe
0: seri kini yi obi na lo se Grace Mure Opa
1: Ozeun
0: Grace Mure Opa na lo bin to se o
1: Ozeun
0: lodun 1952 lo si se
1: ope
0: 1952 na lo se bode
1: o kare Ozeun
0: computer compiler o na lede ti mo ye
1: lo
0: ne to ta pe ni aranda o
1: aranda ku